0: Diamond FM, shining supreme.
1: Oruko Jesu, gba ope wa, ogo ni fun oruko yin, adupe pe mu ajile loni, Oluwa gba ope wa, adupe o, ogo ni fun oruko yin, oruko mi ni Alpha Musa Adebolapola, iwe ta nka loni wa nu Johanu Keta, ese keji, olufe, emi n gbadura pe ninu gbogbo ki o le dara fun yin, ki o ki o si ma wa ni ilera ani bi o ti dara fun okan re, Oluwa yo fun e ni ilera pipe, mo n ba eni kan soro loni ti aisan da lamu, ni oruko Jesu dide lori aisan re. Oluwa wo osan Oluwa yi igbe pada aisan yen jade tori pe akọ pe aya yo pa awon alejo gbogbo alejo aisan to wa la lowuro bi o tin jade lo Oluwa le jade awon to wa hospital Oluwa wo isan awon to wa nle Oluwa wo isan ilera pipe ki Oluwa go fi fun yin ki igba yin ki o dara ke gbe gbo pe loni Jesu Christi Oluwa wa
2: You want it? You got it.
3: All the hits.
4: 88.7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdeera. Wa abda'a ma khalaqa wa atqana ma sana'a ikmatan wa tadbeera. Wa salatu wa salamu al-ataman al-akmalan ala al-habibi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akirawa kujumati nipi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gẹgẹ bi ise wa loni yi ta ma fi bara wa soro ohun na ni pe man lam yatagadha qalbahu bi nuril iman fasayara li izzata fil amwali wal ashiya la bil iman wal a'mal. O ka o meyan gẹgẹ bi olorun ba ti da awa muslimi ba tin ji loni olorun ba si o ka o meyan ni o kan to se wi pe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si momo ki wa ni jije o kan ki ni momo o kan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sunmo olorun oba ti o ma je oro ti o ma fokan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni e wo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re eyan tin dan kan ru be ba re eyan tolorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se eyan okan re ni e wo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun ibn abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'lim al arabi wal islami wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu.

0: έτσι εκτοσεύουνε.
1: Atupale beri ba telefon ti bo ti ju ami tititi atupale de e komboki e doki iroyin ni bita ti mo fun gba yen ga awon iroyin le wa kale kaku ka kiri agbaye gege bo ti nguna yeruku lala lati nu awon iwe iroyin le wa bi e ko ajimu loro nikan ni gbo safefe diamond 88.7 fm ilorin atupale ketepe iroyin to duro tandi gidigba ago mejo owuro ni gbogbo ojo aje monday si ojo eti friday ni atupale o di city gbonyi bo ba wa di ojo saturday te mo ojo isimi sunday ago mejo wuro ni atupale o ma gbera so nibi tawon ojogbon to mo ti fun tedo ohun to nlo lawujo wa won ti mo ba wa foju sunukun wo awon kokokokokoko ta ti saju menuba ninu iroyin atupale obobala buke kokoko la bukuta bebe ye ba gori orule oju atole oju atoko atupale oba lo la de ori ejigbara eleke ni tawon ejoye
2: on fe similiti on gbarere dokan ikone diamond 88.7 fm
3: okan e dai niyan ku fun kiki gedegede aya fi digi eledumare ari nurode amoran okan lo le gbe jade fo omo toni toni e wa ku amojuba akoto eto kan eto kan ti o ma tu pere pere awon abawon to fi mo idoti to sodo sinu okan e dai niyan digi okan on gbogbo teda ba je tabi gbero bere lati nu okan be ni igbe aye eto de safihan aworan on teda je ninu digi okan eto pataki ti o mu idagbasoke ohun ayipada ire ba igbe aye temi wa ninu eyi ti igbe aye tara na yo si ma fi eso iwa bi olorun to nti igbe aye to se weku pelu ofin olorun han digi okan ile iwosan temi lori afefe nibi ti olorun yo ti ma se iwosan kan gbogbo digi okan e pade olarin waju oye wole dukia olorun lori eto yi ni gbogbo ojo isimi sunday laarin ago mejo si mesan owuro digi okan nile se radio to ta won yo yi na ni o diamond 88.7 fm ilo digi okan eto tin tu aye ni se sawotan iwa patapata e ma tetileko.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Sunday ikan ninu awon ojo ti a ko gbodo ton fi se awewa ikan ninu awon ojo to se koko to se koko to se pataki to se pataki mo ki yin to logun mo ki yin te leso pe happy happy happy Sunday gbogbo eyin omo Olorun e dide nle anfani e lai legbe mi tun leleyi anytime to ba ti ri ojo Sunday ma yo ko sata to iyo dun kankan laaro yi bi o se wi pe baba mi o fe fi eri bi aye re wo pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midire Market gbagi titun ni ilu Ibadan emi ni ma saaju orin laaro yi yo ma gbogbo lojo gbogbo yo ma gbogbo lojo gbogbo nibi to ba wa gbogbo eyin te ba gba Olorun bo fun eri kan lo sibi pepe re mu omi to mu nbo ni church mu lo sibe to ba si ni omi nbo ba de church loni wa ba omi pade nbe kan mu lo sibi pepe ko wa mo yin Olorun ko mo fi dupe lowo baba mi oni majemu itura oba to po ni pa eni to tun po ni agbara eni to nse yanu ah Olorun yi mojuba engineer eje kemi na mo gborin soke e ba npa won ni keyboardist.

Epase. Ta lojo ko saye. Edida. Maya gada ba sacha baluada. Ebinuta. Ta lojo ko sibi to ya ki wa. Wa ni ogun orun o. Si woni di.

0: final de Yane. Sotele.
1: I prophesy.
0: Everything
1: dwelling in you.
0: Joe
1: that
2: praise the Lord. Oruko mi ni Aremu Sunday lati Amuloku. Mo dupe lowo Olorun alaye pe ni last year June ni mo lo se test. Nigba ti mo fura pe nkan to se wife mi koja ni 2024. To fi ku ni January symptom to ko bere na ni heart problem be mi na se this 30 pe ifopa mi ga ni mo ko si mo lo hospital mo a treat ni mo a gbogun ma to pada tun sick again monthly titi pe o wa wo December 2024 yen mi le lo ibi se rara ti rara titi wo January odun yi so when gba ti mo a ngo program baba won a so pe an wo la a expect lori oke ninu program ta si ni last month pe en to ba ti ni repeated problem pe o ni lo ko wa fun adura bi mo se wa si ori oke ni last month ta si koja niyan mo a dupe lo Olorun pe ni bi ba yen nijo kerin ta fe ma lo baba ni pe ka ta phone wa pe ka ta phone wa emi te wa focus pe ba won so pe credit alert ni wa ni ogun to wa lara re ba won ni ka pa ba si pa ba won ni pe ki ogun yen ko ku mo kan ri pe nkan yen bi gbọn kan kan rọlu mi ti mo fẹ subu ni ani mo sa sagara mi ati gba mo di pe ara mi ye mi gan ti bere ise lati January odun yi mi iguro aisan yen mo ogun gan wa le bayi nisin ti mi te lu mo rara mi ni feeling aisan yen nigba to di ni ana yi bi won se to pe mi niyan mo ba te so fe to pe pe a mo fe je ori oke mo wa o ni ki le fe je gan se eje koja ounje ni e lo jamala bo se wi eje ran si mo ko ro pe o mu mi sere ni lo ba ni oke nkan ti mo fe fun mi nisin ni pe on fe ra phone fun mi pe se mo le raye lo asi ti pari ni role mu da mo ni mo le lo worodu mo sare lo iworodu niyan ere mo pe o bo se ra phone fun mi ni ana niyan
3: Android le
2: lati ba mo ti daye pe kan si mi lori to to beyin
3: won se lori beyin ri jo te ti daye
2: to beyin ri o
3: be te ori oke lana
2: si mi den
3: bo be pa no e ti o su heavy gan
4: I thought they are not this month is so heavy
3: na we so ke awon re ti o ti yado re ri
4: those kind of goodness that never came your way before
3: let your amen sound like thunder receive it now
4: amen ba ba yi
5: ara yi ti de

0: You must put it in your mind that in this world, you can never succeed alone. Ogbon ofiso kan re pe nu aye yi o le dasi aseyori kankan laye. As a mere human being, we cannot succeed. We will need higher power. Gege bi eniyan, a o ni le saseyori tori elerara ni wa. A wa nilo agbara to ga ju wa lo. And who is that higher power? It is God Almighty. It is not enough to give back to children. It is not enough to send your children to school. You still need to commit your children into the hands of God. Ko to fun e lati bimo nikan, ko wa oke to lati komo ni ile eko, bi ko se pe ko da won mo yen ko ko won se owo Olorun lai bari be. Apanije nbe ninu school. Ogiri school a mo wo ti won mo yoku omo jade. Sugbon to ba fi omo ile Christi lowo, ku won le wo. But omo ti e ma kuro nbe na. Te ba de wa ni ejo omo mi mo wa bo ni. Se ko si labi awon toro e won le lo na wa nbe sugbon kan ko se o lo na ro iwo gba alaye lo le tori omo t'Olorun fun e eso le pa lowo fun mi ni fire now
1: fire
0: ta lo ma fun mi ni fire lori esu bayi
1: fire
2: eyin omo arugbo ojo egbo itoni ti mo gba lori oke o jade si mi pe ki gbogbo eniyan ko ru ebo aanu ise to nse atomo to bi to ba ri anugba lori won ki wa lo sise fun eni to kawe ti o ba ra anu o kan de ka lasan e toro fun anu lasiko selu to tun sumo yi e bebe fun anu eni ti o ra anugba nkan le se te ba ra anugba ise die owo lati de o ni pe ke tete inte ba lagbara ko seni keni to so fun o pe iye bayi dandan la ni ko so iwo lo mo iru ore anu to lagbara san sinu arugbo ojo God's Covenant Prayer Ministry ni o gbe jade o Access Bank deni mu bayro ko account number sile eyin tan ti ni lowo tele e ku orire 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 Access Bank ni o gbe jade God's Covenant Prayer Ministry ebo anu ni o se atoro anu lori ise je ra anu lori omo je ra anu lori aye mi Olorun bebe fun anu ko san ore anu e loruko Jesu wa ka anu nibi to lero
0: igba ti awon arakunrin fe lo won fe lo ko ile Oluwa pe ko fe si won like wasu ti Elisha man se fun won ipade to man se won like e won like woli Oluwa won ibi ti ha fun wa awa yo lo a lo ke igi a se bi to fe jele lo ko le gba wa woli wi pe e ma lo ah won a ni lo sa o kilode afi te ba ma tele wa sa abeyin ejo iranse Olorun alaye e ba wa lo o si wi pe emi yo lo igba won debe ase won ya keni won gegi eti odo ni gi to da wa bo se ngegi lowo irin ti nbe ninu gi ake o yo sonu saarin agba mi ha iyen kan pariwo ni pe ye wa laare ake yo so mi atoro re ni eni akon to ma doju ko ni oluwa mi iyen woli atoro re ni sa woli wi pe nibo lo bo si eyin magic woli mo tele won lo o da be pe ake yen ma won ni ye nigba yen lo tori awon alagbede igbani ise nla ni won se kan to mu ori ake jade eni kan wa lo ya ka ti fi sise oluwa ake de ti bo sonu ki lo ma sele woli e gba wa woli wi pe ogan bo lo bo si oluwa o de so pe baba ipi ni o bo sile kan to se talo o wa ni egege kere kan fun mi o ma ni ada kekere kan tabi anything o wa fi gege kekere kan woli wa jugi e ti center bi to bo si yen igba na ni ake foyo woli wa ni bo se foyo yen emu enowo ke mu wa wa siri eko ti mo fe ko emi number 1 ni pe ma da lo si traveling yen o se se ko ma de mo e kule ninu leyin ke to lo ki lo te gbon bayi ti e ro eru sinu moto ti e pe awon te fe lo ba pe in the next 6 hours mo de tan kini bible so nipa awon to so pe to ba de odun to nbo awon ma bere business kan kini bible so nipa awon ti won so pe to ba ya awon lo si owo kan ni ilu bayi awon si de o ni iwo asiwere so mo boyo dodun to nbo o lo ma jere lodun to nbo o si se business to ta lo so fun e po dodun to nbo so ti pa ibire so ti yi ojo pada so ti ra ojo pada ko to ku onule somebody hallelujah be
2: eh yin o ma rugbo ojo egbo itoni ti mo gba lori oke o jade si mi pe ki gbogbo eniyan ko ru ebo aanu ise to nse atomo to bi to ba ri anu gba lori won ki wa lo sise fun eni to kawe ti o ba ra anu o kan de ka lasan e toro fun anu lasiko selu to tun sumo yi e bebe fun anu eni ti o ra anu gba nkan le se te ba ra anu gba ise die owo lati de o ni pe ke tete in te ba lagbara ko seni keni to so fun o pe iye bayi dandan la ni ko so iwo lo mo iru ore anu to lagbara san sinu arugbo ojo God's Covenant Prayer Ministry ni o gbe jade o Access Bank deni mu bayro ko account number isile eyin te ti ni lowo tele e ku orire 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 Access Bank ni o gbe jade God's Covenant Prayer Ministry ebo anu ni o se atoro anu lori ise je ra anu lori omo je ra anu lori aye mi olodun bebe fun anu ko san re anu e loruko Jesu wa ka anu nibi to lero iwasu yi ni mo so fun pe let God go with you je ko lorun bere pelu e that business you're about to start let God start with you do not enter that house unless you tell God let God sanctify that building so that you will not lose any of your child je ko lo bless ile yen ko to wonu e ko ma ba di pe e ma ma so mo nunu le yen se le pe prophet iranse olorun alaye baba woli woli mi mo ma ti ri le ti mo fe rent o tori mi o ti ko le o omo ijo yin ni mi o wa ni number 7 the middle street baba se mo le ba e ba mboluwa lere agbari ni won lo o sese koko le to ngbe ni o tun fe fa gbari wonu le mi so ni ma so akenu bayi no we soke today I prophesy to ba this am o ni so ye bi yenu lori o ni sunday ose yi loni ni o ni o loni ni ipade na dide bo se ngbo mi yan loni ko si ma bo gbogbo eniyan teti sile e lo mu awon irinse yin wa fun adura agbodo ya gbogbo irinse awon eyan sin mimo e ma bo larugbo ojo ni kilanko junction of agara ta ba ti wade e ma gbagbe paper kan te o ko iye owo te ba fe lodo olorun arugbo ojo si emuwa a de fi ifamiroyan ta ororo si owo ti e ba ko pe fe yen emi gbagbo pe oludande mi nbe laye ka pade ago mejo aro si ago mejila wa lo lo arugbo ojo ni kilanko laaro sunday to ba wa di wednesday ose tutun yi wednesday yo ti kojere ju gbogbo eniyan a o se ogun meje gbako pelu ori ofe arugbo ojo ninu aye gbogbo eniyan ero get pure water meje a o mo mu eyo kokan ikini logun idile baba a o fi ra gbogbo ara wa fura wa a o praise latori pepe leyin o ba fo mole to ba ifo ogun le baba se ti o ba fo aje pogun yen stubborn awa mukeji o di ogun le iya ba se se niyan dori omi keta ogun osi titi de ikeje a mo fo gbogbo e mole e mura adua isoji nla lowo laaro west di ose tutu ta fe wa e mo bo ago mejo aro si ago mejila wa lo lo si arugbo ojo to wa ni kilanko junction side of a garage lower ni jeje street kilanko junction arugbo ojo ma bo nbe aro wednesday esu mo so eku kale

A tun kira wa pe ku oju me ku ajode aji lodidi bi e ka bo soni tin se ojo kini ninu ose titun ta tun dase woye ko ma se wa si rewo ire ku ti se ba letoro gbo wa ka ma ri ta je se lo se ta wa ye o ta nfe lolowo se yi ta fe igborere la gbo e ya ba mi ko ma wo gborere lo e ka bo suria tu pa le royin awon royin agbo so gba na gbo sifila sigele agboko agborere agbola mi lojo agbo gbara dale agboko eh gbogbo e gbogbo na ni mo gborere to ni e frobale ke fun ni die lara won kokoro yin to ba be dode to ni ele isi are won ti fi di oro mule won jari si o pe won ti se kupa ale manuki won ni iroyin ti won saju pe jade lodun 2024 pe won se kupa oni won si mo sira won ni o lori oro eto abo are tinubu ti pe fun titede kwa won ba lu eyi to je aba si bi owo ti won fi se akolu kan tete ko wole lo ni kia kia lori oro ijinigbe nile eko nipinle oyo awon ajinigbe won mu omo agbegbe igbo oba national park mane commissioner lo soro obi re ninu royin mi o benu atelu awon akolu ti won se sawole eko o oni enti o dagba ni nse ne pele kabe sareto re o fegbe oselu apc le saju eto diboko mesi o yo tabele to waye ni ojo aje nenu iroyin mi ewe merin la won mo le asoju sofin o ti won padanu ticket ati pada sile asoju sofin ninu eto diboko mesi o tegbe sole apc ti won se ni pele imo nele okere ise ni awon osise meji ninu awon olupologo ibo are ni won mo se ku pa won ni Colombia o gaga bi eto dibo won se nsumole le kaire daraya alonso ti gba po won sisi odun merin gabi akonimo gba titun fun iko agbabolu chelsea ewon yi ati opolopo royin na ni mo ko dede toni ti mo fi ki wa pe eku ojumo eku ajode le kan si aje lo dede bi o ola ti re waju ogun yo pa ibiti lo ko temi e je nta mo le sawon royin ohun ki bere lati nu wero yin punch lodo temi lojumo toni o nibi ti le si are won ti ta ko awon esun kan o iyen to ja he so pe abu bilal almanuki tin se ekan ninu awon eko daran ni ni eleyi ti won ni won gbe mi lorun re ninu akolu laarin le Nigeria tawon mogun ile America o gebe won se ni won jo sise papo ti won si gbemi lorun re ninu eto na o won wa ni agbe jade ti won ni won saju gbe jade pe won ti kowo gbe iroyin kan jade ti won daruko okunrin ohun ni odun 2024 pe won yin nkan latoke won fi gbemi lorun re won le leyin awon si mu sira won ni o sugbon lote yi awon ti gbemi lorun re o gebe iroyin lati le ise post se pe won ni iyan na oro na lo waye latode ni tin se olugbani mara pataki sare bola tinubu leka ti iroyin ati bi nkan se nlo bayo nanuga ni latare awon awuyewuye aye to lo lotun lo si o lori se looto ni won tun ti gbemi lorun re abi bi itojo sin ni eleyi ti won ni are le America Donald Trump eyi to kede lasale ojo eti Friday punch lo gbero yin Vanguard re ni waju mi o ni bo mo tun ti ri royin mi to ni are Bola Tinubu baba ti pe nse ni oluse oko ba lu aba sibi owo ni to je ti eyi to le se akolu nile agbaye ni iyan airbus ni o eyi ti o ni erongba re la won kini ma wole mo rora o awon faramo erongba re lati ko kini ohun ko ma wo orilede yi o gabi are tinubu se tepele wa pe eyi anilo re papa julo awon oko to je ti ba lu aba sibi owo eyi to je ti igba lode ele to je pe yo le se a lekun de ba oro eto abo eyi to gbogbo en se wuga wuge lorilede nigeria won ni awa nilo re lorilede ye yo je ki idagbasoke ko de ba bi a se ngbe igbese lati dojuko awon odaran papa julo bi eto abo seri lasiko yi o ati lati le fopin se gbogbo awon ipe nije eto abo yi ton sele lawon apa bi kan lorilede yi ti o si tunkun akitiyan ijoba to wa lode lowo lori oro ipe nije eto abo vanguard na lo gbe royin ewe royin punch ibe na ni mo wa o nibi ti awon afurasi
to je ajinigbe ti won se akolu si ile eko LA school iyen ati ile eko community grammar school to wa ni Aro Esile ni orire local government ni joba bi lorire ni jabe o ni pele Oyo o ti won ni se ni won mo ti ka won mo eka kan ni igbo oba ta mo si Oyo National Park o ni bi ti won ni awon eleto abo won tepele mo awon igbese ti won gbe o lati le dola awon ti won jigbe won ni commissioner nipele oyo to wa foro oro tun lo yen prince dotun oyelade lo so lojo oro ninu apile kokan to fi lede eleyi ti iweroyin punch ti won gbe lana ojo aba meta nilo ibadan punch na lo gbe royin en to ku ninu weroyin punch ti mo wa lojumo to ni omoye teleri to wa po are unu teleri o peter obi o ti benu atelu awon akolo to nsele laipe ye to fi mo awon isele jinigbe sawon to je awon akeko o lawon apa abi kan nipele bonu ati ipele oyo o sakawe kini ohun ni se ni ondu koko mo eto abo leka eto eko le Nigeria to si je pe se ni o mu ki ohun gbogbo mo buru jai si o leka eto eko ni le Nigeria ati ojo waju orilede yi gabi iwe royin punch mo se pe ninu apile kan to fi lede lana ojo aba meta obi lo salaye pe isowo ji awon akeko gbe lati awon ile eko ni ileto musa ati iyen to wa ni joba ibile askira uba ni pele bono ati agro esene ni ijoba ibile orire ni pele oyo o oni lo safihan pe isoro eto abo nile wa o tun tin fese rinle si o kolohun ko sa run wa punch lo gbe royin

emi o ti kuro ninu iwe royin punch lojumo toni ipele kebi ni mo lo nibi ti senator kan re o ti moriko legbe o selu apc saju eto dibo abele tegbe ti eleyi ti o waye loju aje o senator garba musani maidoke eni tun soju eku dibo gusu kebi nile asofi agba lo ti pe ohun so mo egbe o selu apc mo o saju keto edibo ko besi oyo won ko to waye ni ojo aje o gebi punch gberoyin maidoke lo kede pe ohun ti ko legbe oselu apc ninu we letter kan to ni date ojo kerin la osu karun ta wa yi ninu eleyi ti o ti awon soju koroyin lowo ni anojo aba meta eleyi to ko se alaga egbe oselu apc ni wodu re to wa ni rafin suru ni joba ibile suru ni ipele kebi punch na lo gberoyin

eje ngbera pa mo lo sinu tribune lodo mi ni bi o ton ni merimo la won mo le asoju sofi ototo eleti wa padanu erongba won lati dije pada lo sile asoju sofi labe ase egbe oselu all progressive congress apc o ni bi eto dibo abele won to waye jake jado ipele imo lanojo abameta o yen saju eto dibo apapo todun 2007 gabe tribune se gberoyin won ni awon eto dibo ko mesi yo to je ta abele na mo lo waye gabe won se ni won se eto dibo na o ni awon ekun joba apapo mewo ototo to wa nipile ohun o ni bi ti won ni se ni awon ti won wo eyan kan kan ti won mu lo je awon to wa ninu ile asoju sofin tele ri atawon ti to mi ti o debe ri o eleyi ti won fe lo sile asofin ohun won ni awon asofin toro kan ninu won lati re mati unwogo eyi to nsoju fun abo unbasi ati ngo opala oni bakana Miriam Odinaka Onuoha eyi to nsoju fun ekun gusu okigbe atunre arisin anuse unwandike to nsoju fun ekun idibo isu unjaba unkuere ati unwangele to fi mo emeka martins sinedu eyi to nsoju fun ekun idibo ahiasu ezini hiti eleyi ti gbogbo e ton lawon mererin o won o le pada sile asoju sofi mo won ja won tribune lo gberoyin Atupale na ni royin 1036 lati kan idamode 3.7 FM ni lorin e ma gbagbe o pe to le tele wa lawon jopo itako aye lujara wa bi www.damodefm.net tabi lawon jopo gbogbo ta lo lori itako aye lujara eje ngbera pa ile okere ya Al Jazeera ona ni we royin ti mo mo kokon wo yara royin won lo o fun tojumo toni ni le okere o ni bi ton ni awon osise meje ti won polongo ibo are fun are eye le ton ni won mo gbe mi lorun won ni Colombia o gabi eto dibo ti o waye fun idibo are ni Colombia ohun bo se ko ose meje o iyen ni orile ede to je ti ekun gusu ile America ohun gabi won ni awon ti won se kupo ohun ni won kede latodo eni tin se ikankan to je olowo to se oluwapo are ni le Yeah, Abelando de la Esprella. Ele ti won ni se ni o se laye pe awon agbebo na lo wa lori okeke eyen keke alukuku ta mo si okada o ti won si yimo lo awon eyan na ni ekati arin gbogbo meta o ni asale ojo eti Friday Al Jazeera lo gberoyin Eje tun gbera pa o complete sport re ni waju mi e ka ire idaraya na ni mo wa o ni bi ti won ni a lo so ti gba pa won si si odun merin ga bi akodimo agba iko agbabolu Chelsea o won ni sabi a lo so lo mo ti gba pe ohun yo je akodimo agba o fun odun merin gba ko fun iko agbabolu Chelsea o won ni iko ti Chelsea o ni won do de a se ka gba idije FA Cup o eleyi to je ti ife ti FA o eleyi ti won ni leyin leyi ni won yo wa se ikede ikale kede oro na sita eleyi to je pe o sese ko waye ni ojo aje Monday complete sport na lo gberoyin pelu eyi ati dope iroyin a ko jopo eleyi ta mo si a to pale iroyin fun tojumo toni adeyemi adewale leni to koro injo nere gesi o e ma gbagbe o pe a to pale na ni iroyin te ngbo ni ikan idamode 3.7 FM ni lo ti lorin pelu olatin waju ogun ni yopa ebeti eje se be ka jo ma tata pese gabe presos afolabe bo na se fe ka iroyin si yin lete lede fiti fiti de gesi ni oroyin lori orun wo se ni lagun yobo ninu esi kolorun ba mi so layo talafia o ti sigba ta ma pade ire loju owo ri o oju re la fi wo ebo ire ko ma je temi ati yin o logo tolorun titi gba ta ma pade ofin sinu banu je on ni bayi ninu banu je o adun olorun yo fa on laye temi ati yin on ta fe olorun se yi ta fe olorun o ba wa le danu bi mo se wi o titi gba na ta tun ma pade mo ni anu olorun ko ni fi wale ire o ire

0: dupe lowo na be la sin dupe lowo onigbowo eto yi ni John Bad Foundation pe wa lo sodo gbogbo awon ti fun wa ni imoran lori eto yi ati gbogbo awon ti fadu aran wa lowo agbaladua pe oluwa yo gbe ran lowo jide fun gbogbo yin
1: amen
0: ni waju mi ni ni eni owo Emmanuel Ayebulu wa lati down si awon ibere ti a o tun bere lowo won ni akoko yi eni owo Emmanuel Ayebulu mo ki yin pe ku abo sori eto yi
1: mo ki atokan teyin olugbo wa wi pe se dada la ba yin e ku le o
0: e seun ki a to bere ise e je ki a fi ti oluwa se akoko e je ka gbadura oruko jesu
1: amen
0: ni oruko jesu
1: amen
0: ani ni oruko jesu
1: amen
0: ope ye iyin ye ogoye baba gbo ope wa
1: amen
0: Oluwagba eyin wa o.
1: Amen.
0: Ope ati eyin na ta mteyan Olorun wa wa ni wakati Oluwa se ni itegba.
1: Amen.
0: A lo lori eto yi loko Jesu gbara dara po pelu wa.
1: Amen.
0: Ba wa se eto na.
1: Amen.
0: Loko Jesu ma ja siwe.
1: Amen.
0: Ma ja si so.
1: Amen.
0: Awon oro ti o jade lenu wa ti o bi eyan Olorun wa ninu ma je o jade lenu wa.
1: Amen.
0: Sanu fu wa.
1: Amen.
0: Ba wa se.
1: Amen.
0: Ko yori si gbele ko gbo.
1: Amen.
0: Ka si ma dupe.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Ni ose ti o koja ni asise pupo lori ibaje ti nbe ninu ile iwe ile eko laarin oluko ati akeko laarin akeko ati oluko laarin obi ati awon oluko gugu won ni a down si awon ibere ti won bere yen lowo wa
2: ka tu ba dun ni pe kin sare fi meji kan kun ti ile iwe
0: yan yan mo fe bere boya ile
2: kan ah ti mo tun ranti ni awon omo wa kan ma mu phone lo si school chicha n ko won browse won chat ko le ye ko ma concentrate o la won lewe mo ne fun aya institution ti sare institution to ye ko won mu phone lo
0: awon gudan
2: fun gba o fun won ni lack of discipline on lo ti gba okupo ori won kina si nse lori e ki se pe won te nkan kankan to relate mo ko si won ko bi subject won rara iwoku awon kan ti o ni lari na joko ti lori re ko mo ma mu fun lo si school e ka caution won mo elomi ni o ma baba won university ki ra fun fun ori si si ona be to ile ni mo ran ti pe abudo ki sara daada bi ati ran awon mo wa lo si ile iwe
0: awon oga ilewe tabi ni ilewe mi na won ma so pe ise po lori phone yen pe
2: won
0: lo je ki won ma so pe
2: kan ara ta so nje jo na niyan ise po lori e lo to amo that is time for everything e je kan fori gbe nkan mi kan fori ronu nkan mi se ro po lopo nkan po nu eyen n to ga nkan won kon na browse nkan mi la nwo oga ba ile oga ba tin kankan wo de patako
0: e camera ni won wo
2: to ba se ton koju si won ton fun pa mo se ru mind yen lo ko ma concentrate just wasting their time won gbon to ga nwi ohun mi ran ti mo ri na pe late night to school ko te wa sa go mo pe omo le we nde school ara corruption ni ko de wa ibaje ni ti ye ko ma sele tele ah
0: se bi o
2: ba late ba to da gba emu
0: ah
2: elomiran wa lori line sin
0: ye
2: to pe le we po
0: eh
2: le we po awon ilewe si nwa omo owo re ti di business so yin na ko la gbogbo won alago mesan e a to jomo obi ni e ka bo mo e ko lo pe yin lo ni se ko si nkan ka e pe le so e tani ta la gbo mo lo si
0: ah
2: o ti pe mu let come let come as
0: ori la fin kiyan obe to lata laye ojo ni gba ti mo se oga ilewe ah omo kan lo o late ah won se bebe si lead
2: o da
0: Ah.
2: Fi joko ni class gan.
0: Yo de wahala.
2: Ka lo ba fi joko. Another thing ti mo ri pa tun se na ni pe indecent dressing yan ko wa nile iwe. Te ba wo awon omo miran school miran. Iru aso tan ran fun won. Won ni pe ijoba ori le ni. Awon mi a si wo skirt oni de runkun won. A si je jumping di.
0: Be ni di won.
2: To tun wa jo mo birin. What are we talking about?
0: Gbogbo pant ti wa ni di won na ma na ma
2: wo. Check all these things. Awon ma kekeke wa ran aso ko ni koja ko ko da ko ni derunkun
0: ko derunkun o ko derunkun ko derunkun eku kaka lo fe bo itan won
2: aja lo site ni baba
0: eh awon ibere tan tun bere lowo wa na ni pe won ni se iwa ibaje te nsoro ni bare ti gbogbo te tenu yin enu yin dun lori gbogbo awon te
1: o dun ni o ton la
0: o ni se iwa baje yen se ko si lori le ide wa tabi lori le ide agbaye iwa baje yi te n soro ni pare iyen na bere bye bye bye ki le fe so lori
1: e je ka lo sinu oro olodun owe ori kerin la ese ikerin le ni ogbon proverbs 14 34
0: 34 olododo ni ododo ni gbe orile ede leke ṣugbọn ese ni egan orile ede
1: to ododo ni se kini
0: lo gbe orile ede leke
1: orile ede ti o ba ti sododo ta se bo ti e ka se ifaseyin lo ma ba to a ni doju ami e ta si gbe sowo a ni gbadun re
0: ododo
1: oni ṣugbọn egan ese ni egan orile ede ese ba ti poju to je gbogbo organization gbogbo setup gbogbo kin ese wa to te tu wa se ni kan to te nu beru mo e jo sa ko le te si waju ododo ni gorile ede leke ṣugbọn ese ni egan orile ede to ba ti di wi pe won ko gbogbo orile ede jo ka wa so pe orile ede he to je ko wa ni he ayo ka so pe orile ede yi to je ka ba ni he ta je gbogbo orile ede aye o to corrupt you orile ede he abani number ka gba gbogbo orile ede se 40 abani number 38 se ni pe ko mu iyan gan to da ko
0: egan no
1: orile ede ti o le po si orile ede ti ajini pe po si ko wa kenu gbogbo agbaye ka ma re ti orile ede yen ni number 4 se bi ko pa yan lerin ko mu iyan dun ehn so abudo ke sara ka wo bi ti orile ede wa to si na won ta nwe yi tori ododo ni o ni odo jo ba ti o ba ti sododo pewu ile lu nbo lodo ara ilu ti o ba ti sododo pewu ile lu nbo to ina ba ma jo gbe soke to ma ro wa lorun ta lafia ma wa ti tesi waju ma wa ti fokan ba le ma wa awon olori ni ti won se ni oselu awon ara ilu na se kini ani ti wa se
0: be ni
1: ah ka le fi sowo enikan pe awon lo ma se won ba gbe da loke ton ri bi gbe sin sale nko won gbe da won gbe bo to da loke won si gbe de sale o si fonka iya aji ayen
0: ah
1: opolopo kan ta so pe ijoba ni ijoba ta ni ijoba se ba wa na
0: ni ijoba se ba wa na ni ijoba
1: won se titi to da e la laarin e gbo kada gba be e gbe moto gba be se ibi to ye kan gba niyan ibi to ye kan ti lo se u turn o ti jina ju
0: be ni
1: awa kon ni o gbogbo re si wutan anyone ni so pe won ri si won le ri today tan se awa lo ba ye te ba wo tan se nse ni gboro nse ri pe opolopo lati tun fi moto ati tun fi nfa tin fi nfa ngba ta ni ale ni suru
0: ah ni suru fun ra wa
1: ti to block mi ti tun yo
0: be ni
1: nkan se pari tan se pari e ri pe aji ya pe ta ba mura to pe awa gan amoju tonti o wa nle
0: ewa won ina ina popo ina gbogbo tare won lo an gori e a se lo nja gbogbo waya re
1: ijoba wo lo nja ijoba wo lo nja
0: awa na ni awa na ni
1: e ma pe nu okunkun be owo
0: awa na ni
1: do ni ngori le de leke ja pada si
0: ijoba ijoba o se dada
1: iwa ibaje akoko ni ijoba oselu
0: ijoba oselu
1: be ni jije owo ijoba ki sowo baba enikan jam bute mi ki to ku nbe obu elomi ebu o mo tan mo ni ko si gba bo ba bu elomi debe yo lo wowo ya
0: be ni
1: abi be o se ko se eni ko o nse nkan kan
0: be ni wa ni o fe se nkan kan
1: ko se to kan pelu en tin bo ko tun je gbese de o ba fe wo ba se o ba fe ko mo se nkan ba ba tun lo
0: be ni
1: ijoba o le tesiwaju be Prina, whatever money is given or is sent to a particular function or project. Ogudo se kini?
0: Ogudo Robert. Ben, ka se. Ka fi owo yen se nkan ta ni kan se. Ki se pe ka fi se nkan mi na.
1: Ki se ko da agudo fu gbotara wa. We are there for some people.
0: Olorun je kin won gbo yan. a ma fi gbọ tara wa
2: be ni a le fi gbọ tara wa
0: a
2: gbọdọ se nkan
0: lu ki
2: a si ranti awon ilu wa ni ilu kereje kereje be te le do dare kan wo ko se rin eyan na ni won a nde be dibo
0: owo ta ni ka fi doda yen na o ye ke a fi gbọ tara wa die nitori pe ka ni mo e mo tara wa wa
2: ni no e mo fi gbọ
0: ka ma fi gbọ
2: e mo fi gbọ
0: se gbọ o
2: olopa ma gbe yin
0: ah se gbọ o eh but awon tan ba ri na la lopa ngbe awon ti an ri nko
2: ile fe se ile fe e fe lo sa sorun mo gbe yin sa e mo danwo
0: eh
2: oju gbona nsin
0: eh
2: tan ni rada rada e pare kuku sora e
0: eh
2: iwa ibo
0: eh
2: tita ibo ni nanwo ko to di akoko ibo bo lo se ran wa lowo to pikin re si pikin aso bo lo se ran wa lowo to awon te ran lowo ke to dibo te wa nfi wiri wiri ran won lowo ngba ti ibo ku ola
0: njo ku ola
2: eh mo pe aji ya re ba ya
0: e so pe o ku ola ojo tan ba dibo ngan papa lori ile alain ti won
2: to ma yo nbe abi
0: won tun yowo won yowo won be
2: now is it happiness so help wa are we for the competency or what
0: won de ti gbagbe pe eni to fun won lowo yen to ba dori aga a fe gbowo owo to
2: no a ko mo ni gba
0: e ko ni gba
2: ara
0: e ko ni gba
2: o lo manufacture o ko fun yin ni o pe ko to gba le
0: eh yo gba le
2: mo support e ko gba
0: ah ah e ba se lo se gba won ni yanju bayi pe ko tun
2: le oro ba yan ni yanju ko e se kon gba tan fun yin pe yen kokko lo si joba yin na e gba tan ni oke ko a wa je gbe se eh e gba owo yin pada
0: eh kan gba pada
2: bi yan ya je ki onuka luku wake up yes se won won manufacture owo na lo do bank lo ya owo se gbogbo ra je gbo se mo ra won di bo wole ni kan ma da owo pada e da pada o awon to gba ni ko won mo ma gbe ti be ti je ti yin eh awon na gba ti won ni tan ti ma ri gba
0: o ri bi tan ti ri gba
2: corruptions we we are o po egbe segbe yen egbe alatako egbe kene kan mo bara wa je kini solution to fun wa progress wo lo fun wa peace wo lo mu wa is it yen party kan le sele yen lo be baje e jo kini progress yen are we progressing
0: no
2: so le create peace ko le ri be ibani loruko je to pe a fe je po ipaniyan destroy government properties pe kini sele eyan kan seri titi aya fi pare yo continue na ni
0: kini
2: yen biti ijoba isijoba o ma continue ni bi te yen ba bade
0: eh mi na o tun bere
2: o mo man like ijoba to je pe awon pass government tan ti rain tan ti ru tan won ba project debi kan won pari e
0: awon ijoba
2: to pari e awon munu me do
0: eh awon die ninu won lo nse yen
2: a ko da tan bai se awon munu me do
0: die ninu won lo nse yen
2: se kan mo so ke boya eh igba mi ran kan won tun won fi nbu won won ni project awon kan se kuna lo pari won le won awon ni kan mo project ti won on le lomi a fi party a lo tun se mi no we are not helping the government I can waste all resources ni so yo ba to ba nse be o mo da won mo wu mi bi ta ba bade
0: ah she ba
2: di no mi ba de ko continue continuation ni
0: eh I'm sorry to refer to this eh ne baba governor la wa o se awon bi omi kankan awon yoko se mo won pari de ah o dun mi o ah
2: focus on ka
0: bi ato gbogbo adugo le ba ma ro mi
2: kini kan wa essential fun awon omo ara ilu se ri omi access road mi ve ka fi adugo wa se adugo tiwantiwa e je ka ran ti awon adugo mi laye ka wa te je ka te ti debe gan oh my god ma won mi ti n jade bo si n wole o lagbara to ba ti se ka ma fi se pe awon kan o po nbi awon ti wa o po nbi awon won yi o gba ti wa nbi e je ka se
0: awon ti o ba dibo fun egbe
2: kan e je ka se ku ye ko ri be je ka se ku ye ko ri be
0: olorun ni soju ona won gan papa
2: to ibaje oselu la nwi o lori si si ona nta ba fun project e je ko lo fun project ka de se ko solid ka my god awon aye atijo awon tan e wuru awon aso tan wo awon aso gidi to je pe odun me wa koda ko le sa ki sa e wa ko le si yin ba yen oh my god
0: ah o wa nbe
2: e lo jansin won baje
0: o won o
2: atun pada si die die
1: awon fig awon kini se igara wa ni aye atijo ni awon so to ba jade o da
0: be ni
1: wo wo
0: be ni
1: o de tun bo fomo
0: be ni
1: nsin baba gan ti ri loko to ko mo tin bo ko mo mura si ti e ni o
0: eya
1: ka wo ibaje ninu eka ijoba awon ile ise wa nko labe eka ijoba awon ile ise lateness to work iwe ta gbe kale pe ka ma ko si gba to resume ati gba to out in and out
0: eyan o
1: se ta ko si ago mejo na la ko si
0: be se mejo
1: mejo ko
0: mejo
1: le
0: elomiran be ore re pe to ba ti ko ti e ko ba mi ko
1: on behalf on behalf now wa eh ade la go mesa si ko mejo
0: gbo gba fun ijoba kan to ba pe de bi se wa ni ko ma fofu soke
1: awon kokan na se be laye aye
0: ohun na mo so yi
1: ti ko to pe eh won kan dede lo si ile ise kan ni
0: eh
1: awon osise abawo
0: ani enikan ninu awon
1: olori wa ma jade
0: awon olori wa yen ni gba kan o wonu ile iwe oju window lo gba wole
1: isi
0: o se ni ke headmaster to wa nbe ko ka kini ta
1: nta bi surprise visit
0: igba to ni ko ka ko rika o lo suspend ye
1: o pari
0: o should be meji ko ko won ni kan ma sanwo o se o si pe assistant re oni ko ma ba se lo
1: to won pa awon super fans on
0: ni
1: ko
0: ti
1: won wo won
0: ah mo ranti de gba ti mo ti mo se headmaster ni
1: eh olorun sanu mi cleanliness to work a ko ngba ta fe na
0: be ni
1: eh ise ijoba ni o wa pe ni pari osu
0: ogota
1: ogota ni
0: ogota ogota ni
1: yo
0: pe o
1: iwa ibaje ni da ko da
0: ka ma ko nkan wa si ile iwe gan lati ma ta ni bi office
1: o wa nbi selling
0: o wa nbe
1: e o eh ona ko woja mo
0: eh
1: yo lejo ko ti se nkan yo kan sin o te ba ri ke ma fi mu legbe egbe
0: okay
1: lanze
0: okay
1: mu kan ta pon le
0: ki kan o ba le dogba
1: do wa dogba owo ta ngba yen gan ti yo ti yo ti kan ti ge kun kun eh on le ngba 100,000 gba te ma gba o npe yin o ku 50 wa fi ti fele di eleyi pension 80 kini e ki lo to se to na lo mi fe mo se nkan to tu bi e nkan be ta bayi amo ki la nguyen e ma je odise wa lowo onko loko ka ma gbe aso kiri office
0: eh be ni
1: ni wo staff
0: eh
1: ki se je ko bi o wa lati tako
0: mhm
1: ni ba to je ko wa nkla wa ma na so mo na golu
0: eh o ti ko nkan ti omo o se o ti ko se patako
1: to
0: ni blackboard
1: eh ni kan gbe fun e
0: ni iwe bye bye boya la kan bo ni boya exercise so e bere sin se
1: we ko gbe note e fun
0: tabi ko gbe note fun omo kan to ba mo monitor
1: ada kan yan ma sun lenu se
0: ah yen po ju
1: yen po no ara fo re ra ni
0: eh
1: o si lo fun check up
0: eh
1: o si so fun olori olori ile iwe
0: eh mo po oku yi se ba
1: Oh,
0: okay, se oba go oku o ile se oba ja.
1: To ni awon ile ise ijoba, awon ajo ati ile eko ijoba ni opolopo awon kan won yi sele sawon osise. Oga ojo looto, omo se ojo looto.
0: Ba lo se le
1: ojo looto. Awon kan fun ire ara wa. Nkan to ye ka ara ni 10,000 ako 20 si. Nkan to ye ka ara ni 40 ako 60 si. Yeah, what are we saying?
0: Eh, to wona kan ti awon oga oga ma nlo ni gba miran. O ye kin won san wo osu fun awon to sise ni ministry ti won abi kene kan. Wa ni won ni leave.
1: Won wa leave.
0: Wa lo si ilu Ebo. Owo osu to ye ki won ko fun agbogbo awon osise be. Wa gbe sinu bank account won. Fixed deposit. Titi di gba ti won o ti leave de.
1: Gba to
0: ga o si nle a le sanwo oga o di gba to ga ba de
1: se ri yen sin ki le bi oga nbe bayi ti ko ma lo leave ni
0: ah ni ko ma lo leave
1: ki wa le fe ko se o de wa nlo ibo
0: eh to ba o ye ko fun igba keji re pe ko sanwo osu fun awon to ye ko buwo
1: osu igba keji signatory si wa keji kan lo wa lori
0: check eh e nbebe fun won ni
1: rada awon possibility to le mo ki oga ma tete le sign mo nso
0: eh won ni o je ko tete
1: eh be ni owo yen osu gbudo sonu o se gbe si fixed so that time but o fi de o le ri gba fun yin e se so
0: e le ti o interest to wa lori owo yan ko kini
1: titan ni en to pe lo be se ko wa ko ko e wo e ma pon mi ni fun
0: ah
1: won la go wa ti pin
0: ah
1: Eya ka jare kai le fun wa.
0: Eka.
1: Bo ya be ni ibun to lo ti ku ni sale. Bo ya okay ye ka bere nbe ni ijo mejo. Labe ibaje ninu eka ijo.
0: Idajo abi?
1: Ni eka ijoba lanki si sawon
0: ijo. Be ijoba na la.
1: Ile ise. Lo wa ran wa lowo. To esin oro wa fun toni na ni iwe owe ori kerinla 34 ododo.
0: Ni gbe orile ede leke
1: ṣugbọn
0: ese ni egan orile ede eje ka je olododo ati olooto gbogbo gbogbo ipo to ba wa je olooto yo leyin
1: yo leyin
0: o tun leyin
1: eni ba si re yo leyin eni ba si ni ibi yo leyin
0: eni ba je to ba je olosito
1: a leyin
0: a leyin
1: agbere o
0: eni ti o ba je
1: onidakeji alaisuto yo gbere aisuto
0: se to boya tori ti be ni iwe fi han fe so fun wa wi pe enikeni to ba nje to ba nse rere ko ma change
1: so
0: en to ba nse ibi ko ma change
1: iwe fi han ni
0: fi han na
1: mi nbo kankan
0: ere mi se nbe pelu mi
1: lati san
0: olukuluku gege bi
1: se ba ti re
0: iba se rere
1: ba so dun mewa lolo laye ba se 60 ba se 100 wa badajo yen be bene
0: ni ati duro fun toni o ba di ojo mejo loni a tun tesi waju e ti fun wa ni ise oro ati
1: ibere wa lo
0: ibere jare
1: be ni apere okunrin 16 ti oluwa bukun ninu bibeli
0: no
1: ta ba ti ko ka mo wa si oki segun ni
0: choki ni keko ise ko ruko ka si ko bi te ti ri ke fi sowo si wa ni cc ni Taiwo isale Oluwa yo wa pelu yin
1: Amen
0: baba reni keni to tun fe bere awon ibere lowo wa ko ma sale ipe wa si ori ero yi 08055584844 at 08161 6169998 afi akoko idupe lowo Olorun ben asin dupe lowo iranse olorun tape wa sori ete ni eni owo imanela yegbulu agbaladua pe oluwa yo tubo ma fi oye kun oye yin
1: e
0: se pupo e ku atotonu lataro ke to ma lo e gbadua
1: olorun adupe nitori pe en dara po mo wa ninu eto yi olorun adupe nitori pe titun na re jade baba beo ma je pada lowo ofo
0: amen
1: je ko si se te ran
0: amen
1: e fo aye wa mo
0: amen
1: oluwa mo
0: amen
1: le se diamond efe ma je ore le
0: amen
1: na o ni jo
0: amen
1: awon si se yo sori re
0: amen
1: olugbowo eto John Bat Foundation oluwa ko teyin si waju
0: amen
1: ke ma ni igbega
0: amen
1: ke ni fokan bale
0: amen
1: ke si wa lalafia
0: amen
1: Jesu Christi oluwa wa

0: ogun gidi
1: kabiyesi olodumare
0: bile bi mo meji kenu won ma ka won rara
1: arugbo ojo o
0: olorun ti pare ka gbogbo aye
1: ina jojo eru jojo papa nla tin jo tan tan won efufu lele tin se gi oko je ajia mola shade fadirera
0: enu re ka gbogbo aye
1: ina inu apata ti o se pa
0: mo gbe sori kan olorun
1: kele bamba ti o se mi fa se bi mo se ba re o
0: won fe niyan je ba le tenu re o ka ba oba nje lori ilu ti lu ode tori
1: eto olorun mare to da aye ati orun
0: ni ti mu are wo ti koroju
1: olorun to nko won o ba leja fori
0: orun wa riri lo
1: kan bi esi to nko won o ba leru ri o ojilogo sogo oro gojigo
0: ijoba le lawon agbagba wa o
1: afefe nla tin se gi oko lalo lalo efufu lele tin se gi oko jia jia olodumare iwo lo nje be o fola shade fadirera olodumare to dorun ti ki sun olorun to da iku ti ko le pa lai lai ari iro ala oba su de dero wini wini oju ojo
0: iwa lalarun
1: olodumare to pomo seyin ti o gbaja
0: iwa lalarun to pe ohun
1: be lesi omo owo nle turutu
0: oro to lase lori ohun gbogbo to da o pata
1: alase laye alase lorun
0: ko si ninu ise
1: alase ni gbogbo ile kile mo se ba re lojumo tun ni olodumare o ka gbogbo aye mi soke tan yan fo ajoni lo olorun ase yo wi iwo lo nje be o
0: ko si ninu ise owo to da
2: o se ba fo lorun
0: iwo gogo lolo
1: oloruko nla oloruko pupo oloruko repete oloruko aperire jaran jaran fenfe fenfe olodumare to jinjinje kene kene ori opin re ri o ga fi o fi o
0: ipori aye ipori
1: seni to ropin re ipori aye ipori orun ipori baba nla ku baba to bi wa lomo olorun iwo lo nje be o to tun ola re o
0: ta lo to
1: olorun ase yo wo
0: to ba pase fojo ko yi pada kabiyesi ta ni obi o
1: kabiyesi to je pe
0: eran ara
1: agbara
0: o se didi ohun gbogbo
1: a ma pa atumo soda yi

0: seri ohun to mu ki opolopo eyan dekun ati mo sore ninu aye be ba sumelomi ale yi to nse lana nko
1: lọlọrun te
0: ki lo n gbagbo nbe se bi bi na na fi su o
1: igba to fi mi le
0: bo ba wa nlo be so mo wi pe iwa to wu si olore re lana
1: eye soro
0: leyi to mu ko lore re o dekun ati mo ran awon elomi lowo ti fi ti e ko be lomi na o so mo ni
1: lo ma la nu won la
0: abe ri bayi sore sore opolopo awon laanu ni si e kan le ri won kan ku giri si awon eyan loore mo baba fe se eyan loore won gbe oyewo gbe oyewo gbe oyewo ayewo go fe tan ni le alayewo won yiri re sotun won yiri re sosi
1: awon yen lo ma la nu
0: idi aba ni pe won ti sore sore fa won kan lana ibi na pada fi san fun won baba won wuwa bayi lo baba n ba bayi lo opolopo olore alaanu
1: mo mo po ti sun e
0: ni won mo tun ero won pa lati selomi lore o ti fiti e ko ba won elomi o boyo mo tori wa bu to wu sawon to lo nlo fun olana eje sare doki lo na o en lo polowo oja tin be lori igba pete pete ta na ni popan ni eto taaro to ni eni oba taba mo fi sibinu ba ntun be se ni o bi n ba ti pada de ito inte si wajuba ati kowe e lembe wo e ku kale mombo
2: e ti ri to ma sanwo gegege nigba to le roju lowo oja lowo to rele sha ti download Femtech mobile app nisisiyi ko si ma ji faidiwo ipologo to nlo lowo lori owo phone igbalode smartphone laptop idegbengbe electronics awon ohun elo solar ati bebe lo ma se je ki farabande olojojumo lori oja nile ise Femtech yi fo eru o kan ta tejise ai lori whatsapp si number yi 0099996565 ko le ma wa lara awon eni akoko ti o ji foja wa gbogbo ri daju pe le ise Femtech ni o

Afrika bi awon ton lohun ran lowo o ton lokan lati ma sori ran awon eyan lowo e ma jo su yin se o lo to iwo wa si awon eyan o kan gogo sugbon mo be yin lo ko lohun e ma tori e dawo ore duro olohun ni ma nse san ore fun yin.

0: bẹ́ẹ̀ ni ìmọ̀láyé mi àti ẹ ti nílò àtúnṣe ọlọ́run alátúnṣe ti dé o wákàtí àtúnṣe bọ́n bá ń pe wákàtí àtúnṣe wákàtí àtúnṣe àwọn òwò gan ló wà fún gbogbo onípòjipò ni o agbọn yòówù tí kinní ọ̀hún tó lè ti bá ọ láàárọ̀ tòní mọ́mì dádì àǹtí bọ̀dá èyí tó káríbọnú tó gẹ́ èyí tó sọkún tó gẹ́ o ọlọ́run ti ń tún ayé ẹni ṣe ti dé èmi a máa sọ pé bọ́lọ́run bá rán wòlíì rẹ̀ a máa rán wọn tàṣẹ tàṣẹ ọlọ́run ti gbé ikọ̀ àti ìríjú rẹ̀ wọ̀ láàárọ̀ tòní o bàbá wa nínú olúwa olùṣọ́ àgùntàn samsoni abidemi ajayi tí wọ́n wá láti inú ìjọ vision prophetic global ministry tó ń bẹ ní number 9 stadium road nílùú ìlọrin ọwọ́ rẹ̀ ló kù sí o súnmọ́ di àpótí rédíò rẹ̀ gbágbáágbá torí pé ìwà láàyè ọlọ́run ti sọ̀kalẹ̀ sórí ètò láàárọ̀ yìí wákàtí àtúnṣe ayé wa yóò gba àtúnṣe iṣẹ́ wa yóò gba àtúnṣe ilé wa yóò gba àtúnṣe ìdáwọlé wa gbogbo yóò gba àtúnṣe o lórúkọ jésù ẹ jẹ́ máa fẹlẹ́ kí máa fi kí bàbá wa nínú olúwa olùṣọ́ àgùntàn samsoni abidemi ajayi káàbọ̀ sórí ètò láàárọ̀ tòní bàbá ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò láàárọ̀ ìsà.
1: ẹ kúlé olótú.
0: adúpẹ́.
1: ẹ kúlé gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́.
0: olúwa ṣeun.
1: ní gbogbo ibi tí ìkànnì dé. bẹ́ẹ̀ ni àti gbogbo ẹni tí ó mọ̀ wò wá lórí fọ́nrán ayára bí àṣà facebook.
0: yes sir.
1: Àdúrà mi ni pé lórúkọ Jésù mi àti ẹ a bọ́ lọ́wọ́ ogun tó tojú àlá wọlé.
0: Àmì lórúkọ Jésù.
1: Wọ́n ní olúwa ti ń bẹ tẹ́mi ẹ wa a máa bọ́ lọ́wọ́ ogun tó tojú àlá wọlé.
0: Àmì lórúkọ Jésù.
1: Àkọ́lé ohun tí mo ní fún wa ní òwúrọ̀ yìí òun ni bíbọ́ lọ́wọ́ ogun ìlú àlá.
0: Bíbọ́ lọ́wọ́ ogun ìlú àlá.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Mo rántí pé níjẹ̀jọ bàbá fún àǹfààní àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò ìlàárọ̀ yìí. Kókó tọ́lọ́run fún yín ọ̀rọ̀ yẹn lágbára gan níjẹ̀jọ ẹ sọ̀rọ̀ dé agbọ̀nbì kan ẹ wá ránnu mọ́ ìlú àlá. Àfi bí pé mi ò gbọ́rú ẹ̀ rí. Ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí ọlọ́run tún mú wa lọ sí agbọ̀n ibòmíì. Bíbọ́ lọ́wọ́ ogun ìlú àlá kábíyèsí olódùmarè.
1: Ẹ gbọ́ gbogbo ẹ̀yin ènìyàn. Àlá ìlú ni o. Bó ṣe wà lórílẹ̀-èdè ayé yìí. This is your physical realm. Ojú ayé tó wà yìí physical realm rẹ ni. Àlá is the dream realm. Ìlú kan nìyẹn. Ẹni tó tọ́ta bá ṣẹ́gun ẹ̀ ní ìlú àlá. Kò sí bó ṣe lè ṣe láyé. Kò lè borí lójú ayé o. Bẹ́ẹ̀ni ìlú àlá bíbọ́ bó bá ti bọ́ the spiritual control the physical. Gbọ́ gbogbo ẹ̀yin ènìyàn nínú ìwé Jọ́ẹ́lì orí kejì ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n olúwa ní nínú gbogbo nínú ẹ̀bùn tí ó fún àwọn ènìyàn òun ni àlá wà. Mo sọ fún wa níjẹ̀jọ́ pé àlá jẹ́ nínú àwọn ọ̀nà tí ọlọ́run fi ń bá ènìyàn sọ̀rọ̀. Ìlú àlá òun ni ọ̀run ti máa ń pàdé àwọn ènìyàn.
0: Kàbíyèsí o.
1: Bẹ́ẹ̀ni ní ìlú àlá lọ́lọ́run ti máa ń fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan hàn. A sì rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àpẹẹrẹ nínú bíbélì. Ọlọ́run fara rẹ̀ han Jákọ́bù ó níbi ibi tó pè ní Bẹ́tẹ́lì. Ọlọ́run fi ara rẹ̀ han Ábrahámu. Ọlọ́run fi ara rẹ̀ han ọ̀pọ̀lọ Jósẹ́fù ńkọ́. Ọlọ́run fi ara rẹ̀ han Jósẹ́fù bàbá Jésù gan. Bí ò bá ṣe pé ìlú àlá ló ti gba information láti gbé Jésù kúrò ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì. Ẹrọ́dù ò bá pa Jésù. Wọn ò bá ti pa Jésù. Jésù ò bá ti ọjọ́ tí Jésù ó kú kọ́ ni ò bá kú. Wọn ò bá ti pa láti kékeré.
0: Kàbíyèsí
1: o. Èyí tí mo sọ fún ọ ni pé ìlú àlá ni áńgẹ́lì Ọlọ́run ti farahàn ló ti gbé Jésù sá. Kò bá tiẹ̀ mọ́ gba Màríà gan ní aya rẹ̀. Ìlú àlá ni Gébrẹ́lì ti pàdé rẹ̀. Ló ti ní Jésù kinní kan ṣẹlẹ̀ lójú ayé o. Ẹni tó gbé sílé tó pè níyàwó tán ti fi dógó fún ọ. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́kọ o kinní kan ń bẹ nínú rẹ̀. Tí ò bá ti pọ́n sọ fún lójú àlá ní ìlú àlá. Kò bá ṣiṣẹ́ gbé kò bá ti lé ọba onímájẹ̀mú tó
0: gbẹ
1: nínú Màríà kò bá ti lé jìnà. Abimeleki nǹkan ẹ wo ayé Abimeleki ò bá bàjẹ́ nígbà tó gba Sara aya Ábrahámu. Ábrahámu tiẹ̀ ló parọ́ ó gbéyàwó rẹ̀ lé Abimeleki ọba lọ́wọ́ ní ìlú àlá. ni obo ni majemu ti pade e pe to ba fowo kan mo to nkan yan o ku laye gan ni in ti o ba se pe o gba oro yen ni ilu ala ni oju aye o aye re o ba baje bo opolopo igba awon eniyan ti nkan se bere lowo won daada ilu ala lati se opolopo ayan mo logbesa ilu ala lati do ori opolopo ru ilu ala la won eyan ti lo si boji be ni eyan asun lale ko to daro orun lo sun won aji pepepe ko neji laaro bo ba le bi to ba le pada wa ko soro a so fun en to nri ni ilu ala to
0: ilu ala na ti kolu
1: be ni sa emi gan ti mo duro si waju yin sa ni odun kan ni opolopo odun seyin bi odun to nti lo bi ogun odun abi odun me dogbon ni ilu ala be ni awon eyan ti gbe ida soke mo wa ni general hospital odun na lo ni ward 2 be ni ilu ala mo wa wa ni ilu ala mo ri ti awon oku po lo mo awon kan de gbe ida soke bi awon olori won mo gbe ida soke won le mi lokan lati kuro ninu aye lati lo ibi tan ti gbe orun mi si bi ida yen ipe ka won se idajo owo kan de gbe mi jade laarin gbogbo won ni ward 2 ni general igba ti general si wa ni uta si wa ni roundabout general Ben, sir, mode escape. Lodun na lo won si operation lack of money o oluwa de gba mi
0: ni ilu ala
1: ni ilu ala be ni mo se gba mi ni ilu ala lojo na
0: lo gba yin loju aye
1: le soro mo se mo fi owo ko fun awon eyan won bere si sunkun sugbon emi ti mo wa lori be mo mo pe mo ti bo
0: abisi o
1: be ni ka ni won ba mi ni ilu ala ti dajo yen mu mi ti owo agbara kan o gba mi lowo awon eni to se idajo yen bi mi o ba se koja lo ni
0: yen
1: nitori pe awon to to ro pa won ti gba emi lowo mi loju aye won wa pade mi ni ilu ala nitori pe awon to se mi logbe mi o ba be lo won wa gbe mi lo so hospital tu mo wa pada wa ni ilu ala kan pari ise yen
0: sugba
1: agbara kan gba
0: agbara jinde
1: be ni sa lojo yen operation tan se latojo keta oni bi bo se bere si san ko ye won mo productor to se operation yen lodun na long boya doctor ajaga o abi kini kan lo se be ni kini mo so fun ilu ala ni opolopo tin kuro ninu aye o
0: ilu ala
1: be ni awon eni ti awon eni okunkun ba fe pari aye won won pari aye won ni ilu ala won ma gbe aye alaye opolopo igba oju ala yi ta n pe ni ilu ala eni tan ba ti timonu tubu nibe ko le gbele aye ko serere
0: sa abisi o
1: e ilu ala yi igba miran oju lo wo eniyan won agbe si abi apere awon eleye ni ilu ala ni ile aye basu basu ni o se mo se ko le se nkan kan ko ri se aseyori amubo ni yo mo mu elomiran aso odina gbe si lara oni ilu ala to ma ti gbe si lara ko si bi to le de laye ikorira ni o bo bo ba se wo lori aso odi
0: loruko jesu
1: aso odi loju ala taye wo fo loruko jesu ememe ma ya lorun
0: mi jesu
1: mo wi loruko oluwa mo ni aso odi
0: yes.
1: Taye gbe si olorun eyi to fi te ta fi so era ara re di era korira eni to se to ye ko se olore o ni ojina ni loruko jesu olubala mo ni ise okunkun lori aye re o baje
0: ami jesu
1: e gbo olotu opolopo iriri mo so fun wa
0: be ni baba
1: seri ni jejo ni ori iwe mati ori ketala ni o verse 25 iwe mo so pe nigba ti eniyan so
0: wa
1: o fun epo sinu alikama
0: o si bati re lo
1: bati e lo bo ni ilu ala sa nti oluwa ma nfe se nibe ni pe ko ba awon eniyan soro be ni e ri pe nibi ti awon eniyan mi ma wa
0: o
1: na ni awon eni okunkun wa
0: nibi
1: ti nti oluwa ma nfe lo niyan sugbon nigba ti olorun ba ba awon eniyan soro eniyan awon eni bi okunkun won agba ilu ala
0: o ta na o tun ai jakile
1: ai jakile be ni kini kan wa ton pe ni iji whirlwind o man down si un bi un ti oju ojo nso ni ninu eto olorun ni to be ri pa won ni okoko a ma gba to ba lo won a fi wo ile onile bo ba lo to ba fe lu elomi won a lo ro la power lesse ki iji o ki se un buburu o ninu ninu iseda lo wa awon eni okoko lo yi pada won ri un tan le lo opolopo igba ina o ki se nkan ti o dara se bi ina la fin dana ina la fin so ngbogbo ara o ki se nkan to ti o dara ohun iseda ni sugba awon eni okoko agba won aye ara pada won ni won ara siyo be na ni ilu alaje o ilu ala ni pe ibi to ti ye ko ti ri pe iserere nbo ko de si adura to awon eni okoko a wa wo be won aye ipinu pada
0: to lodumare
1: tina de nlo awon ise ifun won ma nfe bashi olorun je won ma nfe fi yi to ba ti nla won ala ti o ye ko la iwo na ori pe to ba ti ji igba miran ada bi pe ara re wuwo igba miran okan re gun ni bale a ma se tupe tupe nitori pe nti o ti ri ni ilu ala o ti tako ayanmo re
0: loju aye
1: loju aye o ara re o bale mo be ni nti okunkun ma lo ilu ala fun lele awon ti to ma fe ko fara han si won ba ti fi gbogbo ru awon ala yi ti iseda re ba ti la oni pe coffee coffee yi pinu olorun lori aye eniyan pada coffee fi akoko eniyan sofo ki won fi coffee sanyan mo logbe ko mo logo ko wa mo ko
0: di omo lofo
1: be ni ko mo sise bi erin ko mo jeje liri ko mo alaso ko mo wa kisa ko mo elena ko mo jegun eran o tawon okoko mo nfe se leleyi bo eni to ba logo kisun
0: ni to ba logo baba woli ko gbodo sun won e loju orun
1: won ki loju orun
0: kabiyesi o
1: won le to ba ro pe olori are orilede abi gomina re nsun ere lo se o iwo to ba jomo logo na togo yin o ti fara won o ki sun o nitori pe iwo sare ogo loju aye awon okunkun na awon na sare ogo ninu okunkun ti won ogo to okunkun ti won ni pe kada iwo duro ni ilu ala kada aye re duro ko wa fara han loju aye awon agboye ninu egbe iwa duro soju kan
0: komo ologo de ko le di olofo
1: ko le do olofo
0: kabiyesi o
1: ti okunkun se niyan ere ti wa di ere ije fun eyan meji awon kan ta woni ilu ala iwo ogbudo sun ki won na o le tako won ki won na o le gba ase lati rinrin ajo ereje re loju aye je ki so risirisi awon ala to ba ti la ti o ye ko sun rara rara akoko bo ba nira re o iwo o dede wa moto lo ni express road o di arin kan ona dede digbo mo lowo o ni lati mura o
0: masun
1: o won ti fe da oduro ni
0: kabiyesi o
1: ko le mo o le mo wa moto lo o dede rira re pe olopa da oduro loju ala ye e to de ri bi koja to fi laju bo nti mo fa so fun ni pe bo ba le contract abi to ba fe interview ni gba yen bo ba le gbadura sa iro folo musa
0: masun
1: masun sa
0: kabiyesi o
1: masun eni tan wo ki wo ran
0: eni tan wo
1: ki wo
0: baba eni ki wo ran
1: o le ri messi lori football pitch ko mo gba ballu lowo awon elere ballu
0: yes sir
1: won gba lowo iwo lo nwo won
0: awon
1: bi won da ka wo
0: ran kabiyesi o
1: Baba wo na pere won aje won
0: nko se won
1: fi di jale
0: eh
1: bo se wa gbogbo bi to ba wa elia karada ma ano asaro da hili ka ta mo mba soro lori lo wuro yi je ki yere o si
0: yes
1: alago alago ni lati wo boyo o ma gbe igbese lori ohun igbese bo ba gbe lori ala oju kan lo ma wa o mo ja yo da odu o Benny, maja yo da odosa
0: kabiyesi
1: o bo dede rira re ani to nlo loju ama bo wa ni bikan eni kan won wa gbe owo fun abowo wa lowo re ninu badi re eni kan wa jagba lowo re o nsa lo dide ko gbadua o ma se mi o won ti fe get yen niyan o
0: kabiyesi o
1: Ala ilu ala ilu lile ni sao
2: ala go ala goni
1: ala goni
2: hey.
1: Lati wo boyo ma gbe igbese
2: yes,
1: igbese to ba gbe lo ba juwe un to ma mu jade ninu ala yen ala ti abimeleki ri pe ko gbudo fowo kasara
2: yes sir
1: e be ni to ba wo pe ala go to da ya de sara ojo yo ni o pa jade laye
2: kabiyesi o kabiyesi o
1: Allah go sao
2: Allah go ni
1: o je ki awon doctor ko so fun o pe eronu re la la to la o emi ti mo nbo soro yi oga le se mo ni mi
2: kabiyesi o
1: Allah ko we mo ni mi momo ka we mo gboye
2: kabiyesi o
1: wo oye emi ye mi o ma je ka soro ma je ka soro ipe n to ro lana o lori iwo to da po mo yawo re ko to sun to tun wa doju orun o tun wa lala
2: o tun se nkan mi
1: o tun se nkan mi o wa ji loju orun ori po ti da mi rasara
2: kabiyesi o
1: se o tun ro pe o ba yawo re se lo tutu fi lala e o ba lala ye bo ba gbegbe se ai okuku ti fi odun yen so fo mo lowo niyan o
2: kabiyesi o lo
1: ni mo to ti royun ni o wa ri pe ni gbogbo igba o je yin losan o wa ri pe enikan ja eyin gba lowo re loju ala o fe fi senu mo ja gba abi won fe yin nu o bo ba gba dua ki owo to fe yin nu o ge danu ati bi mo re ku sowo olodumare
2: kabiyesi olodumare aditu o
1: be ni
2: aditu o
1: polopo iriri o lo wa ni ilu ala bo ba wa ni ilu ala to wo so tutun to de se inawo to de de repair nikan ya so mo olorun bo ba gbadura asiri re won ti fe tu
2: lo ogun iwoho
1: ogun iwoho ni
2: asa kabiyesi baba
1: bene o le de rira re ni di baba ra ilia kabahasa talia inda arubi inle ke to liudu bi iru kabahasa talia ko rira re ni le baba abi ko de de repair won ti abe boyun re won de de kan ku bo bo bale gbadua ati saseyori o ma dogun sa o
2: hey hey hey
1: o ma dogun sa wa bo ba de de rira re o wa ninu ile kan ina wa nbe all of a sudden ni ilu ala won de de pada o mona ibi ti ile kun wa mo dide ko gbadua
2: confusion de
1: bene sa
2: hey
1: bo ba de de rira re
2: asiri o
1: ninu compound kan tani kan ti le kun leyin ta fi ki sapo ta de lo bo ba le gbadura won ti da iduro niyan sa opolopo alama lo wa ilu ala won a ma lo iriri kan mo fi nbo soro ohun ti a me so ni mo nbo so
2: yes sir
1: ba gbogbo bi to ba wa ma wa gwa awon aso tele oba mi kan lai pe yi sugbon mo fe ko yi o dada wakati atunse yi
2: yes sir
1: ojo isegun o mo la ma ngbadua awon eni to wa lodo isegun to koja
2: yes
1: adura yen mo le o
2: yes sir
1: be ni gbogbo ta ye gba lo ni ilu ala o mo lagba pada
2: yes
1: pelu owo ase
2: yes
1: mo fira na sere number 9 stadium road jado gbadua bene
2: ojo tuesday ni o
1: tuesday ojo
2: wakati kan ni
1: wakati kan pere
2: kabiyesi o
1: se ma jade
2: yes.
1: Iwo na fenu re yi gba pada opolopo nto ko ko ma se oni ilu ala ni pe tan ba ti da aye eniyan duro
2: yes sir
1: mo wa ti maje mu okuku boju ojo loju aye gbogbo to ye ko sise fun awon ma tako
2: kabiyesi olodumare kabiyesi
1: kini mo mo so alago alago ni
2: alago ni
1: ni tan wo e ki wo na omo logo de ki sun
2: aditu o
1: ni gbogbo ojo to ti e gbudo sun rara to gbudo mo gbadua to le kika Wednesday Thursday Friday loru moju ma sere iwo to ba mo po mo logo
2: kabiyesi o
1: nitori opolopo ojo yi ti mo ka yi
2: yes sir
1: opolopo igba lawon eni obukuku wa ni bi pade ti won si nse idaju awon omo ologo iwo to ba logo aye o ki damu re o ologo nokuku ndamu
2: kabiyesi olodumare ologo ni okuku ndamu na fitina
1: be ni bo ba somo ologo di were loju titi ti o be to ba di were awon eyan kariwo omo yen mama we o tan o ga le se tan ba dede gba mi e lojiji tan da duro won no ga le se ni awon eyan kawo lori bi ekun ba se poto bi ofo ba se poto o ni awon okunkun fi ngboye nu egbe o Masu sa masu okuku a ma lo epe okuku a ma lo abilu okuku a ma lo
2: ayajo
1: si ati ayajo
2: kabiesio
1: afose ati epe
2: kabiesio
1: won epe won ni okuku bi o ba se pe afose na lo ninu okuku wo ojo tuesday dia pade ojo tin lo bayi
2: be ni
1: se ki bere si so asotele
2: yes sir
1: owo wo lo da aye re duro
2: yes
1: mo gbadua loruko jesu e bi mi mo geda
2: mi jesu
1: e bora won aje
2: yes
1: eyi ta mo lo sio ni ilu ola
2: loruko jesu
1: lati so go ready baje
2: yes lord
1: loruko jesu lone e me me ma sha lo be
2: ku mi jesu
1: mo gbadua Libiki bito bawa bobo gore tati gbalo ni ilu ala
2: loruko jesus
1: e mere gba pada fun
2: mi jesus
1: sere ra
2: yes
1: ta gba ni ilu ala
2: yes lord
1: e mere gba pada fun
2: mi jesus
1: idide ra ta gba ni ilu ala
2: yes
1: e mere gba pada fun
2: mi jesus
1: ola re ta gba ni ilu ala e mere gba pada fun
2: mi jesus
1: awa wo lo fo ni majele je
2: loruko jesus
1: loju orun ni ilu ola
2: yes
1: eyi to di asasi olara mo so asotele loruko jesus emi mi ma di owo na
2: mi jesus
1: yara agbara okoko ta tin ta fasio eyi tin farahan ni ilu ola emi mi ma tin na bob
2: mi jesus
1: olori ogun aye re eyi to lo ni lo dandan dandan bi agbara oluwa Baleti farao
2: yes
1: boy no ko
2: yes
1: mo pi agbara agbara ina olodumare
2: yes
1: omiran le baba re
2: loruko jesus
1: omiran le ya
2: loruko jesus
1: agbara ina
2: loruko jesus
1: oni okoko ina ya
2: loruko jesus
1: olone lo
2: yes lord
1: loruko jesus e meme ma sa lo gbe
2: ku mi jesus
1: Bobo eleye eniyan oni maja moika
2: so
1: gbe idasoke tan to do alada olejo
2: loruko jesus
1: o ba le sami nbi to wa loruko jesus lo ni o parada
2: mi jesus
1: oni sa le gbe ode lowo alagbara abi ka gbe kogun lowo eni eru oni bayi ni oluwa wi
2: o
1: oni agbe ode lowo alagbara o de gbe kogun lowo eni eru bobo alagbara to lo ne lo
2: loruko
1: jesus e me me ma ja ogba
2: mi jesus
1: ba ta lo fi aye re da maje muika ninu okoko ipe nigba ni won gba to nba wa laye o gbudo ri mo emi duro lori majabo
2: yes
1: apostle
2: yes
1: ayo baba lola
2: yes lord
1: mo duro lori majabo
2: yes
1: baba olowe re
2: yes lord
1: mo duro lori majabo
2: yes lord
1: papa oye lame
2: yes lord
1: mo duro lori majabo gbogbo awon ajigbo toluwa
2: yes lord
1: mo so asotele alagbara to lo ne
2: lo lo jesus
1: ni mo gba to nba wa laye
2: yes lord
1: loruko jesus o ya ko mo wo boji
2: mi jesus
1: Loruko Jesu oya ko mo wo boji
2: mi Jesu
1: epe wo la gbe aye re sa
2: eh
1: to farahan ni ilu ala
2: eh
1: to da aye re ru loju aye
2: Jesu
1: mo ma so asotele
2: Jesu
1: loruko Jesu epe na do me
2: mi Jesu
1: mo gbadura fo mo ni nibi to wa ibo lo tin rin lo si ona ti digbo mo lowo
2: Jesu
1: loruko Jesu an pe ti ni kan ni budo se oro loruko Jesu oya na na na
2: mi Jesu
1: awon okuku a ma se kini kasa
2: yes sir
1: o le mo rira re ko mo rin loju titi ko loju ese loju kana o wa dede yabara o de ya o de wonu gbolo ona yen o de da
2: ona digbo
1: ona ona le ma digbo igbo wa le ba ona
2: yes sir
1: ninu ri ajo aye
2: yes sir
1: o wa rin lo lori express
2: yes sir
1: loju kana o kan dede yi pada o de bere si wonu
2: bi eni o fo na le
1: ona to wa ninu gbo
2: yes sir
1: o lo wan
2: ka biesi o
1: express
2: ka biesi
1: o ni garigada
2: ka biesi
1: ise okoko ne
2: yes sir
1: mo so asotele
2: loruko jesus
1: ni iri ti eleleyi gbogbo bi to ba wa
2: yes
1: loruko jesus olugbala e me ni mo dadi re so
2: mi jesus
1: mo gbadua fo bo ni emi mo dadi re sojo
2: mi jesus
1: mo ni mo gbadua fo emi mo dadi re sojo
2: mi jesus
1: o ko ma se kini kasa o le rira re ni ilu ala wa ri ti awon eyan lo Oni kaluku lo keti keti won lo pelu afojusun iwo de joko se ti titi bo mo ti da duro niyan emi wa so asotele
3: loruko jesu
1: lati eleleye loruko jesu olugbara emi ni mo gbe odide
3: mi jesu
1: o ya emi mo gbe aye re sare
3: mi jesu
1: gbogbo bi to ba wa ojo tuesday
3: yes
1: si ojo isegun ni Pisa prophetic global ministry
3: yes
1: ni number 9 stadium road ya pade ni be o gbogbo e la ma gba pada
3: yes
1: be ni
3: loruko yes
1: kan ba lohun lagba lagba we mi a so fun pe arugbo ojo ju agba lagba lo
3: yes
1: tele kan ba so pe o lo laye emi a so fun pe ni atete ko se ni oro wa oro wa pelu olorun olorun si ni oro na ni pase oro e la fi dohun gbogbo
3: yes
1: position ti adala yin re oro yin ni mole aye oro yin ni mole aye imole na se mo okuko le bori
3: yes sir
1: eni ko le so fo ipe oni olu ni ile aye nigbati oni majemu to da yi atorun be
3: yes sir
1: ya pade nbe ka ba olorun soro
3: yes sir
1: ka ge ko fo awon okuko ka bo ninu ogun ilu ala
3: yes sir
1: Oh no, Tusa.
3: Yes, sir.
1: Again, Danu Drumbi. Ultimo Vavi Danu Drone Pay. Then it Kabaso Pay. And one la one Ilia ye. Jacamo Pay. Toluani Ile.
3: Atia Kure.
1: Aye. Atibo Bontote.
3: Come yes, you know the money.
1: Libe wase. Olo Maja Muloda Ya Tioro.
3: Yes,
1: sir. Tole Pere. Lada Lada. That's of a polo Ilia ye.
3: Yes,
1: and what was about them? Ola one Ilia ye. Near Polo Bodu says, what's cool what's dead in Waye?
3: Cabis.
1: And the Katawa say, Tom Benino,
3: yes,
1: or Lodu Boyeno, only I cool,
3: yes,
1: only I sa, only I did my hair, only your Kalana, only your Kalone,
3: Titila,
1: yes, the Passerucore,
3: yes,
1: Boboruko,
3: yes,
1: Boba was it, Jericho,
3: Jesua, Lulua, Toya Padi, near Joy, Shagunia, Gomano, Rolesia, Gomefa, Wakatika, Bakoni, Wakatia to say, Nino Bagale, just a Pishon Prophetic Global Ministry, Tom Benin number 9, Stadium Road, Nilwi, Loni Baba, by Banfi number, you lady. Town yale pe si leyin
1: eto sa wa number 1 is 090 090 222 99 187 187
3: 0902229987 eja ma lo futa aro yi bo ba tun ojo mejo a to pade ma gbagbe o ojo tuesday wakati atuse wakati kan ni 5 pm to 6 pm ninu gbagbe ile ijo se Pishon Prophetic Global Ministry to be ni number 9 stadium road nilu e lo ni ma fa weso ya wi pe ogun oni bori aye re oni bori aye temi na o tun ojo mejo
4: Tushenda! Waka tori di to waka gbadan lorun tin taye ni se segonjo go suma bi o ayaba yaba waka ti atuse eto to lorun gbe kale lati wo ijo Pishon Prophetic Global Ministry lati so aye gbogbo ni pojipo tin pojojumo la kakala be ide ese ton ti mu ni se agbara okoko dominira patapata lati pase oro lorun ton ti ase latenu iko ati riju olodumare ta foro ase ran si ran yi oluso agutan Samson Abidemi Ajayi ti ijo Pishon Prophetic Global Ministry to wa ni number 9 Stadium Road nilu Ilorin 9:30 to 10 a.m. Every Sunday, I go mess up or see me what wura. Ni gbogbo ojo Sunday, ni eto wakati atunse yo ma gori afefe. Ni kan ni Diamond 88.7 FM Ilorin. Awo Olorun yo kan, aye re yo si gba atunse bi o tin gboro Olorun loruko Jesu. Lati bo Oluswaguta Samson Abidemi Ajayi soro leyin eto. E pe so di number yi 090 2229 9187. Don't miss it. God has a word for you.
5: On fait similiti on gbarere dokan ikone Diamond 88.7 FM.

0: Jesu ba so in dominira e o di omira nti o to mo ke di omira kuro nu ajaga iso kuro nu ajaga gbese kuro nu ajaga osu ati aje kuro nu ajaga ikainiyan kuro nu ajaga iyagan oruko Jesu e di omira ni oruko Jesu e di omira iyanu ti o reti ko sele nu aye re olorun iyanu ko fi iyanu be owo mo ni ki olorun iyanu ko fi iyanu be owo ki o jeri si iyanu olorun Koyi Jesu logo ogo ni foroko Oluwa Jesu Oluwa wa ami
1: agbagbo pe oro igbalaye ti mu igbalaba yin oro igbalaye ni o teyin wa lati ise iranse Mission to Save Ministry International fun ibere amara tabi adura e pe wa sori ero ibanisoro 070-4948-1728 lẹẹkansi 070-4948-1728 ẹ darapọ̀ pẹ̀lú wa ní àkókò kan náà ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lórí ìkànnì.

0: mi ti roko bogini o ye kemi na o ti ra egbe mi ti segbeyawo o ye kemi na o ti se egbe mi ti relu oyinbo o ye kemi na o ti lo egbe mi ti joye lawujo o ye kemi na o ti je o wa da be bakan meji ni le aye egbe re to ti deni ananko nje oran ti egbe re to wa ni poison opo egbe re nbe logba ewon o ye ki won na ti lo ore mi dekun ati ma wago alago sise ma faye re wa yi alaye adele aye la pade ototo larin wa igba ati asiko wa fun oni kaluku ikani diamond 88.7 fm lo so wipe igba le ma gba o lowo loni ko suru igba na nbo wa gba o igba ti e na nbo wa de ma kanju jo lorun lo
1: Oro imoro yin wa lati ile ise Diamond 88.7 FM.
2: Lori ikanni radio kan na pelu agbekale to tun ru gogo Diamond FM Ilorin.
3: Your one-stop dial, Diamond FM, shining supreme.

0: ni fun baba ati fun omo ati fun mema
1: bi o ti wa ni atete ko se o nbe ni si ben yo si mari ni igba gbogbo aye ani peku amen.
0: Ewa eje ki akorin si Oluwa, eje ki a o iwa yo si apata igbala wa, eje ki a fi ope wa wa si iwaju re, ki a si fi orin mimo ho iwa yo si odo re, nitori Oluwa Olorun ti o tobi ni ati oba to tobi ju gbogbo orisa lo, ni ikawo eni ti ibi ogbon ile wa giga awon oke nla ni tire pelu tire li okun ohun li o si da owo re li o si da iyangbe ile ewa eje ki a wole ki a teriba eje ki a kunle ni waju Oluwa eleda wa eke haleluya
2: haleluya
0: eyin Jesu Christi logo
2: ege
0: bi ati mo pe oni ni Sunday keta ninu osu karun odun 2026 anreti awon ijo kerubu serafu oni tesiwaju fun akanse eto olososu won efata titi di igba na gbogbo iko yin dafide ti peju pese si yara igbon safe a ma fi ohun wa yin olorun eledumare eni ti o fun wa ni ojo rere yi ose ose rere ojo isimi mimo si Oluwa nitori na nibi kibi ti e ba wa royin ke dara po mo wa lati yin Olorun emi ti nto to lede se Jacob okan ninu awon omo weli tori anugba awon akorin wa ti wa nkale lati owo tun mi ni baba wa oga glory ti won fi duru yin Olorun lori eto yi arakunrin wa kayode ogoluwa na ti wa nbi lori ilu oloju meta Christiana Oke ati Esther Salako ni a o jo ma gbe ohun orin soke losan ni oya

0: lọ́nà jíjìn wọ́n ṣe ń gbọ́ wa báyìí báyìí wọ́n wá ń gbọ́ pa ẹfàtà ọjọ́ wo ló máa wáyé ibo ló ti máa wáyé gan yes sir
1: ẹ bá ṣe máa ń ṣe ní Thursday kẹta kẹta nínú oṣù tuntun otutu dé ọ̀sẹ̀ yẹn la tún ti wà lẹ́ni ní agbára ọlọ́run ẹfàtà tó ṣù yóò máa wáyé ní ọjọ́ Thursday tó ń bọ̀ yìí
0: Thursday ṣe àlàmísí ọ̀sẹ̀ yìí
1: gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ bá ṣe máa ń ṣe lóṣooṣù náà ní orílẹ̀ ìjọwà CNS movement church wa ni muritala ilorin lati fe se ba ti ma nse gege be se ti mu na eto abugbo nkan ta nilo ni olorun ti pese le fun wa so ago merin si merin abo lekun ti wa sisi ati expect awon yo according to oshu ti oshu gege bi woli wa se so oni
0: ibukun oluwa wa lori mi ibukun oluwa wa lori mi gbogbo eyin te duro ti mi studio e so tin o
2: ibukun oluwa wa lori mi
0: a jo wa nbe ni o
1: wa with lokunrin lobirin lomode ati lagba ko mi ni pe boya o fi so mo ijo kerubu abi omo selene abi muslim abi gbogbo yin ni olohun duro lati pade ni ojo thursday to
0: gbogbo wa olohun fe bukun fun
1: olohun ni bukun ka ku ma mu bucket won fi gba ibukun titi e lo ni thursday ni so ni ago merin si merin abo gebe se mo eto ti wa nle fun moto lati gbe wa pada si gbogbo ibi ta ba ti wa ninu ilorin e ko je ka mu gbagbo wa dani ka de make sure pe a n bo ka ma dani kan wa nitori pe ofe ni igbala e ba ye ka je e ba ye ka se oju kokoro pe emi kan mo fe gba e je ka mu awon ore ati ara ati gbogbo awon ta ba nife si
0: ka mu won dani ta ba ti n bo
1: awon to ba se fe ma wa for the first time awon na won ma jeri si agbara olorun ni your thursday to n bo
0: amen alagba samuel Shala afia ni.
2: Afia ni so.
0: You buy on my big ass label.
2: I'm a mixing. And...
0: All right. Ti yabati nsoro bayi awon odo wa mania ko kin si provision fa wa se mo awon mama mama yen o ma lo ngbadua won mama pray fun wa kini ero yi lori yen ati pe kini yo je imoran yin fun awa odo ta lanfani ati ma gbo ito yi lakoko yi.
2: Ma kumeje papo
0: okay
2: amọ mi ati question te biri oni wi pe gege bi akori
0: efata da se osu yi
2: oni bukun luwa o wa ni ori mi
0: the blessings of the lord is upon
2: my head and bibeli si so wi pe oni bukun luwa nu mi ni nla
0: laise lala
2: awo do anis longer kan ti a ma lo ni ayesin oni wi pe eyan bodo ozu so the word ozu ta ma so pe yan ozu slave lo nje be awon ton se ru oni ko so olohun ko mo wa pe ka ozu ka ma se wahala ka ki so bele oni ibukun lo mi nla lai si lala so ge bi odo ma advice wa imo mo le fun wa mi o le force eyan oni pe ka tun mo olohun awon mama lo mo gbadura kini ko lo gbadura ko kan olohun debe bele ni oni to ba wa mi ni o ri mi o le n to ba wa mi nibo ni kutukutu owo ni ori mi so kutukutu owo ti bebi n so oni ojo gba ti okun si wa fun wa gẹ bi odo igba re de wọlọrun ta le yo lọrun so gbadura pe olorun ni fi wa sile
0: amen amen ona le yen ti gbo yen o gbogbo awa odo akoko ta wa yi na ni a le wa olorun ti yo si da wa lohun awon eyan ti wa loju opo repete mo mo pe won ni ibere kan tabi omiran be na ni awon eyan won fe so nkan kan bi jeri nipa eto yi tori awon ti won wa won dupe kin to wa si oju opo yi sile ma sare ya se ka polowo oja ti mba de ma fun woli laye lati sure fun eyin eyan wa then ma be senior apostle ki won so awon eto to ti wa nle fun awa ta nbo awa ta ngba bi sebo ipese omi awa ti a nbo latona jiji to je pe a sa fe ozu pe ka debe ta ba debe se awon oko te mo fi gbe wa se gbogbo eto yen si wa a n pada bo lori yen e je kin se bayi
3: ninu o gora
4: gbogbo
3: funi foji la o gbe soke gbogbo ke nla ati kekeke la o re sile wiwo la o so di titọ ati ona palapala la o so di titeju ijo kirumu ati serafu oni tesiwaju olujo ti ilu ilorin pe gbogbo eniyan si bi soji aragba yamu yamu ni ti a gbe agori re ni elfata shi gbogbo eni ti ati de lati ojo to pe lodan kan tabi omiran oya egba itu sile eto na yo ma waye ni gbogbo ojo thursday keta ninu osu ninu ijo kirumu ati serafu oni tesiwaju olujo ti ilu ilorin ti be ni opopona muri tala ninu ilorin

0: ẹjẹ́ ń ṣe báyìí bá ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ètò ọ̀hún ní ọ̀sán tòní tápì ní ẹ̀là lọ̀rọ̀ àlejò pàtàkì tí mo ní ní yàrá agbára lónìí. Àkọ́kọ́ náà wọ́n jẹ́ èèkàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressive Congress APC ìyẹn nílẹ̀ yìí. Bákan náà ni wọ́n jẹ́ philanthropist yẹn ẹlẹ́yin ju ànúlẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ tí ó sì jẹ́ pé adarí ti àwọn èèyàn tí wọ́n ń bọ̀wọ̀ fún Bọ̀lá fún láwùjọ náà ni wọ́n jẹ́. Adarí tó ní àfojúsùn tó sì ń pè fún ìṣèjọba rí òun náà tún ni wọ́n tó jẹ́ pé gbogbo ìpè fún wọn òun náà ni láti ní adarí rere èyí tí ó sì ṣeré láàrin ìlú. Bákan náà ni wọ́n jẹ́ aláṣẹ apàṣẹ ìyẹn Integrated Catering Company tí gbogbo wa mọ̀ tí ó jẹ́ iléeṣẹ́ Promise Fast Food Brand Across the Country jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí ló ń jẹ bẹ́ẹ̀. Táwa ni mò ń sọ nípa rẹ̀ òun náà ni Dr. Tóyìn Alábí ni mò ń sọ nípa wọn ní òní. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a mọ̀ pé Dr. Alábí Olúwa Tóyìn Tajudeen ta bá fẹ́ pè é lápèdé lẹ́nu ìyẹn AOT bàbá ẹ káàbọ̀ sí yàrá agbára.
1: Ẹ máa ṣeun ẹ káàsán ẹ kú sí mi ní
0: o. Adúpẹ́ o. Tọ́ ẹ já mú kinní ìbáyìí torí pé lágbo òṣèlú lásìkò tá a wà yìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà oríṣiríṣi ni àwọn tí ń lọ ńbẹ̀ lọ́tùn lósì látòkè títí dé ìpínlẹ̀ kódà títí dé àwọn ìjọba àbílẹ̀ eléyìí tá a lè kóyan rẹ̀ kéré. Ẹ ti wà nínú òṣèlú nílẹ̀ Nàìjíríà ilẹ̀ ta sí díẹ̀ tẹ sì jẹ́ ìkàlẹ́gbẹ́ òṣèlú APC. Ẹ já wò báyìí sà báwo ni nǹkan ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC tá a bá ní ká wò látẹ̀yìn wá ibi tá a dé dúró ibi tá a ń lọ bẹ́ẹ̀ bá fojú wò sà ṣé à ń tẹ̀síwájú ni àbá òun ń dólójú kan àbá òun ń sún sẹ́yìn.
1: Gẹ́gẹ́ bí gbogbo ètò tí àwọn olùdarí APC tán fi sílẹ̀ a lot of improvement láàárín nínú ètò òṣèlú Nigeria generally tẹ bá wo the new electoral act tí àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin senate and house of representatives ṣẹ̀ṣẹ̀ pass ẹ rí pé wọ́n ṣe àwọn àtúnṣe kan wọ́n gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan lórí òfin tó de ètò ìdìbò ní Nigeria yìí tó bọ́dà lórí primaries fún àwọn candidates
0: ètò ìbò abẹ́lé fún wọn
1: bẹ́ẹ̀ ni bóyá ẹ lè mú bí direct primary ẹ dẹ̀ lè ṣe consensus pé tọ̀ kí gbogbo yín jọ foríkorí kẹ́ni pé tọ̀ ẹni báyìí àgbà fún in that way tó bá yẹ pé èyí tí ètò ẹ foríkorí ni ẹ rí pé there will be party cohesion there will be unity in the party and there will be no factions there will be no anti-party táwọn èèyàn ó ṣe torí pé gbogbo yín gbogbo kálukú tó ń díje náà jọ pa ẹnu pọ̀ but primary ẹ rí pé lànà náà ṣe primary
0: yẹ
1: bẹ́ẹ̀ ni ti APC
0: ẹgbẹ́ òṣèlú APC bẹ́ẹ̀
1: ṣùgbọ́n a rí pé ní àwọn ibì kọ̀ọ̀kan àwọn awuyewuye kan wáyé and ní àwọn ibì kan náà àwọn àti ẹ̀ tí ì lè declare result that is why for me èmi faramọ́ pé kán ṣe consensus.
0: ẹ̀yin faramọ́ pé kán ṣe consensus pé tọ́ ẹni tá a panu pọ̀
1: fàálẹ̀ ní o. So that bẹ́ẹ̀ ṣe panu pọ̀ tẹ́ ẹ gbé lẹ̀ o náà lẹ̀ parapọ̀ tẹ́ ẹ fi kun.
0: ṣe ìkùnsínú ìwà ni wáyé tí irú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ tí ó bá jẹ́ pé a panu pọ̀ gbẹ́nìkan lẹ̀ ní
1: tí ṣe pé. tá a bá ti ṣe pé wọ́n wà léyìn lórí kò lè sí ìkùnsínú ibi tí ìkùnsínú ó wà ni pé tán bá ní pé tọ̀ ẹni tí ò popular àbẹ́ni tó ṣe pé tọ̀ ó ní one or two things tó wáá ṣe pé òun náà gbé wá pé tọ̀ òun náà ni ó gbọ́dọ̀ ṣe irú kan bá ìkùnsínú máa ń wà ṣùgbọ́n tá a bá jẹ́ káwọn candidate ara wọn àwọn aspirant pé kán finú konú kán fi
0: kán fi kùn lukùn
1: kán dẹ̀ wá agree láàrin ara pé tọ̀ ẹ jẹ́ kí kúkú lágbájá lọ
0: ṣùgbọ́n tá a bá wò náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ olùdíje tájọ́ mo yìí tán fẹ́ díje náà ipò yìí gbogbo wọn náà ló wù tán fẹ́ díje ṣe ẹ lérò pé yóò fẹ́ nira díẹ̀ láti pé gbogbo wọn wá wò pé ẹ̀yin lágbáyé là á tò sí ṣe ẹ lérò pé a rí nínú àwọn tó jẹ́ olùdíje tí ò ní fẹ́ gbà bẹ́ẹ̀.
1: ẹ ṣe a mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ pé gba bẹ́ẹ̀ pẹ́ gbẹ̀rún èèyàn kan náà ni ó mọ̀ jókòó sórí àga gómìnà bẹ́ẹ̀ pé gba bẹ́ẹ̀ pẹ́ gbẹ̀rún èèyàn kan náà ni ó
0: padà jókòó sórí àga fún èèyàn kan náà ló wà fún.
1: bẹ́ẹ̀ni so èmi lẹ́wà ajá ń pata sí tẹ́ ẹ gbà fọlọ́run tẹ́ ẹ gbà fúnra ni ẹni ọlọ́run bá sọ pé yóò débẹ̀ yóò débẹ̀ láì sí wàhálà so ó wá n tí ó lè mú ìṣọ̀kan àti togetherness wà nù party ni pé k come impose si boya ni ti lagbaja nfe abi lagbaja o na ni pigbo wa gbodo fe no e je ko wa lato kan kaluku pe to afaramo lagbaja adekun
0: ebi ti se ijoba awara wa de lori lede yi se lero pe o se se kan si fa eyan le pe to a pon ni dandan le yin lori bi se lero pe o le sele
1: ah un sele awa
0: ati ra pere ri
1: ah
0: lowo ta wa yi yato fun ta teyin wa o
1: eh lowo ta wa yi na o yin sele sugbon temi kan so ni pe ki alaafia le joba nu party temi wa o yo da kan je ki gbogbo aspirant kan joko kan finu konu kan fi koloko kan fi ra won kan yonda ni kan ba fe ko
0: e jajo wa wo bayi oro nipa an gbe ipo boya ti gomina bi ka ti mo ti gomina bi apere an gbe ka kiri pe to fun apere ipinle Kwara ani gusu ani ni ariwa ani arin gbogbon to an gbe ipo gomina kiri se lero pe akoko na into ye ko waye ni to wa pe won sonu e pe to eyin north loko abi eyin central abi eyin south loko ni Kwara o yo je ki ero ti o fe jade lati dupo ko deku jojo eyin abi eyin o faramo kan tin gbe pokiri e faramo
1: ke se n to da ni to ba le fi ese mule sugbon aye ti koja pe oro pa n sonu si
0: ibikan
1: central en son si north en son si south eni to le se tilu o tu ti o tu ba ti o tu se lo ye ka mo le Nkwara nisin o ke se ko si asada nunu gbogbo awon to jade lati north abi lati south sugbon te ba foju wo pe eni ta ba gbe fun pelu eto to gbe dani ati nta ati ri to ti se
0: se lati yin wa
1: o se pataki ke wo yo ba nile lawo ka to so mo loko egbe wo egbe kaluku wo kika ke wa wo eni to koju osun ju kini kaluku ti gbese ni bi community to ti wa local government to ti wa and the senatorial district to ti wa then either way to totun gbe dani fun gbogbo Kwara ke se south abi central abi north nikan peto se eni ni eto to se peto to ba wole omo Kwara ti o mo fi gbaya pe koda omo wa to ba wole o le se to bayi central o mo so pe ah koda bo ba so pe wa lo nse ko le se to bayi south no le mo fi yan gan pe to ah adupe pe to koda bo ti se sile o na lo se sita
0: eyin awon kan wa n wo ye pe ah oro primary eto papa ko tetori pe primary wa ye pe to o ye ki ajo so ti wa laarin awon to je awon oludije to jo mo ye tan fe dije dupo gomina ati bebe lo pe to ka gbo ye ti wa laarin won pe to oda emi juwole fun lagbaja mo juwole fun tamedo sugbon e ja wo ye onka won to jade lasiko ta wa yari pe onka won tun o gadie ni pele ta papa legbe oselu APC lowo ta wa yari pe awon bi 16 ni won jade pe awon fe dupo gomina e ja jo wo bayi sir awon kan so pe ah consensus so le kan pe yin faramo pe ko ni fe mu pe bigba pe won pon lawon ara ale lori na lo ma ri pe o ye ko je pe to kikalu ko dibo ninu eto idibo to je ta bele pe to eni ta fa le ni eni to wole ni ninu eto idibo abele to je eto idibo ko mesi o yo ko se pe ka ni ah consensus pe bigba teyan pon oludije le ara ilu gan lori ni lori lodo tin bo le sere
1: ati gbe yawo tejo owo obe lo soro ati lo digbo ni feed o ntejo nti o abajade ele ma wo abajade ele mama
0: wo ntuma jabajade
1: ntuma jabajade at the end of the day nte fe ko sele ponpon yan leyin lori na ni o pada sele tori pe ebo to se pensu o na lo se reza so a fe nkan to se pe nigba ti gbogbo eyan ba se wahala lo ro awon world kan lana iru igbaja world 1 ko selection igbaja world 1 lana gbogbo won wa ni tunnel won ri body won ri document won ri anything at the end of the day result yi won ipada call result
0: so pe awon eyan awon an yi eto dibo won waye
1: definitely o sele lana tori pe ngba tan ma gbe result jade igbaja world 1 temi ti wa o emi o mo bo mi o sugbon mo le sort igbaja world 1 pe awon eyan mi pelu feed report ti mo gbo pe ko si igbo kankan to waye lana a si ti declare candidate to win
0: won si call result
1: a si call result so oni mo so pe ati lo fun primary ko lo ja n to se pataki ni pe understanding laarin awon to jade to fe didije awon to je bi olori fun wa lati by now o ye kan ti pa na gbogbo kini that is where leadership is important And the leadership should be able to take care of quarrel interest, not personal interest. Ibi ti wahala wa nu.
0: Eh oro te wa so do je kin wa bere bere bi to. Eja wo eto dibo to je tabele yen primary election to waye ka te ko se nbere na ni ikan waye lana. So eja wo le to waye lana na ka fi se apere ati apejuwe. Lodo ti yin bo lo se lo. Se bo ti ye ko lo lo lo abi o la aye ninu ta ba ni ka wo lodo yin.
1: Mo ni report mo ri. O so pe awon eyan tu jade ni ya ya ya
0: awon eyan jade
1: e mo pe lodo wa nikan house of rep member meji lo jade honorable gbenga power oyekunle honorable owoniyi nuridin yato fun awon to jade ni other communities lan award me
0: lan award me okay
1: so e wa wo level of mobilization tawon yen se wahala tan se owo tan na awon eyan wa tun wa lateko ni large number tan je APC member to yi pe le na ti register to se pe le na domicile voters voting voters card won si by eventually kilo happen nkan kan o happen lana yen. I have the video, they send it to me. Kesi a he soro kesi a he soro so yi to sele lodo mi emi le so npa yi to sele nbo mi mi mo le ma le tamale si mo le ma le so nkan kan pa e
0: sugbon le teyin ri
1: beni based on what was sent to me
0: o da eje un se bayi na mo fe de ka ipolowo ja tin ba de le ka ipolowo ja a tes waju lori eto ta pe ni e la loro eyan ara le te ngbo wa fun lori eto foto ni ja ipolowo ja ta ba seri padade awon kan kan wa ta tunjo foju wo lori eto mo ki yin e lebeun e ku kale.
2: Ha, ni bo ni awon eni yi fe kin rowo to po to bayi.
3: Mama gogo kilo tun de.
2: Gogo ni o. Ile wo san ti mo gbe lo fun itoju. Awon ni won bu owo to le fa ni lapo ya fun wa.
3: Eyin o foruko sile labe eto idiye lo fo lera ni.
2: Kilo nje be?
3: Anfani nla le to diye lo fo lera. E kan ni lati foruko sile. Ni le wo san alabode to wa ni to si yin. Taba won le wo san ta jan lo nte. Labi ajo Kwara Care. Ti yin ni ke bere si ni gbadun eto iwosan ledinwo. Ni bi kibi ni pinle Kwara.
2: Looto.
3: Be ni o. O da gan papa. Eto doju to fo lera yi wulo gan fa awon alaboyun bi tire. Tabi ru gogo ti o ti modun marun nitori pe ni lo ke lanfani se to lera to peye lore kore se si mo be yen ba se wole iwosan tin jade si ni omo sanwo si sugbon lopin igba te ba ti foruko sile labe eto idoju to fo lera e kan mo wole igba toju jade ni le iwosan pelu sisan owo perete lo fe fe lomi papa bi eni pe baba re lo ko le iwosan ni
2: e tun ti de pelu awada yin
3: e mo da mi lohun jare sugbon ki sawada na nitori pe anfani nla ni nbe nu eto idoju to fo lera te ba fe mo nipa eto idoju to fo lera lekun rere si e kan si office ajo Kwara Care to wa ni house 27B Amadu Belowe GRA Ilorin tabi ke pe won sori ero tun ni dawo yin te ba pe 0800 100 1001 ajo Kwara Care lolukede.
4: Wow, e wa jadun itowo didara ti new popo 100. Popo 100 ni wara miran tin gbe ninu igbo ni milimita igba o le mewa ti o si kun fofo pelu vitamin C PHA ni eyi ti ma mu opolo ji pepe ti o si tun se ara lore o tobi si o dun lenu be lo tun ki popopo. Popo 100 asara lore didara fun ngbe re.
0: Kamo akira wa kwe kabo kwa da lati eka ipolowo ja lori yetu ta kwenye la loro na lawa ni kani damo di 8.7 FM nilu te loni loni gabi ashimbabo alejowa uduni wa wakise aimafoloko awana ni Dr. Alabi uluwa tunye tajudin AOT biyo kwa loko shima mpi wana anu adukwe ti awana langba lalejo loni eja wa wabai katu losi eka ipolowo ja wani biri si kutumufe biri lodo alejo wa nipele Kwara gẹgẹ bi esije ikagbogi legbe oselu APC pate pe ninu oloselu nipele Kwara ikaniye sa awon afojusun wo le wo pe ipele Kwara to ye ka mo woye si se aka pe ati idebe ni abi ka pe ona sijin abona ojimo eyin gan gẹgẹ bi adari ati ikagbogi ninu oloselu nipele ye kini awon ariwo ye yin te fi wo pe eyin na ipo adari eyin na fe debe o tori pe e fe se wo e fe seyin ke la awon afojusun yin sa
1: e seun olotu mo fe ki gbogbo omo Kwara mo pe gbigbe apoti mi fun ipo gomina Kwara State ki se nkan ti mo fe se tori itara mi mo fe se nitori ara ilu ni
0: pe ki se pe tori pe mo fe jade tori ara mi
1: mo fe da ko iyen o se mo fe da mo fe da mo fe se lati nu omije oju awon ara ilu nu ati lati gban ya won nu pataki julo lori oro insecurity to se pe o dabi pe o ti sose ni Kwara North o ti sose ni Kwara South to se pe awon eyan o le gbele mo oloko o le loko mo olodo o le lodo mo emi believe pe awon ologun wa n gbianju awon agbofinro wa n gbianju sugbon ni ta tun le se lati dewo gbogbo iru iwa jamba ati iwa igbenipa to nsele ni gbogbo Kwara South and Kwara North and emi si ti ni kokoro re lowo lati ri pe a fopin si gbogbo ogun abele tin ja wa ni Kwara within 100 days of my being in office
0: pete badebe iwe wele o ka sele laarin ogorun ojo
1: 100 days of being my in office all Kwara must be able to sleep with their two eyes closed gbogbo egbe te ba de nlo be lo laaro te fe pada nro le te fe pada lale ko sewu ki kaluku ma lo lalaafia kan le ma bo lalaafia
0: eh e ja wo bayi opolopo so pe egbe oselu to wa nbe lowo ina leyin na wa pe egbe oselu APC yen All Progressive Congress na lo wa nbe lowo pe to eh bolon se ni kini on tun wa lasiko yi no pe ta se awon wa le tun ni gbagbo pe teyan ba tun wa lati nu egbe oselu yi na yo le yanju soro laarin ogorun ojo bi
1: ben definitely sheri eni to je adari once gbianju
0: se are orilede abi gomina
1: gbianju gomina gbianju sugbon igbianju opin soju kan eyan tun gbodo gbegbese ti o tun je ki nkan tan se yen ko tun le yo ni a ni pada seyin mo a tesi waju ni e ri pe awon agbofinro atawon ami wa gbogbo ona ti wa all over the Kwara North and Kwara South sebi ise gomina ni sebi ise are Nigeria ni ta fi fun won ni order pe to o ye ma lo e lo ko te gbogbo ile but ta ba di technology kun ise ta won agbofinro nsinsin yo mu se nya yo si je ki gbogbo kini ta nso ki rederede ko tete ka se ko le
0: e ja wo bayi gege bi SJ kan legbe oselu APC te tun je oluwapo gomina lasiko yi nipinle Kwara eh opolopo won so pe awon ipawo la le pe a le toka si peyin na ti nko bo lateyin boya lati agbegbe te ti wa e ja wo bi meji abi e yo ka bi meji meta nbe
1: ti akoko ko to di pe mo ti e gbero pe ma gbe apoti gomina fun Kwara State mo ti je oludari eto ni ilu Gbaja emi ni mo se alakoso president general Igbaja Progressive Union National Executive Council for the DD of Dumefa Bako to se pe Olorun la ile Igbaja koja awon nkan ti o sele ri Olorun je o sele ni daada asiko temi
0: te wa gege bi adari ngba na
1: bi adari lati 2018 28 December 2018 to 28 December 2025 ni Olorun gba fun mi ti mo fi se adari eto ilu Gbaja nipa street light ta provide lati bere Gbaja de
0: ipari
1: e eto iwosan fun awon arugbo ase do se pe awon to ye pe won lagbara we got Kwara Health insurance for them for 2 years to ye pe kaadi tan ba ti mu lo hospital na fi n gba iwosan tan gba kobo lowo won leyin yen scholarship po ta ti fun gbogbo omo ni different institutions Kwara State iyen lapo temi laye ato temi
0: personally fun ara yin
1: personally fun ara mi because eto eko mumu laye temi emi o le ri omo kan soso ti ya nje pe ko lo school nitori owo school that is why to ye pe part of my fundamental program being to mo me contest for governorship ni oro education pe ko ni si omo Kwara kankan pe ko lo school tori pe ko rowo school san iru e oni waye mo Kwara State
0: pe te ba debe iru ele oni waye mo
1: oni waye mo pe to omo kan o ko lo school Kwara tori pe ko rowo school san a fe mu ye ku nbe a fe ri pe gbogbo omo school age ni Kwara State lati primary secondary school won ni anfani ati eto si eto eko ofe to se pe ijoba provide fun gbogbo omo school primary and secondary school level. All true.
0: Mm. O da eja wo bayi sir opolopo oju tan fi nwo pa pa jolo boya ka pe osilu lo gbe yen wa abi ka si wo ye pe ah boya bi ta bara wa ninu ijoba wa ara wa sugbon mo fe ti ari ibere si yin opolopo wo ye pe ninu ekun meta ta ni ipinle Kwara ti north ba wole iyen Kwara north won ni ah won ni ya si Kwara south won ni ya si Kwara central north ni kan ni won gbajumo bi Kwara central ba je gomina central ni kan ni gbajumo oni ya si south oni ya si north ti Kwara south na ba tun je oni ya si central oni ya si north wa di pe a fe ma so silu eleya meya beyin ba debe tolorun ba kadara pe debe sa se ki seru isijoba ina yin na o se
1: iru yen iru eleya meya beyin o le waye rara mo so le kan tele nigba ta nsoro pe ti olorun oba ba gba to kadara e pe mi ni joba gbogbo Kwara North won ma jeri si pe tori nkan eto ta gbe dani fun Kwara North po I'm opening up Kwara North for industrialization and for agricultural revolution fun Kwara North to ye pe there be a ring road to ma link the neighboring country lati Baruti local government wa si Kaima wa si Patiji and Lafiaji o ma join papo mo fe lodun o de ma gba be pada wa si central. So there is a ring road to she put my link with all the communities together. And from there, we open up on agriculture. We open up on new settlement. We open up on economic infrastructure and development. So ko si area kan ta yo le to ri pe a fe link gbogbo apapo. Omo iya ni wa edele yato, esin le yato, sugbon pataki julo Kwara kan ni wa omo iya ni wa. Iru nkan ba I'm set and say Kweto and Kwara North low face, Kwara South low face, Kwara Central low face, Irun Kabe on Iwai, that's it. Kotemi Tori Pekini Ntashe si Kwara South, Ntashe si Central, Ntashe si North, Bogwe is syndicated together as a development plan or isolated. So it's a consolidated plan to develop Kwara State and make Kwara State great.
0: To. Eja jo wa foju wo bayi, bote je pe mo fe ke da tomi die. Lagbon beun awon ibere kan wa ti mo fe tare si yin sugbon mo woju ago bo je pe awon ara le na won da se to ba to akoko sugbon lara ibere te mi fe bi yin ni pe to nigba ti oro de ibi to de ipe to eyin na je okan lara awon tin wa ipo gege bi gomina ni ipinle Kwara awon eyan bere bere pe awon mo ye se wa po to ti won jade lo siku yi pe a fe mo riru eri ni ipinle Kwara ki le lero ko fa legbe oselu APC
1: nkan meji lo fa akoko ni pe APC o fun kaluku laye lati be part of the process won get anybody niye pe o le da bayi
0: won faye gba gbogbo
1: ibo ya faye gba bo ba se pe rep lo fi pe agbara e ka lati gbe to se pe all through rep house of rep yan bi senate all fi contribute quota to development of Kwara State and Nigeria o ya go ahead to ba se pe governorship na ni ba se president ni APC o fi aye gba and lati bere oni are orilede tin so pe look I'm a democrat I respect constitutional procedures e je ki everybody to ba fe jade e mo di kaluku lowo including the national chairman of APC o da kun ma so pe e ma gbe ese li anybody lori o e ma fese te anybody mole gbogbo enikeni to ba fe dj to fe gba poti fun ipo kan abi keji encourage e jo jade ninu won na lati ri en to ye pe to eni ni o le seju lo e je afaye le fun ko se
0: o da tori lori eto loni eyan ara le te n gbo wa Dr. Alabi Oluwa Toyin Tajudeen AOT bi mi se mo wi ona la ngba lalejo lori eto fun toni ta pe ni e la loro eleyi ti won tin ba wa soro lori awon afujusun ati awon igbese egbe oselu All Progressives Congress APC ni pele Kwara ato fi ma awon afujusun ti won na gege bi omoye ta won na fe gbigba lati DJ ninu eto dibo dupo gomina ni pele Kwara ninu eto dibo 2027 to ti sumo lowo ta wa ye eja wa jo foju wo bayi sa pelu bi nkan se nlo si ti olorun ba kadara pe odo yin na ni gbogbo.

0: against the APC. Yo ba ni igita ba foju re na o ma ma agun ni loju awa o gbodo sasun para gege bi APC kaniko salatako tori pe kini araba tun ramu odo ngba rere lo ki kal ki APC ko lo tun li eto ko lo tun li ese lati ri pe won fun awon opposition abi awon alatako laaye lati nu egbe mi lati dagbo APC sina kan lo tun ra won se kan lo tun ero won gba kan le lo tero won pa lati ri pe they do the right thing is important that the right thing must be done sugba ki a lo sun ka ma hanrun pe ko salatako to e ma je afina sori orulesun ti mo fe so nu
1: oda e je un deka ipolu oja ti n ba tun de pada a wo oka abi meje ko to di pe a si ojoko le fawon arale na ti won ba wada si ni role to ni eyin te n gbo ni le eto ta pe ni e la loro na le n gbo pe lo lati rewaju ogun ni yopa ebt alejo mi loni Dr. Alabiluwa Toyin Tajudeen ti o je we oka lara awon oluwapo gomina ni ipinle Kwara labi ase egbe oselu All Progressive Congress APC ni won ti a se n gba won lalejo lori eto fun tosan toni e je un polowo oja mo n bo ni kopẹ ko jina
2: e ti ri to ma sanwo gegege nigba to le roju lowo oja lowo to rele sha ti download Femtech mobile app nisisiyi ko si ma ji fa idiwo ipologo to nlo lowo lori owo phone igbalode smartphone laptop idegbegbe electronic awon ohun elo solar ati bebe lo ma se je ki farabande olojojumo lori oja nile ise Femtech yi fo eru o kan ta tejise ai lori WhatsApp si number 00999996565 ko le ma wa lara awon eni akoko ti o ji fo oja wa gbogbo ri daju pe le ise Femtech ni o

0: Eje mo kinyin ka bo pada laturi eto ta pe ni e la loro ni kanin damori 8.7 FM ni lo ti lorin ni pele Kwara ibe na le ti gbo yan ara le ti en gbo wa ni didi akoko ye eja wo kin pada sodo alejo mi loni Olariwaju Ogun ni opo ibi ti loruko ti mi Dr. Alabi Oluwatoyin tajude na ni alejo mi lori eto ye ta je omoye okan lara won ton wa po gomina ni pele Kwara baba eja jo we leye pelu bi gbogbo e se nlo lasiko ta wa ye nje igbaradi wa fe gbe osile PC gan feto dibo abele ta ba ni ka wo yen primary election to ta n wo lo kan sa le pe gbe osile PC si won gbaradi bi
1: ah to a ri pe awon national working committee won di dispatch awon to ye ki won wa conduct the primaries latori house of rep senate ati governorship wa that Abuja so igbaradi to a large extent gbogbo nkan to ye kan lo fun eto igbo yi ni won ti kode o si ti wa ni bi ti ni sepe ni bi to wa sugbon ta be awon ti won seto ni pe kan ri pe o de gbogbo world ibi tan ti digbo an on time iye lo se pataki ju ki se pe ki electoral material election material primary materials ko kan wa ni party secretariat nikan because ki se party secretariat na ti digbo each ward to se pe awon eyan o to si fun direct primaries o ye ki awon materials ti won o lo both the register the slip and the ballot o ye ko ti de
0: ki gbaradi ko le ba kun ki le wa gba lero te fi lero pe ah be se je gege

0: Dr. Alabi Oluwa Toyin Taju de yo pe ah emi lo ye ka won megbe oselo APC ogbarokuti kin le lo te ro te bile ah ibi lo ye ka barokuti
1: on to se pataki julo ni pe governor ti Kwara need nsin fun idagbasoke ati igbedide oro aje Kwara ni eni to ba se pe o ti ni iriri to de ni requisite training in leadership to le kori gbogbo awon eyan jo to le mobilize both the youth and the women and everyone for Kwara State development iru eni ta need nsin niyan eni to se pe ko meya meya ko mesin mesin o se gbogbo awon eyan nikan most importantly o je ni to ba ni beru olohun to de ni fe mekunu on lo je ka yan ti po gomina ni yi tin boy to se pe e fe ri omode fe ri agba fe ri okunrin fe ri obirin fe ri o ara o kin safara iru eni to dabi pe I need nsin niyan eni to ye pe yo ni listening ears lati mo bi ti bata ti nta kaluku lese ni Kwara State and that is why I am putting myself forward because nigbati e ba wo kini awon nkan ti o je value system temi te ba wo awon value system because oruko omo lo ma nru omo kini value system mi number 1 integrity number 2 having the fear of God number 3 honesty number 4 empathy and number 5 you know a very strong advocate for good governance peto e se nkan lona toto atona to ye
0: to eyin eja wa wo bayi opolopo tan ba fe gbegba beyin se gbe akoti pe fe di gomina ye opolopo o so pe awon obirin atawon odo lawon o toju awon so pe awon okunrin atawon arugbo awon ewo leyin ta ba ni ka wo pe tolorun ba kadara pe to
1: gbogbo omo Kwara ni toju
0: pe e da
1: atokunrin atomode atagba gbogbo won no je nfani ijoba Oluwa Toyin Taju Din Alabi when I become the governor because eto ta gbe dani oyo enikan le ko yo ni sowo le ko yo agbe le ko yo mo school le ko yo eni to retire le ko yo eni to nsise le is a complete sevenfold agenda to se pe yo transform Kwara yo si je ki ara tu omo Kwara nile ati loko
0: titu ara titu ara Kwara ni o je ki nbere bere si ko tori pe won sojo ko le tori mo re pojo wa tin lo lori eto lati mu kara o tu ara ilu tori opolopo amo bi ilu siri lasiko yi ta ba ni puro nje lawon igbese abi awon te ti ni nle pe tin ba debe o awon igbese tin gbe ni tara o fi tu ara ilu papa julo economically lori oro aje to wa laarin
1: economically the first thing ti ma se ni pe a pump owo sodo awon oniso we are setting up we are making available 100 billion fun awon tin sowo to ye pe gbogbo oja each market each local government each ward o need lati se wahala ko to assess e sati fun won ni evidence pe oja mire shop mire with your shop number na ma fi register with your BFN iye to ba je oko wo boya 100,000 ni gbogbo oja to nta won fun 100,000 si injecting 100 billion into Kwara State economy under 6 months kaluku ni o mo lara
0: pe yo ni para rere lara ara ilu
1: o da
0: se wahala o da je ase bayi ibere po ni waju mi sugbon tori akoko 0913655695 0913655695 opolopo na lo tin pe lati kan sugbon sibe na mo binu tori akoko agboro bere awon bere kan hello eku asan oko yin o
2: eka asan eku eto
0: e se oko yin bile tin pe wa oh yeah, emo laarin iseju pere ti sa.
2: O ki alejo wa Mr. Taju Din elero to da. Amegbe te wa e ohun o le wa ti mo se. Lape yuwe e wo gbo ta di lana. Gbogbo bi ti won de, won ni anote di gomina. Directive do wa la to do gomina. Won le ni bayi ni ka won si ko mark fun. So ni se yin o lowo e ni nkan kan. E gomina, won ba gomina. E gomina ba so o na won tele tori gomina na la Abuja gbogbo awon eyan
0: hello sir hello sir hello sir se eyin na wa nbe fi ti ara yin bu abi won ni
2: won wa nbe ni
0: won
2: so so ba iko to eni ti gomina ni edigbo fun re e si ri pe gomina na la Abuja gbogbo awon traffic ajo mo ba ko file lohun
0: ka mo mejeji papo laarin seju kan sa
1: ohun to se pataki si mi ni pe nkan solution kan ni ma fi solve problem meta mo so fun yin pe ma se ring road to ma cut across Barutin Kaima Lafia Jipatiji Ife Lodun o ma ja sisin pada wa si gbogbo bi ti Oman area ti insecurity ti po yen a de mudopin we smoke them out and we're going to beat them out of that bush ba pataki julo agricultural revolution ti mo ni ni pe gbogbo awon le yi a ni fe ka won olori buruku yen tun pada wa mo a wa cultivate gbogbo e we are going to produce enough food for ourselves as a state we are going to produce enough food for other state and for export a de ni industrial processing zone ni Kwara North awon odo na ni o wa n pa eto yi because 65% of Kwara population is our youth which means over 2 million are youth in Kwara state a de fe ri pe a engage won
0: oda e je nwe ni e je nwe ni to wa bi hello e kaaso ko yin bule tin pe wa o ko yin e si adupe
2: omo bola wo yo pe mi lati kilanku
0: oya an gbo yin sa
2: mo ki daddy mo ki doctor pelu oro kan so kala sa le met wa ira ni odo ti mo to lo na so oro gidi na so ye wa lo odo na wa ko kadara ki bo de be o se la oro oro na so to funny ni pe awon o fo awon ni 100 billion awon wa locate ni odo na wo pe se owo ti mo pe ba awon ni wo ko je ade wo nbe ti mi na je alajo wa
1: mo fi sowo ni
2: e o na ni se
1: wo fi sowo ni wo de da pada ki se grant ki so fe ki so fe won da revolving loan la
0: pe won owo ti won ya ti won fi sowo ti won si da pada
1: won fi sowo
0: ni adupe to oda adupe pupo lowo yin e ja ma mura le die die fun tosan toni lori eto ta pe ni e la loro akoko wa tin lo lori eto adupe pupo lowo alejo wa loni ikani won ninu egbe oselu All Progressives Congress APC ye Dr. Alabiluwa Toyin Tajudeen AOT bakana na je okan lara won omoye ti won wa po gomina labe ase egbe oselu APC nipele Kwara adupe pe ape won si je wa lori eto foto ni ama pe leyin eto dibo abenu ta mo si primary ta ba tun pe won wa da wa lohun lati le tun salaye bi nkan ba se nlo si aje ma lo foto ni titi ose tin bo ta pade lori eto ta pe ni e la loro olariwaju ogun ni yopa ebiti loruko temi mo so fun wa pe orilede nigeria ko ni daru o ipele Kwara ko ni baje logo tolohun yo ma dara si ni nigeria yo dara o logo tolohun nigeria ko ni baje o yo dara ni o

0: Simi leti ungbariri dokon ikone Diamond 88.7 FM.
1: Oshendu bemu bemu tutu selekejo Diamond FM lengbo tundu yuba yuba.
2: Ekabo sori eto iranlowo lati okewa eyi ti le ise iranse Christ Apostolic Church otitolere World Outreach se onigbowo e baba wa ninu oluwa woli o fagbemi ni won mo ba wa so oro olorun lakoko yi fun ibukun aye gbogbo eniyan ki oluwa ki o bukun fun yin bi e tin gbo oro na ami
3: Olorun iyanu o ti setan to fe wole
4: gbo wa gbara
3: gbo ire ilorin
4: e ko ojulo na
3: Olorun ara mi riri
4: o ti setan
3: lati fi ise iyanu re han
4: wa wo bi Olorun awon woli tin dabira
3: gbo eniyan
4: nilu ilorin
3: e ma bo ke wa gba ire
4: ninu isoji
3: 5 days
4: ilorin
3: power packed crusade
4: ti Olorun gbe kale
3: lati owo ijo
4: Christ Apostolic Church
3: o ti tolere
4: what outreach
3: yi to ma bere
4: ni ojo Monday
3: 25th
4: titi ojo Friday
3: 29th of May 2026
4: lagun marun abo irole
3: lojojuma
4: lori papa isoji
3: o ti tolere
4: revival ground
3: e Koni roundabout
4: akurini
3: wonderful God
4: awon iranse olorun agaye
3: ti olorun yo ma lo ni
4: prophet sk abiara
3: global evangelist
4: prophet and prophetess
3: mi olaguju jp
4: zona superintendent
3: pizon
4: olugbalejo
3: ni prophet and prophetess
4: fagbemi
3: prophet temi tope bilo
4: pastor bamigola
3: obalabe
4: reverend shola rotimi
3: evangelist mrs
4: domininu
3: pastor tonyin
4: oyeleke
3: pastor akipelu
4: mabo
3: iyanu re daju
5: hallelujah hallelujah hallelujah ogo ni fun olorun loki orun ni bi gbogbo ti e tin gbo wa ni agbaye mo gbadua pe loni e o ri ran lowo olorun akori program wa na ni iran lowo lati oke wa gaga bi gbogbo eniyan se mo lati le to fi de oke okun a ma nse ni quarter to 4 that's 3:45 every sunday sugbon ni pa ori ofe olorun ayi pada ma wa nitori ase latoke wa pe iranlowo atoke wa ti e ngbo ti ile ise iranse otito le World Outreach Ministry se agbateru e yo ma waye ni 2:45 koni je 3:45 mo koni je quarter to 4 mo yo ma je quarter to 3 ni agbara lowo olorun bi e ba ti n pari iyen David gere o la nwonu re nitori na gbogbo eyan e ma teti le ko e so fa won ti ngbo tele ti won lanfani e loni e so fe bi e so fara mo ti rawon to so pa awon ati dile awon o le mo gbo inu awon mo dun ayo awon mo kun mo gbadua inu yin ma ma dun loruko Jesu ayo yin ma kun loruko Jesu ori ofe igbala olorun ko ni fi aye yin
6: sile
5: bi te ti ro kan e ri ran lowo
6: gba
5: ko ni fo olorun loke
6: hallelujah
5: loni ka to lo to gbo jingu soji le kan si ara oto la ba wa o ko de se lori nkan meji isoji nla yen to nbo eta pere akoli e ni wonderful God Olorun iyanu ta pe akori e ni wonderful God Olorun iyanu e ta won baba wa iranse Olorun agba baba Samuel Kayode Abiara ti e won bo wa baba wa Mose Ibrahim omo Olagoju Mufuta oloruko won tele won bo wa Mufuta Ibrahim Olagoju won ti wa di Moses Ibrahim won yo Ibrahim yen sonu Olagoju won bo wa lati ilu Eko atawon ati yawo won number wa sise iranse gbogbo eyin abiamo eyin te woju Olorun fomo eyin te woju Olorun foko eyin te ti loyun te reti ati so e wa pade pelu Jesu e wa pade awa labiamo oro re de ma dayo
6: oluwa
5: ti nbe temi re nbe bakan na baba wo olorin agbaye ti e ti ngbo ti pe yen Shola Rotimi awon ti won korin emi Olorun ti won korin ijile e wa pade won atawon ranse Olorun nla nla mi be na ile mi omo yin ati yawo mi eni ti Olorun nlo ni akoko yi fun awon alabiamo fun awon ti woju Olorun fun iranlowo fun awon to woju Olorun fun ati goke ati sere lona gbogbo Olorun nbe pelu eyan pataki kan wa nbe nbi loni ṣugbọn ki n to so yen ma gbagbe eye nkorin ni soji o ti waye o to ba tin bo lati bi gbogbo lagbaye ofani omo aran ni ijagbo ni isin ni ogbomoso ni ibadan ni jeba ni mokuwa ni lokoja ni bi tawon yen tin bo ni mo so fun eye o aye wa fun lati sun aye wa fun lati we ta ba jeun iwo na jeun boluwa tin be temere be bo nje ta wa fun oba wa tu o o le bo titi kora nje si iwo lo mo bo se le jeun si ṣugbọn awon yen gba we na agbadua ni gba agbara ko ni pori ofe lo ago melo ni sojo omo bere ago marun aboro leni sugbon adua ma lo loru nipa ori ofe lo awon yen ti bere adua lati 21 days so inu soji yen na lo ma pari si adua wa loru adua wa ni daji wa pade pelu Jesu ma so bura re mu n to fi sun mu gbifonu mu kenke were ayi wa to fi we on gbogbo ti setan iyanu iwo lokan ta wa ni mo soro re awon na ni ranse olorun are gbogbo iranse olorun lori lede nigeria lapapo ki se lorin nikan church leaders and ministers fellowship of nigeria e ri bayi church leaders ministers fellowship of nigeria sugba baba wa to je are na ni baba isaac fadeyi won wa nbi loni e je won ki wa
6: adupe ni owo olorun mo ki eni kokan wa wi pe aku isimi oni asiku ifi oju sona fun agbaye aro isoji to nbo yi mo gba ladua bi oluwa tin be bi agbara re ti wa e ri owo iyanu olorun
7: amen
6: ogun olorun yo farahan
7: amen
6: na lowo latoke e ma ba pada
7: amen
6: oni idari loju to lagbara wi pe ninu isoji yen bi aro ba wa yo rin
7: amen
6: bi afoju ba wa yo riran
7: amen
6: bi alai ni ba wa yo deni to ni
7: amen
6: awon agan e ma bo e ma do lomo
7: amen
6: jesus oluwa wa
5: amen amen amen loruko jesus baba fade yi adupe be ti ki awon eniyan ah mo gbo pe ni january e wa lori oke apomu ti baba wa mose omo laguju bawo le se ri ise iranse won si
6: ah emi o debe yen ri sugbon fun igba akoko ti ma debe yen ise eyan se yen ni agbara
5: hallelujah
6: ah ati gba e mose ti npongbe wi pe bi olodun ba tun se a tun tebele kan si
5: hallelujah
6: gba ti mo wa gbo pe baba nbo mu ni ah ori ofe lele emi ti so fun gbogbo awon ijo bi pe baba ma ko se iseju kan won a ya lodo wa won a bless awa na tori mo mo pe iranse olorun ti olorun nlo fun akoko ilowo lowo oni won je o si ni di o alo pati
7: amen
5: iwe ni won dodo yin ni iseju kan e so church e so time te fe ki won dodo yin tori awon to ba wa lagbogbe sango e kule nde e kankan ka le pade laaro thursday 28 abeni
6: e se e ti ba mi so ojo na fa yin aro thursday ni ago meje si ago mewa ni the glory of Fiben church of christ
5: yes sir
6: ilorin mubo phase 2 orisunbare ilorin direct opposite Kwara ADP Ibeni so ta ba nbo lati maraba e sa gba laola salai si wole te ba nbo lati sango e le gba ona amuni wole e si le wa si owo salembi ke ya le GSS ke gba be wole eyin te ba mo ona laola salasi e lo yiranda about e wa gba e so kale lori irin ni waju GSS e ma tobo straight te ba ti kan church ti won ta ise are ni agbegbe yen edu onbe
5: hallelujah ba se ri le ngbo yen nipa ori ofi olorun aaro ojo kan ni mamisi e on 28 ni todo won yo ti bere lojo monday ni oku ni eye nkorin ni otito lere miracle grand ni agbara olorun atoru atosan ataro enikan o bere pe bo won o se wa se ti won fi lo be se ba aro ni a lo a to de sinu isoji ni awon na baba bare na wa ninu isoji gege bi are awon iranse olorun nipa ori ofe re loruko jesu yo si dara fo a to ni iranse olorun kan laare wa won o kan ki wa awon na ni pastor samuel god bless you
8: praise the lord
7: hallelujah
8: adupe lowo olorun fun ori ofe ati anuta tori gba laturi ojo isimi ose keta ninu osume adupe lowo olorun gbogbo ayin la pe sinu isoji agbayanu yi mo si gbadura bi e ba se nwa gbogun te ba gbe wa sibe yo di atemole loruko jesu jesu oluwa wa
7: amen
5: e ja lo soke lorun ka lo gbo jingu isoji elekan si ki baba re wa pe gbogbo awon iranse olorun to wa lagbe won pe ka pade ni eye nkorin ka pade ni odo won ni mobo nipa ori ofi olorun laaro thursday so lakan na laaro wednesday aro friday a ma pade ni eye nkorin isoji ma lagbara tori ogun olorun yo fara
7: amen
5: ya to bo jingu ye god bless you
3: olorun iyanu o ti se tan to fe wole
4: gbogbo wa gbara
3: gbogbo ire ilorin
4: e ko julona
3: olorun ara meriri
4: o ti se tan
3: lati fi ise iyanu re han
4: wa wo bi olorun awon woli ti n dabira
3: gbogbo eniyan
4: nilu ilorin
3: e ma bo ke wa gba ire
4: ninu isoji
3: 5 days
4: ilorin
3: power packed crusade
4: ti olorun gbe kale
3: lati owo ijo
4: Christ apostolic church
3: otito lere
4: world outreach
3: eyi to ma bere
4: ni ojo monday
3: 25th
4: titi di ojo friday
3: 29th of may
4: 2026
3: laago marun abo irole
4: lojojumo
3: lori
4: papa isoji
3: otito lere
4: revival ground
3: eyen akoni roundabout
7: akori ni
3: wonderful god awon iranse olorun agbaye ti olorun yo ma lo ni prophet sk abiara global evangelist prophet and prophetess mi olaguju jp zona superintendent pison olugbalejo ni prophet and prophetess fagbemi prophet temi tope belo pastor bamigola obalabe reverend shola rotimi evangelist mrs domininu pastor toyin oyeleke pastor akipelu mabo iyanu re daju
5: ki baba are ki wo pe awon iranse olorun ki wo de soro die lori olorun iyanu ka to wa pari ohun gbogbo yo si dara fun yin
6: e se yo dara fun yin mo npe gbogbo awa iranse olorun bi ati mo pe baba wa otito lere okan lara wa na ni won e je ka parapo ka ba ka darapo mo isoji yen ni otito lere ni eyen ko ni ni outreach wa gbogbo yen lo mo be yen be na ni ni church tiwa ni the glory of the church of Christ ni ojo Thursday la aroku to 7 to 9 oni outi bere baba wa nbe life and direct mo de so fun pe ta ba so lori olorun iyanu an so lori olorun ti agbara re ka gbogbo isoro
5: hallelujah
6: an so lori olorun to mo mu riri jade ninu airi an so lori olorun ti gbogbo ipa ti agbara nbe ni owo re olorun iyanu yi on lo mu ki maria ko loyun oyun lati owo emi mo olorun iyanu yin o lo mu ke elizabeth eni to ti soro ti ati bimonu ko di eni ti olorun da lohun to si bi to loyun to si bimo olorun iyanu yi o lo mu ke esteri o elewon ta mo si elewon ko di queen ni afin to si ye aga lori eni olorun iyanu yi o le ni to mu ake jade lati nu omi so olorun yi na ni a fe ba pade ni awon ojo ti ati wi yi 25 to 29 may oni olorun la fe popade e ma bo e wa gba iyanu ti yin ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
5: amen mami wa eyin na ki awon eniyan ke gbadura fun won God bless you
9: mo gbadura fun wa le oruko Jesu gbe ti to n gbo eto yi loruko Jesu aye wa ko nitumo
6: amen
9: bi a se n pe lu ara wa sile fun olorun iyanu iyanu to soro gbagbo ti won gan mo pe yo ya kankan ninu aye o ti to n gbo mi oju to n wo mi o ya egba loruko Jesu olorun tin sisi agbara ko bayi ni aye wa pade ko tan isoro re gbogbo okan tin gbo mi tin wo mi yi ohun to je idun okan re gangan to wa sinu soji yen olorun yo yanju e wa le ri wa yin olorun ogo ni foruko oluwa Jesu oluwa wa
5: e ran wa leti number mi lekan si kan to tun pray jingu ye number mi na ni 08033748289 08033748289 God bless you. Ejo play jingle yen. Ka kan so aso tele sayi re. Ka ma pade le ndo mejo. Ma gbagbe ndo mejo 245. Okay. 245. God bless you.
3: Oya. Olorun iyanu o ti setan to fe wole
7: gbo wa gara
3: gbo ire ilorin
7: e ko julona
3: olorun ara meriri
7: o ti setan
3: lati fi ise iyanu re han
7: wa gbo bi olorun awon woli tin dabira
3: gbo eniyan
7: nilu ilorin
3: e ma bo ke wa gba ire
7: ninu isoji
3: 5 days
7: ilorin
3: power packed crusade
7: ti olorun gbe kale
3: lati owo ijo
7: Christ Apostolic Church
3: otito lere
7: what outreach
3: iyi to ma bere
7: ni ojo Monday
3: 25th
7: titi di ojo Friday
3: 29th of May
7: 2026
3: lagu marun abo irole
7: lojojumo
3: lori papa isoji
7: otito lere
3: revival ground
7: koni roundabout
3: akori ni
7: wonderful god
3: awon iranse olorun agbaye
7: ti olorun yo ma lo ni
3: prophet sk abiara
7: global evangelist
3: prophet and prophetess
7: mi olaguju jp
3: zona superintendent
7: pison
3: olugbalejo
7: ni prophet and prophetess
3: fagbemi
7: prophet temi tope belo
3: pastor bamigola
7: obalabe
3: reverend shola rotimi
7: evangelist mrs
3: domininu
7: pastor toyin
3: oyeleke
7: pastor akipelu
3: mabo
7: iyanu re daju
2: mo gbagbo wipe olorun ti buku fun yin lati pase oro olorun te gbo tan yi e ja tun pade lojo mejo fun akotun eto iranlowo lati oke wa fun imoran tabi igbaniniyanju ati adura leyin eto yi e pe woli olorun alaye sori ero ibanisoro yi 08033748289 ki oluwa ko buku fun yin o

0: ẹkú rọ̀lẹ́ wọ́n yí ni àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìkángan mínísítà olóòlú nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ló fakọyọ jù níbi ìdìbò kòmẹsẹ̀ ó yọ tàwọn aṣojúṣòfin tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Rivers. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ogun fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ pé àwọn tó forílùgbàdì ìjàmbá gáàsì níjẹ̀bú òde ti wà lálàáfíà. Àjọ NCDC tó ń gbógun ti kòkòrò àìfojúrí àti àrùn sọ pé kò sí ìfarahàn àrùn ebola kankan ní Nàìjíríà. Ní ilẹ̀ òkèrè, ọ̀pọ̀ èèyàn farapa lásìkò tí ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ yàwọ́ sáàrin èrò ní Italy. Lẹ́ka eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Chelsea yan Xavi Alonso sípò akọ́nimọ̀ọ́gbá. Ẹ kú ìrọ̀lẹ́, ẹ ṣeun. Bẹ́ ẹ ṣe ń darapọ̀ mo wà lórí ìròyìn káàkiri àgbáyé ní Diamond 88.7 FM. Ìlọrin olóyè dé Ṣéyí Jacob ni oníròyìn yín. Ẹ má gbàgbé pé ẹ lè gbọ́ wa lórí ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net. Ẹ lè rí wa wò lórí Facebook at Diamond 887 FM. Bákan náà lẹ lè download app wa lórí Play Store Diamond 887 FM.
1: You need to sue me, man, or long. Kick or any opportunity by my ex in Japan.
2: Oh, le shit you kuro nile Nigeria tan patapata gba be. O ko ni shine awon ebi, ore atolofe re lori ile na. O le japa nitori ti o fe lati se be. Sugbon simiri ranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orile ede yi lapapo. Koda bi o ba tile ko gbogbo nti se tire kuro nile, sibe ile eni ni ile eni. Ilu re ni Nigeria je yo ma gbe olokan lajo.
3: Imoran yin lo ndese ti ibon yin lati ikani Diamond 88.7 Ilorin.
0: Eka bo pada iroyin kaakiri agbaye ohun re lekun rere oloyede Ṣéyí Jacob lo ni iroyin yin. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC ìkángun tí wọ́n pè ní Rainbow Coalition ti o jẹ ti ikogun minisita lolulu oloye Nyesom Wike lo jawe olubori ninu eto idibo to waye ni awon ekun idibo metala to di ipinle Rivers mu si ile igbimo asojusofin ni egbe oselu ohun awon ti oruko won lale ninu awon ti o fakoyo ninu idibo komese oyo tabele egbe oselu APC nipinle Rivers ni eni ti sabenugan ile igbimo asofin ipinle ohun Martin Amawule. Bakan na ni won yan sipo gege bi eni ti o dije du ipo asojusofin nijoba ni agbegbe ekun idibo Obio Apo ki won to di ibo komese oyo tabele egbe oselu APC ohun ni won ti koko yo awon bi merin bi eni yo jiga ninu awon ti won fe lati dije dupo leyin ti won buwolu awon ogun pe won peregede lati takangban labele eni to je commissioner ajo eleto idibo INEC ni ipinle ohun omowe Johnson Sinikem ati awon miran ni won jo mojuto bi won se kede esi idibo abele egbe oselu APC ni ipinle Rivers. Ijoba ipinle Ogun ti so di mimo wipe gbogbo awon eniyan ti won gbe lo si ile iwosan gbogbogbo ni ilu Ijebu Ode leyin bi won se fa chemical simu ninu ile iwe kan ni ilu ohun ni won ti gba itoju ti awon eleto ilera si ti fidi oro mule wipe ara won da gaga. Commissioner fun eto ilera ni ipinle Ogun Tomi Koka lo soro ohun di mimo lasiko to n ba awon obi atalagba to soro ni ile eko Our Lady of Apostles ile eko girama lojo Saturday. Nibe lo ti salaye wipe ijoba ipinle Ogun yo se eto awon oko agbokugba laare si gbogbo wadu ti nbe nilu Ijebu Ode lati ri daju wipe won jigiri sise loju ese ni igbakigba ti won ba nilo won. Dokita Koka lo tun so di mimo wipe ijoba ti se awon eto olokan ojokan lati ri daju wipe awon alaisan ti won ba gbe lo si awon ile iwosan ti won se nfe itoju ni yajo yajo ni won gbe kia kia lo si ile iwosan giga ti Olabisi Onabanjo Egbe oselu APC ti so wipe senator to nsoju ekun iwo orun rivers ipalibo banego ko ni lanfani ati kopa ninu ati dije nipele ko mese oyo ti awon asofin agba iyen senator ni ipinle ohun ninu idibo ko mese oyo ti o waye lojo monday ninu atejade ti won fi lede loni ni eni ti se akowe ipolongo egbe oselu APC ni ipinle rivers chibuike ikenga ti ro awon ti won fe dupo ninu egbe oselu ohun ati awon omo egbe lati fi akiesi oro na ki kaluku si tele ilana egbe oselu ohun ton ti ni awon olukopa mi na ko ni le kopa bi eni to ti figba kan ri je akowe si ijoba ipinle rivers tami wanike danagogo ojukaye flag amuchire ati onisowo tin jack rich bakan na ni won so wipe senator olwell onyeso ti ekun ila orun idibo ti ipinle rivers ati felix obua bari nwara ati osarosaka ebeniza yo lanfani lati kopa takangban ni idibo ko mese oyo abele egbe oselu ohun lojo aje ti o nkanlekun ye iyanjo monday timbo Ajo NCDC to ngbogun ti itankale arun lawujo wa lorilede wa Nigeria ti fi okan gbogbo morilede Nigeria bale wipe ko si isuyo tabi ifarahan arun Ebola lorilede yi bo ti le je wipe kini ohun to ti lalewu ni orilede Democratic Republic of Congo bi awon oro ti se fi lede wipe koda Kini ohun lo dabi pe ona Uganda lo gba wole eni to je adari gbogbogbo fun ajo NCDC lorilede Ejide Idris lo so oro ifini lokan bale yi fun awon orilede Nigeria ni oni ti se ojo isimi Sunday o salaye o wipe titi bi a se nsoro yi ko si Ebola lorilede wa Nigeria amo o oni ajo awon sise takun takun lati ri daju wipe won wa lojufo jake jado kakiri ati wipe lati gbogun ti wiwole arun ohun lati odo awon alamulegbe wa ti ajo wa ni ile Africa Idris salaye wipe ajo NCDC n sise takun takun lati ri daju wipe awon sise ni ifowosowopo pelu gbogbo awon ajo ti oro ba kan awon ti won wa ni etikun awon ti won wa lenu bodi oju omi ati awon eka to nri si igbaigbadun ara ilu to nti ilera wa lati ri daju wipe won wa lojufo won si n sise takun takun lati dabobo ilera ara ilu lorilede Nigeria Eni to je akowe agba leka to nri si oro pataki l'ofisi akowe si ijoba ipinle Bauchi Shehu Yahaya Jalam ni o dagbere faye ni maka ni asiko ti o nsise olore aji ti odun 2026 Jalam ni o dagbere faye looro oni leyin aisan ranpe Mukhtar Gidado ti se olugbanimoran pataki si gomina Bala Muhammad lori oro iroyin ati ipolongo lo fidi isele ku ohun mule ninu atejade to fi lede loni iku ohun lo mu ko je omorilede Nigeria marun ti won ti ku lasiko ti won lo sise aji ni Saudi lodun ta waye ijoba se apejuwe eni to je akowe agba si joba ipinle Bauchi ohun gege bi enikan to fi okan jin to si je olooto eniyan lenu ise ijoba to faraje fun sisin ilu re papa julo ipinle Bauchi be ba se ndarapo mo wa iroyin kaakiri agbaye len tete si ni Diamond 8.7 FM Ilorin iroyin yo te se waju leyin idanuduro ranpe yi aroyin e ma iku ni ikani wa ikani yin to tawon yo yi Diamond 8.7 FM Ilorin
4: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibadore Facebook idakun abeyefo Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme.
0: Ẹ̀ka bọ̀ padà láti bi ìdánudúró ránpẹ́ yẹn ìròyìn káàkiri àgbáyé ń tẹ̀ síwájú ní ilẹ̀ òkèrè. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló farapa lásìkò tí ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ kan yàwọ́ tó sì yà sáàrin àwọn tí ń fẹsẹ̀ rìn lọ ní ìlú ńlá Modena ní ẹkùn àríwá orílẹ̀-èdè Italy. Ẹni tó jẹ́ alábòjútó agbègbè ọ̀hún Mayor Massino Mazzetti lo so fun ile ise mohunmaworan ile Italy wipe eyan mejo toto ni won ni ifarapa to si je wipe merin ninu won ni ijamba ohun lagbara akoko o salaye o wipe okan ninu awon arabirin to furi lugbadu isele ohun ni oko ohun fun mo arale ni ibi to tin taja bakan na lo ni oro ohun ti yori si pe won ge ese arabirin na mejeje ki o le ma gbegbe aye alaafia leyin isele ohun gege bi eni to je alabojuto agbegbe ohun meyo se so di mimo oni nise ni oko ohun lo lo fori so pepele to si je wi pe o kolu keke ti won gbe sile to si tun fi to si tun kolu awon obirin ti won wa ni agbegbe be obirin to eni to wa oko ohun ni won ni o je omo eni odun mokan le ni ogbon omo orilede Italy ti o wa lati orilede Morocco fi Italy se ibujoko o sin gbe ni ekun Modena to si je wi pe ko ti figba kan ri lugbadi ofin lorilede ohun wa yo ni ile okere na are orilede Russia Vladimir Putin ni yo lo se abewo si akegbe re tin be lorilede China laarin ojo kokan dini ogun si ogunjo osu karun odun ta waye ni ojo die leyin ti are ile America Donald Trump se abewo si Beijing Kremlin ni won ti kede oro ohun loni lorilede Russia lori atejade ti won fi sowo sori itakun ajara Telegram nibe ni eka ijoba ile Russia to ri si oro okere ti salaye wipe Putin yo se abewo se ile China lori ipe torigba lati odo akegbe re ti se are orilede China Xi Jinping gege bi atejade ohun ti fi lede abewo ohun lo ni se pelu ayeye odun 35 ti won towo bo iwe adehun ibadore ibasepo alamulegbera won laarin orilede mejeje iroyin leka ere idaraya iko agbabolu Chelsea ti yan eni to ti figba kan ri je agbabolu ni Real Madrid ati ko Bayer Leverkusen Xavi Alonso gege bi akoni mo gba titun ni ko ti yo ma mojuto awon iko agbabolu okunrin eni to je orilede Spain ohun ni yo gbase ni ojo kini osu keje odun ta waye o towo bo iwe adehun olodun merin Niko na. Kato malo. Mwanyi ni awan koko. Ta ti menuba. Ninuru yon. Afi to yin li tipe ikangon minister olu ilu. Ninu ekbe oshilu APC lo fakoyojo. Nibi idibo kumese oyo awan asoju sofin to waye. Nikpinle rivers. Ijoba Ìpínlẹ̀ Ogun fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ pé àwọn tó forí lùgbàdì ìjàmbá gáàsì níjẹ̀bú òde ti bọ̀ sípò. Àjọ NCDC tó ń gbógun ti àjàkálẹ̀ àrùn sọ pé kò sí ìfarahàn àrùn Ebola kankan ní Nàìjíríà. Nílẹ̀ òkèrè ọ̀pọ̀ èèyàn farapa lásìkò tí ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ yàwọ́ sáàrin èrò ní Italy. Leka ere idaraya la ti mo wa se ti igbo yin pe iko agbabolu Chelsea yan Xavi Alonso sipo akoni mo gba ka to ma lo nje mo pe niru ojo oni lodun 1933 ni ojimi oloselu ni ipinle Kwara Dr. Abubakar Olusola Saraki niru ojo oni ni won bi baba ohun ni ilu Ilorin olu ilu ipinle Kwara Ni bayi e ti mo bo ba ni ohun ko on te fe fi to awon akoro yin wa leti e pe sori number

0: ogo ni fo oruko olorun alaye
1: hallelujah
0: olorun ni majemu ti ki dale majemu re adupe ni owo baba yen to tun fun wa ni ore ofe ati anfani to to lati le wa ni waju re loni baba mimo lori ofe ogo ni fo oruko re an ki gbogbo wa ni bi te tin gbo eto loni pe aku isimi oni aku irole anu olorun oni fi wa sile oni bi kibi ta ba wa ninu le ni bi kibi ta ba le wa ore ofe olorun yo si to fun wa abo olorun yo wa lori wa ni gbogbo irin ajo aye wa aki wa pe aku abo sori eto ti oni eto idile oni gbagbo mo fi eleyi bo tun fi nki ile ise Diamond FM pe ile ise iko ma tesi waju fun ogo olorun ni oke oke lati ma gbo ile ise loruko Jesu gbogbo eyin oni yawo ose to koja kiyin na eku inowo eku inora o ile te bere yen isoni raye nbe ko ni daru loruko Jesu bakan na gbogbo awa ti awoju olorun fun rojo bayi olorun je kojo ti wa na de adajo sona ni areti ni olorun se asepe ninu aye wa ni oruko Jesu Kristi emi en ati en gbo mi na ni arabirin lori eto idile onigbagbo Abimbola Adekeye eleshin la lati ni ijo prayer faith and miracle ministry ori oke agbara olorun majemu abanimule madani ni Asadam Road pelu mi ni bi na ni iranse olorun alaye woli olare waju adekeye eleshin la baba ori oke agbara to je ade ori fun mi baba egbadura fun wa ka to wonu eto
2: oruko Jesu
0: amen
2: oruko Jesu
0: amen
2: baba wa tin be lorun agbe oga adupe fun ori ofe yin ati anu yin lori aye wa
0: seun Jesu
2: baba egbo pe wa
0: amen
2: a wa lori eto ulo egbasakoso
0: amen
2: eti ti o gbo okan ti o gba loruko Jesu e wonu loruko Jesu
0: amen
2: egbasakoso ledumare
0: amen
2: e fi ogun yan loruko Jesu
0: amen
2: ale ma yin o
0: amen
2: asuma gboruko rega
0: amen
2: lai ati lai lai
0: amen e seun adupe lowo olorun ogo ni fun oruko mimo re e le darapo mo wa lori ero abanidore yin Facebook e le ma wa bayin live search fun Abimbola Adekeye page mi niyan e le ma one life by loruko Jesu Kristi oju te fin te eti te fin gbo wa oni di oju te si fin wo wa na oni fo loruko Jesu anu olorun ni fiyin sile lori eto idile onigbagbo a ri wipe gege bi atin gbabo o ti to bi ojo mi lo kan ta n soro nipa foundation of marriage that is ipinle se gbe yawo ikini bi ti gbe yawo ti se wa ohun lati fi bere eto yi la bere ta ba ranti gbogbo awa ta n ba ta n jojon ba eto yi bo a ri wipe a soro nipa idi ti gbe yawo fi waye tolorun fi gbe kale a soro nipa awon asitumo to wa ninu igbeyawo that is misconception in marriage idi bi ta ntumo igbeyawo si e to mu wahala togun wa sinu igbeyawo loni a de tun wa si dabe na tun soro nipa ba se le doju ko gbogbo awon nkan to nsiyo ninu igbeyawo ati ninu idile that is dealing with marital issues like and la tin se operation save your home o na la se nse titi disin operation save your home and your marriage pe ko gba ile re sile ko lowo rududu ati arekereke satani lati le doju ja ko ijogbon ati wahala ija ijogbon ati wahala eyi to nsiyo ninu idile that is avoiding or dealing all with conflict and chaos in the marriage or dealing with what causes conflict and chaos in the marriage ka doju ja kan kan to fa ijogbon ati darudapo ninu idile e ri pe ni last week a soro nipa topic yen to se pataki to je pe ti fa opolopo ile to ti dayan po yan ni sile ninu idile to ti so opolopo obinrin gandi ya ndagbe to so opolopo okunrin di baba ndagbe single mother single father siara ndia are na la so ni jejo ita se jejo ni a soro nipa okan ailope alailope alaimore aforesun ni se afoju olore gungi that is ungrateful heart ungrateful soul act of ingratitude unthankful en ti o lope awon nkan woyi to nse ninu dile o ti ba opolopo idile je o ti ba aarin eyan meji to je kan jo wa po ge ni nkan woyi si re ki je ke eyan ori anugba in je ki kilekun anu ti mo eyan ni en ti o ba ti more ko le ra anugba awon nkan woyi je ka kiyesi ka yewo oluwa ran wa lowo loruko Jesu so an tesi waju labe re tori wipe idile wa o gbodo wa fun ogo olorun ni majemu olorun ni idile se majemu olorun ni igbeyawo yen o la fi ntenu mo ni gbogbo igba inu olorun odun ipe ko da nikan wa genesis 2:18 oni olorun so pe oni ko da ke omo ke okunrin ni ko di ko ni kan ma gbe oni ko da it is not good for that man to be alone. I will make a helpmeet that is suitable for him. In to olorun fe ni yen pe ko da ko ma nikan gbe emi o se olurunlowo to da bi re fun o inu olorun odun si pe ke eyan da nikan wa yato si pe boya oko eyan se alaisi abi pe yawo eyan se alaisi boko ba se alaisi gan aye si wa fun o pe ko tun gbe yawo olorun o fe nigba ko ko pe ka duro wa ka da nikan wa jare oro olorun gan ti e so ninu we mi won wi pe en ka to le pe eyan po je opo pe o je opo ti o le remarry mo ka to le register pe ni ti di opo o ni ko ti above 60 years wo e po ti dagba en to ti dagba patapata sugbon when you are still below 60 years you still have the opportunity to remarry olorun o fe pe ka da duro e je ka so tokan fun wa awon ta je single mother or single parent loni ta je single father or mother loni e ma di pe is not balance you are not living a fulfilling life a gbe aye to je pe bo olorun se fe ku wa awa gan di pe nkan o balance ko rogbo ko ri bo ti ye ku ri nkan to ta kan wo ni pe ikan yaju kan lo pe temi o ba sa ku o sa o yaju abi pe tin ba wa laye jare o yaju pe kin ku o lopo lopo fi to se gba pe ko kuku ma gbe lai loko tabi lai niyawo eyan melo lo le gbadura fun omo re pe eni si ti wodo ba ti dagba o ko o gbodo loko o gbodo niyawo a le gbaru adura be fo mo wa tadi tori pa mo wi pe ko da ko ba ife olorun mu gbogbo ngba to mo wa ba to age tu ye ko loko ti o ba ti mo ki o ba moko wa a ri wi pe yo je ibanuje oko fun wa to ba age to ye ki omo wa ko ni mu ya wale ti o mu wale ise adura tun bere niyan niyan mi pe igbe kale olorun ni ohun ta ti gbe kale ni satani lokan lo fi arekeleke re yi pada tori na nko ibi ta nlo loni gangan niyan o na ni pe oro idile gba ogbon London dealing with marital issues dealing with any marital issues oro idile se kini o gba ogbon lo gba o it require wisdom to deal with family matters o gba ogbon to ba fi alafia to ba fi ayo ta ba fe ifokan bale ta ba fe ki ibasepo awa atoko wa awa ati yawo wa ko pe titi lai o gba ogbon gidigidi ati imo iru ogbon wo la wa nso nipa re what type of wisdom iru ogbon wo la nso o na ni ogbon olorun alaye the wisdom of God tori wepe ogbon ti eniyan o foni gbogbo en te gbo mi lori eto yi loni mo fe ka je ka ni agbo yi oro yi mo de gbadura pe mi mimo olorun atumo re ju bi mo se le so lo ogbon eniyan o fo lasan ni ko si arekereke lasan lo ogbon eniyan agabangebe lo ogbon eniyan the wisdom of man is only hypocrisy cunningness lies deceit that is the wisdom of man that is what we can find in the wisdom of man nkan ta le ri ninu ogbon eniyan niyan agabangebe etekete iro etan o ni ogbon eniyan ogbon ti eniyan o je ti satani o na ni pe o no je ki igbeyawo tojo mo tori pe ogbon ti ara wa la fi se igbeyawo ogbon ti ara wa la fi to idile ko de lead wa sibi kankan nkan to mu wa na ni abamo ibanuje iparun gan iseku pare ni lona ito gbogbo ta wa ro pa niyan ko nkan to pada n pari si na niyan ogbon ara mi ta ba fi opolo ti wa nto ogbon wa nto yo nkan to pada pari si na ni abamo yo pari sinu ibanuje yo pari sinu wahala yo pari sinu rududu domestic violence iseku pare lona ito in to pari si niyan bibeli gan so fun wa o ni gbogbo oto to mo so o gbo oto ti mo le so oto ti eniyan ta gbe da niyan o ni bi akisa ilegbin lori niwaju olorun. It's just like a fleeting rag. All your faithfulness, all your righteousness, your carnal faithfulness, your carnal truthfulness is nothing but just a fleeting rag before God. Of the authority of arekereke lasan lo je niwaju Olorun. Tori na nko baba ati mama, brother ati sister, gbogbo eyan omo Olorun gbogbo te gbo mi loni. Anilo ogbon o. Anilo ogbon Olorun. Anilo imo Olorun. Lati doju kon gbogbo ton sele ninu dile wa iwe owe gan so fun wa iwe Proverbs chapter 24:3 oni ogbon ni a fi nko ile oye na si fi fi idi re kale that true wisdom is an house builded and by understanding it is established ogbon lo fi kole re oye lo fi fi idi re kale ogbon tani ogbon olorun ni oye ninu Olorun ni lo fi le ko ile to fi le fide re kale iwe owe go proverb 14:1 oni olukuluku ologbon obirin a ma ko ile ara re every wise woman builds their own home olukuluku ologbon obirin ko ile ara re oni sugbon asiwere yo si fi owo re fa lule oro Olorun to ka si eni ti o ba ti fi ogbon Olorun se ogbon gege bi asiwere o no fi owo ara de fa kale tori pe nipa titesi imo ti eniyan nipa titesi ogbon ti eniyan ko si ogbon ta le da ohun lo lead si wahala eyi to sele yanpon yan ni idamu ati wahala to sele ninu aye loni imoran eyan le polopo ngbo o teti si ti Olorun ohun lo da gbogbo wahala sile o obirin to ba wa ninu ogbon Olorun nikan soso ohun lo le ri le re to ohun lo le ri le re gbe lo le mu duro there is no perfect marriage no marriage was made from heaven ko si marriage kankan ta gbe kale latorun wa gbogbo yebi imperfection na lo kun inu eniyan a gbe aye sugbon gbo olorun lo le ran wa lowo lati le se idile yen olorun se fe ko wa ma je mo olorun ni pe ko ko dagba ko ni yawo ko de bi ko mo ti ara yin jade ma je mo olorun ni pe ko dagba ko ni oko ko ni idile ti e ka ke bi awon mo ti o ma gboro si yin lenu sugbon satani na mo wi pe nipa idile lo fi le ba lafia aye ge won lo fin da gbogbo wahala yen sile awa na de ngba si lenu tori pe ako lati fi ogbon olorun se ogbon ogbon olorun lo nilo ogbon eniyan imo eniyan oye eniyan ko si nkan kan to ma mu wa ju wahala idamu e to sele tan ri e wo gbogbo all the broken homes gbogbo wa ile to ti dojuru ile to ti daru lotun lo si nipa bayi bo le se ro pa yin na le balance o no je kaye balance man o ni wahala se kunu aye loni gbogbo nkan to sele laye loni inu dile lo ti bere inu dile lo ti bere ile ti emi ile ti e je ka dimu ninu ogbon olorun ki satani ma da ye nibe being a single parent ko le ko mu alafia wa ko mu ayo wa ko mu idunu wa fun wa ko mo tori pe we are just living unfulfilled life kin se olorun kin se ma je mu ati nkan to olorun fe fun wa niyan satani lo so wa si ipo ta wa yi atunse de lolorun bere ta ba si wa laye ta wa laye a gbodo se atunse si ona wa oluwa na wa lowo loruko jesu e wa ka tun wa tesi waju kini kan to mu ogbon olorun wa fun aye eniyan bo le yan se le ni ogbon olorun bo le yan se ni imo olorun in to be to sorun na ninu aye loni niyan o koko gangan to sorun laye loni na ni I need beru olorun ni o ni o je ki ogbon olorun ku lori eniyan o lo je ki imo olorun sorun ninu aye wa lai si beru olorun ko le si ogbon olorun ninu aye ni en to ba fe ni ogbon olorun wa beru olorun wa jo wa ara re fun eleda re olorun eleda re bibeli so fun wa ninu we proverbs chapter 1:7 oni beru oluwa ni ipile se imo sugba awon asiwere gogbo ati eko awon ti ki na so yen jare ko make sense ki na so yen ah ogbon ogbon eyan lo fi ngba yen ogbon eyan lo fi ngba yen ko ni make sense nibi ti ogbon eyan ba ti sise sugbon nibi ti ogbon olorun ba wa iberu oluwa oni ipile se imo the fear of the lord is the beginning of knowledge also if them ewe proverb no chapter 9 verse 10 oni iberu oluwa ni ipile se ogbon to ba beru olorun ko si bo se fe ni ogbon to le fi se ta ba de tun wo ewe job 28:28 yen oni iberu oni ninu iberu oluwa ni ogbon wa fear of the lord is wisdom ninu iberu oluwa be ni ogbon wa ohun lo ma fun wa ni oye lati kuro ninu ibi that is what the word of God says in the book of Job 28:28 fear of the lord is wisdom that gives the understanding of departing from evil iberu oluwa oni lo ma fun oni ogbon ti wa fi ni oye lati kuro ninu ibi gbogbo ibi to nro dede eyi ti satani fi to fi da aye la mu to fi ni aye lara iberu oluwa nikan ni o lo le je ka ni ogbon olorun then in the way Jacob yen the book of James chapter 1 from verse 5 to 6a oni pe oni to ba ku enikeni ku ogbon ko bere lowo olorun bere lowo olorun fe ko bere lowo ko bere ninu igbagbo olorun mo wi pe ogbon to wa lori wa yan o le gbe wa debi kankan olorun ni ko wa bere ogbon to won olorun ohun o fi fun opolopo wonu gbe awu loni nipa imo ati ori ara won ni even ga lo mi ha ri red flags a ri gbogbo awon nkan mi to ye ko fi yera ko ni yera a ja ma fi ogbon re to pe o ma change e nkan to ba eni to ori change during your courtship iwa to ode nigba lowo okunrin yen tabi lowo obirin yen nigba te court lowo nigba te ninu nigba te fera yin sona I'm telling you te ba fera tan yo peleke ode ri nkan kan gba mo sugbon gbe eyan ma so fun pe ma worry eh to ba fe tan I change that is the wisdom of man won lo lead opolopo sinu regret loni nkan to de nigba to olorun da eniyan olorun fi ogbon re ati imo re sinu ayawo eniyan tele tele sugba agba eniyan na latasa agere ni waju olorun lati atete ko se nigbati ta nigbati olorun da adamu ati efa ijo ti adamu ati efa ti se agbonran si olorun ti won gbonran si satani lenu ti won ko ti olorun sile ojo na ni ogbon olorun imo olorun ti ko ninu aye eniyan awa wa pelu ogbon ti satani satani lo wa ku to wa ndari wa ogbon to fi dari adamu to fi dari efa lojo yen oloku ta ndo ninu aye o na lo wa da wahala sile ninu aye e di pe ninu ogbon yi na nigbati olorun le adamu ati efa jade ko ninu ogba idera tolorun fi won si to ti won sinu aye igba to bere sini bimo won bi kain won bi ebeli iru ogbon buruko airekeleke na lo wa lori aye awon omo won to satani ti mo pe eje ki so kokon fun wa igba ti olorun da adamu ti olorun o ti da ifa pelu re se mo pe satani o wa ba adamu o mo pe oni kan sini adamu fa re ko le reproduce nkankan eyin o mo pe ko ti si idile kankan sugbon guarantee olorun da ifa pelu adamu satani mo pe yes idile ti bere on ton ba fi aye awon obi won se awon mejeji se yo ma lo ninu eja won mo titi lai lai ni ti lati ran di ran ni ngba te fa de o na ni satani de to wa don won wo to de mu won ko ninu iberu ati igboran olorun to mu won wa sabe ti e ijo yi na ni imo olorun oye olorun ko ninu aye ni to wa je pe mo satani la lo o na lo para won ninu aye adamu ati efa ninu aye omo won kain ati abeli iseku pa ni akoko kai ni pa aburo re to satani ti wonu idile inu idile lo ngba to fi sise ninu aye aja ka bi jakaji jakadi ki ile mi ati yin koko la be dari satani a si le bo kuro nibe interfile bona ni ko bere fun olorun ono ni lo ani lo gbon olorun nkan to gbon olorun de ma se ninu aye re ni pe baba ati ya to gbon mi oko ati yawo te gbon mi ninu ile loni e ti fe ra yin sile ni o ti pete ti wa nu marriage e keke bere marriage ni o abi e keke fe wo nu marriage ni e je ki so talk of yin bere fun ogbon olorun ati imo olorun ohun ni o je ko mojuse re lati se gege bi oko gege bi iyawo ninu ile ogbon olorun lo nje ke eyan mojuse re gege bi oko to ni miss duty e ninu ile as husband and wife e wo 1 Corinthians chapter 7 verse 3 to 5 yen oni ki oko ki o ma se ohun to ye si aya be gege si ni aya pelu si oko elele sese nipa ogbon olorun nikan chocho imo olorun ni o je ko mojuse re gege bi oko ninu ile o ni o je ki wo na yawo mojuse re gege bi aya ninu ile ai mojuse won yi ngba ta ti so ogbon olorun nu lo je ki wa lafe de laarin loko laya to ka ku wa ndagbe to ka ku wa laya ara ti e a de fe teri ba labe oro olorun verse 4 tun ni o ni aya ko ni agbara lori ara re bi ko se oko be gege ni oko pelu ko si ni agbara lori ara re bi ko si aya so you know your responsibility as husband you know your responsibility as wife you we know your duty oko ni oba olorun ni pe gege bi oko looto lori ni yin ninu ile you are the head of the house but oh lagbara lori ara re ngba to ba ti ni iyawo iyawo re ni agbara lori re so be the same thing na obinrin to wa labi oko oh lagbara lori ara re o le ni nkan to wo lo ma se oko re lo lagbara lori re bọ́nà ojúṣe wa nìyẹn ó wá ní verse 5 ni ẹ má ṣe fà sẹ́yìn kó lọ́dún ara yín bí kò ṣe nípa fífìmọ̀ ṣọ̀kan kí ẹ̀yin kó lè fi ara yín fún àwẹ̀ àti àdúrà kí ẹ̀yin kó sì túnjúmọ̀ pàdé kí sátani kí ó má ṣe dán yín wò nítorí àìmáradúró yín ẹ ò ní fà sẹ́yìn fún ara yín rárá ẹ má ṣe fà sẹ́yìn bí kò ṣe pé kẹjọjọ sọ láàrin ara yín ẹnìkankan tó dẹ̀ ṣe rí ojúṣe wa àkọ́kọ́ gan tó yẹ ká kọ́kọ́ lépa òun ni pé kó mọ ìfẹ́ ọlọ́run kó seek for the will of God. Seek for God's will. That is your first responsibility. Iyen lo ma je ko le mo ki l'Olorun fe ko se ninu ile gege bi oko toto. Ki l'Olorun fe ko se ninu ile gege bi iyawo toto. As husband in the house, to ba ti mo fe l'Olorun ninu ogba ati imo l'Olorun, wa mo pe your duty, your responsibility is to love, is to provide and to protect. Ninu ife ni to ba lo fe ran iyawo re to soro si bo se won. Ton na ton sise ku se fun ko si fe kankan to ni fun ife to ba ti so respect inu ko si ife lasan ni o de gba ti on ba si onje ti o fi yo si ni bo lo se fe dun oni po fe ran yawo e ko si bi to ti le soro si o le protect ile o le provide fun le opolopo ko n sa nse ti e ni olorun ni je ka useless opolopo n wu gba to wu ni wa de lo fẹran o fẹran o ti kuna ninu ojuse re bawo ni ojo woni le wa ni ni oni tuka si meji abi iwo yawo na ogbon olorun ati imo olorun a je ko mo wi pe total submission ijo wa re ni patapata with respect in the spirit of humility total submission with respect in the spirit of humility won olorun gbe fun obirin ijo wa re ni pelu iteriba pelu emi irele patapata ko support ile ko support oko re o ni oko okan oko re gbekele lai beru sugbon opolopo ti fi ele sile igberaga ya pe mi o le se yen o ti so opolopo di single woman single wife single abi single parent I want life e bi olorun o se fe a ma jin gbo ta ba se ni waju olorun toju ile re je ki ile re ko wa gege bi ibamu pelu oro olorun e je ki se oju opo tori time wa ti lo ta ba ri awon ti ba da city oni 091-36-55-6952 091-36-55-6952 Line to wobi inige. Nga ba le ba ari si ti o ni. Oro edile ogba ogban. O lan so ni pare. Oro edile ogba ogban. Ogban ke ni ogban lono ni. Ogban ati imo lono ni oro edile ba. E ti wole o.
1: Ya, se ma ku po ogban ati oye. Lai si ogbon ibile o le ko le duro lai si ogbon ibise ga ko se se kini o
0: ko le duro aye
1: ni
0: ogbon
1: ha to tori bi be da won ni bo ba ko ogbon fe ni kan ni ki o pere so e se ogbon ti a fi nta yo ogbon olorun ogbon teyan fi nse nkan kini olorun fi do sin ati teyan fi nse aseyori so en ti o ba ni ogbon o ya o pe olorun ni ja ja o
0: mi loruko jesu God bless you sir beni ogbon olorun o no je ko mojuse re bi oko bi iyawo ninu ile a bere fun olorun o ni ko bere fun to ba ku oko ogbon ogbon ti e imo eniyan imoran eniyan yen o lo je ko gbogbo aye ni bo ti ri loni lati mojuse re oni lo ogbon olorun number to wobi is 091-36-55-6952 ta ba mojuse wa ta ba nse yo de na jogbon e ti wole o
3: hello
0: e
3: kuro le o
0: e gba oruko yi bi te tin pe wa
3: oruko mi la yo mi de lati pata oloje
0: e seun e ba che komo komo
3: ikun ti dun pupo gege bi eto yi tori nkan to nse mi lowo lowo nkan ti mo gbo o dabi pe gege bi pe olorun lo pe mi sinu eto yi tori mo joko mo ro lowo latari pe ifige awo mi sile pelu awon nkan ti mo foju ni latojo yi amo pelu eto yi mo gbo
0: okan
3: ti yi pada
0: oluwa seun God bless you hallelujah God bless you aunty oluwa seun e fi ona yin le olorun lowo ogbon re le nilo gbogbo nko to ba dojuru te ba ti ni oluwa mo yanda kini yi fun yo to ogbon olorun lati mojuse wa on lo ma mu ijogbon ija domestic violence abuku re ti wole
1: o alaafia fun yin
0: alaafia fun yin daddy o god bless you sir
1: god bless you orun
0: yin daddy e seun gan ni
1: e ku si mi ni
0: yes sir
1: ni ko ti o bo de ti soro to mo mi I tell you oro olorun yo je ki laye ki se le oko ni kan bi leyawo yo je ki laye ku
0: beni
1: a je le oro lo ni
0: beni inu de le oko ti bere ni
1: won ba je na ma gbadura
0: beni beni
1: oni le ti o le ko a je le oro lo
0: beni daddy beni e seun sir o na la fi so a tele oro olorun ni e mo ti oko ati yawo ba duro ninu le won ti won duro ton mojuse won ton tele oro olorun nigba na ni alafia asokan wa laarin won awon mo won wa keko labe won awon omo ton jade sita yi na won na keko yen na ma gbe lota sugbon nkan ti won ko lati nile o na na gbe lo ita o na lo je ki gbogbo e di rududu eh o lo je ko rududu time wa ti lo a se continue lori oro yi ti ba le nikan to ba wole si ba re nikan si be time wa ti lo oro idile gba ogbon ogbon 091-36-55-6952 number to wobi niyan time wa ti lo gan e ti wole o won le pepe yen ti ja time wa ti lo a se continue lori issue lori topic yi ati kuro nibe so e je ka moju se wa bere ninu ogbon olorun fun gbogbo le olorun lowo thank God for the life of that sister mo de gbadura po olorun mi aba mi di won mu pelu nkan to gbo yen igbese to fe gbe ti o ti o da yen olorun mi amukura je kan gbe igbese otun oluwa ran wa lowo loruko jesu ola ni monday eje ka pade lodo ka agbara lago mesan sago mokola ni ton ba ti fun olaye wa ba olorun re pade leyin program ye pe mi so ni number mi 070 3249 5016 070 3249 5016 anu olorun ori ofe re ko ni fi wa sile ni oruko jesu ire o

0: oba to ka wuwa yen to je ka ri ojo esimi ti toni je ka sumo bi radio wa ororo wa omi wa ati bele wa ko wa pelu wa nigbati a n lo sinu eto aluyo ti toni nipa kika oro olorun nibi ta ti bara wa soro olorun ni iwe ori David ori ogofa ole mefa lati ese kini si ese keta ti o ka bayi pe oni nigbati oluwa mu ikolo si oni pada awa dabi eniti nla ala nigbati na ni enu wa kun fun erin ati awon wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon kefere pe oluwa se ohun la fun won ese ti o kan oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo je ga tele ba fun adura oruko jesu
1: amen
0: a fe gbo oro re olorun oro ba wa so fi oro re ye wa ka da labukun nu oro na jesu oluwa wa amen koko oro olorun ti a gbo ninu eto aluwa toni na ni olorun ayipada lojiji olorun ayipada lojiji the god of sudden turn around olorun ayipada lojiji olorun ma yi aye eyan pada ni lojiji eniyan olorun wa omo olorun yi gege bi awo omo re olorun mo yi o le yi aye wa pada lojiji ipo ti o wa le buru sugbon ni loju kan na olorun le mu kikini o le yi ohun gbogbo pada o le mu kikini gbogbo pada olorun ti o yi igbekun si oni pada o le yi ibanuje re pada si ayo itiju re si ogo ati kuna re si eri olorun to yi ohun gbogbo pada lojiji nigba ti won oro ti tele to olorun mu ibanuje won kuro to mu wahala won kuro ibi ti a ti ka oro olorun san 126 line 1 so pe nigba ti oluwa yi igbekun si oni pada awa dabi awon ti nla ala se be ni abe ni ala mo go ati be lori aye be ni to olorun ba ti de o de na niyan ogun to nla koja yen loruko jesu olugbara okun yo de ba isoro to nla koja yen loruko jesu okun yo de ba ojo kan lo wonu aye re ojo kan na ni na logun yan ma jade ohun to need na ni pa okan re pa ma wo jesu gege bi ala se pe igbagbo re a ri pe joseph kuro ninu tubu lo si afin ni ojo kan Joseph gan o mo pe ojo yen ma je ojo afiyesi nla looto ti ni orisi awon eran olorun ti lo fun opopolopo eyan sugbon gba ti olorun de ojo kan na ni nigba ti o ro ti tele o de jade ko ninu kini o ninu tumbu o wa lo si afin nla o lo si bi nla igbe aye re ji pada si rere mo gbadu baba mama ogun to wu to le ma la koja loni olorun fopin si ayo re de ogo re de ibukun re de a ri pe ana kuro ninu egan ji ya omo enti orogun re bere si gan ana ta sunkun a se gbogbo e sugbon duro ti olorun a ri pe gbogbo egan yo se kini o dopin olorun iya gan ojo kini to wa di alayo to wa di iya olomo meje enti an ro bi aye ti pari fun enti an ro bi ko si nkan kan mo olorun de kesi olorun da lohun iwa gan emi o mo ru bi to ti ya gan boya yen tin fi o se bo yo ti ro pe won gbogbo ti tan n to ni ni na ni pe simile olorun olorun ayi pada lojiji yo yi aye re pada lojiji nigba ti o ro ti tele nigba ti o ro ti tele a ri en to ti da duro fun bi 21 years to je pe olorun de se kini o yi aye re pada o de bi beta la koko o bi beji le keji eketa na o tun bi beji omo ti kunle olorun da gbogbo to ti sonu gbogbo to ti ye ko de olorun da pada.

0: Olorun ya aye re pada omo wa wa eh loruko Jesu olugbara gbogbo to wu to le je egan ninu aye re Olorun yo mu kuro but mo wa foju kuro ninu sisagbe die a ri pe but mo wa foju alagbe ni a ri pe o ma nsagbe ko to je e ri bayen eyin eni Olorun emi o mo ru condition to wa boya na je alagbe o je eni to ma ntoro adojule dojule dakun ko si yo e dakun ko si nkan bayi e dakun ebun mi nkan kan o le ma foju physical oju o le ma foju sugbon ko je pe alagbe ni o ti foju ti emi opolopo foju ti ara o ti foju ti emi loruko Jesu Oluwa gbogbo awon nkan won yi to so sinu igbekun Olorun yo mu ku olojiji loruko Jesu opolopo eni o wa loni ninu idaduro to je pe o le je pe esan o le je pe onkon o le je pe lati bi se onkon lo le mu idaduro wa aisan o le mu idaduro wa o si ibanuje wahala idile gbogbo awon nkan won yen so no wa nu opo aye niyan loni iru e to wu to wa nu aye re tabi iru e ta ti e da ko ko sinu awon miran lo wa nu aye olorun yi pada lojiji yo de yi aye re pada yo mu aye re bo si ko si rere ayo adipo ibanuje ayo adipo ekun olorun ade nu omi bi gbogbo nu iranlowo ade loruko Jesu Kristi oluwa wa nje eyin eniyan olorun eyin eniyan eje ka duro ninu olorun nitori pe olorun ni lo le kan soso lo le mu aye wa yi pada mo sakakiri olorun yo si yi aye re pada lojiji awon ohun ti o ye ki a mo ohun akoko olorun ko gbagbe re gbo arakunrin ati arabin nu ogun to nla koja yen olorun o se kini o ko gbagbe re inu ese to nla koja yen olorun ko gbagbe re inu osi to nla koja yen olorun ko gbagbe re olorun ko gbagbe e inu awon gbogbo to nla koja yen olorun ko gbagbe re olorun o gbagbe re olorun o gbagbe re ohun ti won pe logun yen jo won pe ngba mi ki sogun eyan ti landlord leku onu ile oko ti ku landlord leku onu ile o de ile akoku ki so n lo ni ki sa won lo ni o de ko lo gbe be won atomo re n gbe be a de ri be ni ran lowo ti de fun be ni abi omo tin sa kini apango lo kaakiri e wa wo ngba ti olorun de sinu aye re lojiji aye re de yi pada lojiji mo gbadua aye ti wo na yo yi pada lojiji aye re mo ni aye re yo yi pada a o ri pe iru eniyan olorun de mu ti kini o mu gbogbo wahala re o mu gbogbo igbokun re o mu dokun olorun ko gbagbe re bi wahala ba ti po pe to Olorun ko gbagbe re bo ti le ko gbagba pe to Olorun o gbagbe re iwo ni ko duo ni waju Olorun ko duo da ni waju Olorun e wo Job a ri pe Job jiya gidigidi gan iya re po sugbon nigbati akoko Olorun to a ri pe o ngbogbo yi pada Olorun da ikolo re pada ni lopo meji a ri pe o ngbogbo yi pada nigbati akoko do to nigbati Olorun yi gbekun re pada a ri pe Olorun da ohun gbogbo to ti sonu yen Olorun fun pada iwe Job ori kejilelogoji ese kewa oni Oluwa si yi igbekun Job pada Oluwa si fi opolopo ilopo meji kun ohun gbogbo ti Job ni mo gbadura akoko idaduro re ko ni pe mo ni oruko Jesu Oluwa akoko idaduro re ko ni pe mo mo wo odiwo ni ko mo fi were pe Olorun wani o ma fi were pe Olorun mo pe Olorun o le so ngbogbo fun o mo pe Olorun na ni Olorun ma wo onikan soso inu ogun to wo nla koja duro de gbeke le simile ma wo titi di akoko iyanu re ma wo o le mo leyan o le mo nikan ti o ran olowo sugbon Jesu nbe ni to se lati ran olowo lati mu ki ngbogbo yi pada aisan to nla koja yen Olorun le gba o ma wo nikan awon ogun to nla nigbati baba ti aba ko wa sile Olorun o dide fun ran olowo wa Olorun a dide fun ran olowo re lojiji a de mu ki ngbogbo ko se kini o ko yi pada si rere ninu aye re oyin keji Olorun le yi ipo ti o wa ye pada lojiji Olorun le yi ipo yen pada lojiji ni aroma eru aroma talaka to adi oba Joseph inu igbo lo wa David inu igbo lo wa afajade inu igbo o wa di oba so Olorun to mo mu aye pada wa lojiji yo mu aye pada bonu aye re igbade kan pelu Olorun le yi opolopo odun wahala re pada. to ba bo olorun pare gbogbo igba to tin da mu to tin se ojo kan soso yo de yi ogboropo pada yo yi opolopo igbekun re pada yo mu on gbogbo bo sipo aye re ko de ni wa ba kan na mo aye re o ni wa ba kan na mo a o ri pe oro kan yi dinasaru dide ninu oku oro kan soso ni o dinasaru dide ninu kini ninu oku oni nasaru jade wa gbogbo awon gbogbo to ti so aye re doku yen o jade ku anu re nasaru wa di alaye okan gbogbo to saye re doku yen gbogbo to dabi oje oro ran lo yen lojiji ayipada re yo wo be lo a ri pe ale kan yi igbe aye peteru pada lati owo ofosi ibukun pupo peteru ojo a ri pe apeja ni peteru o tin damu ko reja pa sugbon gba jesu darapo morin ajo ni tisibu nihi ngba to tisibu o ko akopo eja en ti ba lo le lowo ofo mo gbadua emi o mo nkan to nse emi o mo bi to wa n to ni pataki na ni opolopo wa la ni di ka gboran ka mo je ki olorun mo dari wa ngba ta ba de ti wa nu olorun a ri pe a o ni so nko nse a ri pe lojiji olorun yo de mu aye pada rere yo mu wonu aye mi ati won loruko jesu oluwa wa olorun ko nilo odun pupo lati bukun fun eniyan olorun o ni di odun pipo lati bukun olorun to le bukun omo kekere lo le bukun agbalagba olorun olorun wa ase yi onwo ni to ja pe ko si enikeni to le bi ohun to need na ni ma wo nikan gege bi alase pe igbagbo re duro ti ma wo pe inu re ni ohun gbogbo wa se dragi mi saki atade gbeginu ko won duro ti olorun lojiji isele yanu ayo sele ninu ina ninu ina a ri pe enikerin na ni Jesu Kristo Oluwa oba kefe lo ni eni o dabi omo Olorun ayipada rere n to ye ko gbemi won o so won di alaye o ki se eni kankan Olorun poki kara re nu aye won Olorun yo poki kara re nu aye mi ati wo n to na eja du ti Olorun a si ri pe rere ni Olorun ayipada ojiji yo si wonu aye wa ohun to tun le se na ni pe iyin a ma mu ayipada ojiji wa ti a ba yin Olorun a ma mu ayipada ojuji wa nigba ti eniyan ba yin Olorun tokan tokan a ri pe awon ewon a ma ja iru re la rinu aye Paul ati Sela nigba ti won yin Olorun ni tubu lojiji a ri pe ilegbon ilekun sisile ide won da a ri pe ide won ja nitori pe won yin Olorun ni awon to nla koja to ba ta ba gbadu ata so gbogbo ti o si iwo bere si yin Olorun tokan tokan ma yin Olorun o ri pe nu re inu isegun ma nwa nu re a ri pe ide Paul ati Sila o se kini oja eja mo bi a se yin Olorun inu re isegun wa ninu yin a ri pe isele ayo sele inu aye Paul ati Sila lojiji mo gbadu afun o ton gbo omi ni wakati isele yanu ayo yo sele inu aye re lojiji nigba ti okoro to ti tele kini agbodo se ki ayipada ojiji le waye ohun akoko na ni pe ronukiwara kuro ninu ese re nitori pe elese la fi ise fun ronukiwara kuro ninu ese re yi pada wa si odo lo gbekele olorun patapata fi aye re fun olorun patapata ma gbadura ni igba gbogbo agbadura je ona ti a fi le bo olorun soro je ona ti a fi le bo olorun rin lati gbero nkan ohun ti a fe lowo olorun ma se je ki rewesi wo inu re ìrẹsì a mọ dé ńgbà tí ẹlòmí ò bá tètè rí ìdáradúà má jẹ kí rẹsì ọwọ inú yin ọlọrun kì í sẹ ìyanu tó dé kì í sẹ ìgbà tó jẹ kì í sẹ ìyanu tó dé ńgbà tó tiẹ tí ìrìsẹ bẹrẹ sí yin ọlọrun rí pé Paul àti Sila àwọn òtí ẹmọ pọnà mọ yẹn lọlọrun máa gbà jíjọ sí wọn wọn ti bẹrẹ sí yin ọlọrun lẹyìn yin wọn a rí pé iṣẹ ìyanu ṣe kíni ó ṣẹlẹ ipò tí ó wà lọwọlọwọ kì í ṣe òpin ìgbésí ayé rẹ ọlọrun ti to yi itan Joseph pada yo yi aye re pada oji ti ana oji ti Job ati Bartimeu afoju pada yo yi ibanuje re pada lojiji loruko Jesu ki osu yi to pari omije re yo di ayo loruko Jesu ituju re yo di ogo idaduro re yo di eri adura re yo di ayeye ni oruko Jesu Kristi oluwa wa amen
1: Have you heard about Dele Ajayi Foundation? Oh yes. Dele Ajayi Foundation is a non-profit organization that was created to reach millions of people across West Africa, most especially the underserved areas in Nigeria. Through our foundation, we hope to support people in need provide food and clothing, scholarships to students, share love and hope to communities. Daily Ajayi Foundation is dedicated to causes that create an avenue for people in need, most especially in providing basic food, housing supplies, and ensuring that school students are empowered through scholarships. We are committed to serving people in need, reaching people in underserved communities, and giving hope to people to reach and positively impact the lives of people. Daily Ajayi Foundation, a family to be with.
0: Pe wa si ori number yi 091 36 55 69 52 091 36 55 69 52. Ibi ti oruko yin ati ibi ti e tin pe. Hello.
2: Alaafia
0: fun yin baba o.
2: God bless you, you're good sir.
0: Yes sir.
2: Gbadura fun mi ati family ni o.
0: Yes sir. E je ka gbadura oruko Jesu. Olorun to mu ki isele yanu ayo jiji sele loruko Jesu ko isele ayada ayo jiji ko sele nu aye yin e ma di eni giga e ni deni eyin e ni deni re sile ateyin ati awon ma ti dile e ni deni re sile isele yanu ayo lojiji yo sele nu aye yin o e siranu olorun gba Jesu oluwa wa amen e ti wole.
3: Hello baba.
0: Hello sir.
3: Aku ole sir.
0: Yes sir.
3: Aku so Oluwa ku gagu baba jajaye o.
0: Ami o.
3: I care about you believe me sir.
0: Yes sir.
3: Aku to siwaju sir.
0: Yes sir. Eje ka gba. Eje agbadura oruko Jesu.
4: Amen.
0: Ni oruko Jesu.
4: Amen.
0: Ai gbogbo ibi ti e ti need yanu ojiji. Yara lori omo. Yara lori aye yin. Yara lori ise yin. Mo gbadura loriko Jesu sele yanu ojiji ko sele nu aye yin boye ti e ti gbadura adura ti o ti sun e ti nka re lowo lowo bayi loriko Jesu sele yanu ojiji ko sele nu aye yin oluran lowo nla ko dide ogun ko se ka si ri anu gba lai loriko Jesu oluwa wa amen. Eso ya di oyin sey di e te ba ti fe pe. Yes. Hello, eti wole.
5: Eku ro leto.
0: Eku ro le o.
5: Oko ti lo so lati akada.
0: Okay ma.
5: E jo ta mo se gbadura.
0: E je ka gbadura. Oruko Jesu.
4: Amen.
0: Ya yo dara fun mama.
4: Amen.
0: Anu Olorun ko ni ka ku lori yin. Ogun to wu te nla koja Olorun se wole. Anu fo.
4: Amen.
0: Isele yanu ojiji ko sele nu aye yin. Ko sele nu se yin. Ko sele nu le yin. Bell, Oluwa we o yin gbogba lo se e ri iyanu Olorun Jesu Oluwa wa amen. E ti wole.
6: Ekun ole kan.
0: Ekun ole
6: kan. Ekun ole kan.
0: E je ka gbadura loruko Jesu gba Olorun to mo n dawo awon eyan fere lohun mo gbadura Olorun yo da yin lohun lori ise yin lori atigbe awo yin isele yanu ojiji ko sele nu aye yin. Keri yanu iyanu to po iyanu nla eje fi mo pe Olorun mo ngbo adua ko bere si sele nu aye yin o Jesu Oluwa wa amen. Hello. Hello. Ti bayi eje ki enikan ko ma se. Okay oya. Hello.
7: Hello sir.
0: Hello ma.
7: Ati
0: se Oluwa sa. Oluwa ku sele o.
7: Oluwa ajara se
0: fun. Ami o Jesu Oluwa la.
7: Ori ko mi ni je na ti lati tan se je gbadura
0: fun. E je ka gbadura. Oruko Jesu. Ogun to ni oruko Jesu. Ogun to wu te nla koja iba ise ta isan. Iba ise ti damu. Iba ise ti ipon iru ogun to wu te nla koja Olorun se fun. E o di alayo. Anu ko wole yin. Isele yanu ayo ko sele nu yin. Sele yanu ojiji ti o man yi on gbogbo pada sire ko wonu aye yin o. E sira anu gba. Lai loruko Jesu Kristi Oluwa wa amen. Ki enikan ko ma se pe mo. E je ka ati bo si akoko adua. E je ki gbogbo wo sejo gbadu e gbe ororo yin. Omi bibeli ko wa ni waju yin. Ororo yen e si ori e kale. Omi yen e si ori e kale. Ki aji do mo gbadura. E je ka dupe o akoko na ni pe lati dupe lowo Olorun. Oba to de mi ati eyin si di akoko yi ki si agbara wa ki se pe amose ju awon to ti koja lo anu le mi ati eyin ri gba eje ka dupe lowo olorun adura ope ruko jesu ruko jesu ruko jesu olorun ayiraya dupe o ayan logo agbe oga lopolopo olorun gba ope wa olorun gba yin wa to de mi wa si ti akoko yo amo lore o amo lore oluwa amo o ki se nipa agbara wa ki se nipa imo wa ki se nipa oye wa ati awa ati awon to anjo n gbadura agbe oga lopolopo olorun gba ope wa olorun gba yin wa gbo adura na jesu oluwa wa ja so olorun ko lon ko dare awon ise dede waju wa ko de pa agbara ese run ninu aye wa o ya adua ni oruko jesu oruko jesu ati awa tan don gbadua olorun ko dare ese waju wa olorun ko pa awon ese wa re ko dare asisi waju wa olorun ko pa ese wa re ko dare asisi waju wa gbo adua jesu oluwa wa eja so fo olorun agba ta fi rin ajo aye wa to ku ta fi ni pa ta fi ni fara pa ta fi ni ko ni waju re olorun jo dare fun wa o ya adua ko jesu ko jesu ko jesu agba ta fi rin ajo aye wa ta fi ni fara pa ya ta fi bo ni ti dopin lo ko jesu ati awa ati awa to n gbo ta ni don gbadura olorun jo dare fun wa jo dare fun wa jo dare fun wa jo dare fun wa gbo adua jesu oluwa wa e so fo olorun baba yi tan aye mi pada si rere o ya adua jesu olugbala yi ta aye wa pada si rere ati awa ati awa ta ni don gbadura olorun ko yi ta aye wa pada si rere olorun ko yi pada si rere yi ta aye wa pada si rere yi ta aye pada si rere olorun ti joseph pada si rere olorun ti ana pada si rere olorun ti job pada si rere olorun yi ta aye wa pada si rere mi o mo ti an je ni kan ni wa le mo la koja olorun yi ta aye wa pada si rere isale ya no jiji joseph no aye wa ati awa to n gbadura je ki ta yi ta aye wa pada si rere gbo adura jesu oluwa wa e so fo olorun gbogbo agbara idile gbogbo agbara idaduro olorun ka kuro ninu aye wa gbogbo agbara to n da wa duro ti o je ka ro na lo olorun ka kuro ninu aye wa o ya adua nuko jesu nuko je gbogbo agbara to da wa duro to da yin yin yin duro ti o je ka tesiwaju ti o je ka aye yin tesiwaju olorun loruko jesu agbara na oluwa ka kuro agbara ti o mu ka tesiwaju ti o mu ka tesiwaju si rere ko wonu aye yin lada ko lo ye ma tesiwaju ninu ise yin ninu eko ye ma tesiwaju ninu ile ninu rere gbogbo ti e dawole ibere si tesiwaju idaduro ka kuro idaduro ka kuro idaduro ka kuro gbo adua jesu oluwa wa e je ka so fo olorun pe oluwa so mi je mi di ayo so ekun mi di erin je ki ayi pada re ko ba aye mi ko ba ise mi ko ba awon ya awon mo o ya adua jesu ko jesu oluwa so mi je awon eniyan re so di ayo nu omi je gbogbonu ninu aye awon eniyan re ninu aye eni kankan wa nu omi je gbogbonu loruko jesu oluwa so ekun wa di erin so ibanuje di ayo fun awon eniyan re gbogbo awon to n la omi je to n la ogun to le ti n la ogun to le koja loruko jesu le ye yi igbe aye won pada si rere ya je ki ayo ko de je ki ayo ko de ojo kan lo tu joseph tu lenu agba won je ki awon eyan kan ri tu sile ki ayo olorun ko wonu aye won ki ayo olorun ko wonu aye ojo kan lo mujo ana ko ni pa gan olorun gbogbo to je egan ninu aye awon eniyan yi olorun mu kuro ran ayo re sinu aye won ran ayo re sinu ise won ran ayo re sinu idile won ran ayo re sinu aye wa gbo adua na jesu oluwa wa e so fo olorun gbogbo igbulekun ti o ti tipa mo awon eniyan re pe ki olorun ko si ilekun na awon ilekun to ti tipa bi o si ti Paul ati Sela ilekun yen si lojiji gbogbo ilekun to ti tipa ma awon eyan re ilekun ire ilekun ayo oluwa si lojiji je kan wonu ogo lo o ya adua oruko jesu oruko jesu oluwa gbogbo ilekun ire to ti le ti ma awon eyan re bo se si ilekun ayo fun awon spiritu loko oluwa je ki ilekun ayo ko si fun won ati awa ati awon ilekun ayo ilekun ire ilekun tesiwaju oluwa je ko si sile olorun si sile ilekun gbogbo je ko sisile fun awon eniyan re je ko sisile je ko sisile ki awon eniyan re ko di alayo loruko jesu kun le mo pe iwo gan lo olorun to ma gba ni lowo ogun gbogbo je ki sele ayo no di ko sele inu aye won gbo adua jesu oluwa wa e je ki a so fun oluwa je ki emi na ni eri o oluwa je ki n leri oluwa je ki n leri eni olorun ba segun fun na lo ma n leri olorun je ki emi na leri joseph leri job leri ana ni eri e so fo olorun eyin ni won yo lo je ki emi na leri je ki n le wa dupe olorun je ki n leri ba mi si awon ogun aye temi na o ya adua jesu oruko jesu oruko jesu sele aya no jiji ti mu ni ko tin ji ipo ni pada sire ti o bere si sele je ki mi no leri je ki awon eyan o leri je ki gbogbo o leri olorun je ki sele ayo no le bere si sele ah e ti o mu ke ni gbe ni wa ah ti ana bi so pe iya gan olojo kini o di olomo meje njo pe ni o leri ni olorun je ka leri o ja leri ja leri joseph na leri eh ko ni gbe won di prime minister ni le ajoji ola je ka wa ni mi ateyin na o leri o a o leri o gbo adua jesu oluwa wa gbo wole bi asan re pe oluwa wo mi san emi na fe leri wo mi san da lafia pada sinu ago ara mi o ya adua ni oruko jesu oruko jesu oruko gbogbo kan tin sai san ta ni don gba adua lowo lowo ye gba iwosan pipe loruko ye gba tusle pipe awon kan ti leri eyin na o leri e ri tura olorun ko wo nsan olorun ko mu ni arada olorun ko nowa lafia re sinu ago ara yin ko nowa etute re sinu ago ara yin e gba lafia gbigbe e gba iwosan gbigbe e gba isegun gbigbe e gba irapada olorun ki okan yin ko bale ke sire owo olorun ko wa lawa yin sirere o e isele yanu ojiji ayi pada ojiji ko sele nu aye yin o ke si ni eri jesu oluwa wa e ja so fo olorun omi omi ati ororo yen ko gbagba olorun ko sise iwosan ko sise imularada o ya adua ko jesu ko jesu ko jesu mi ati ororo yen o ya gbagba olorun je jesu ko sise iwosan ko sise imularada bi awon eyan ren tin lo kan mo leri ki aye pada re ko wonu aye won isele yanu ojiji ko sele nu aye won loruko je olorun fi sise agbara ise yanu gbo adua jesu oluwa wa ja so fo olorun ile ise diamond ko ma tesiwaju ko ma se jona wala ko ma se wobe o ya adua ojo jesu ko jesu ko jesu ile ise diamond de loruko jesu ko ma tesiwaju wala ko ma se wobe idam ko ma se wobe loruko jesu ko ma din lati ko ma gboro si awon osise be ko olorun ko di won mu loruko je bamde ko ma se sele nu aye won olorun gbo adua na jesu oluwa wa amen e je ka te riba fun adura oruko jesu amen ba pe wa lo agba yin wa oro olodun ti a ti gbo loruko jesu jo ni bugbe nu aye wa to si wa jo ya aye pada sirere je mo gbadua omi ati ororo yen ko gba agba olodun adura gbogbo ta ti gba olo ajo gba ka si ni iyaro olodun ka ni eri lai loruko jesu kristi oluwa wa amen amen amen loruko jesu
8: praise the lord
9: O da mi loju pe e ti di alabuko fun lati nu eto akoko aloyo breakthrough half hour to ti de seti gbo yin latenu professor Sanusi Peter Abiodun tinu ijo CAC Mountain of Deliverance fun ibere si waju si e pe professor Sanusi Peter Abiodun sori 0706599 0015 Jesus

Benny, eto ye jinle lati nu bibeli gbara otun wo lori kanidi Diamond 88.7 FM nilu Ilorin ni gbogbo irole ojo iseme laarin ago meje si mejo irole 7 pm to 8 pm every Sunday atoko eto ni Oluswagutan Ekonobo olukopa pataki lori eto yi ni Oluswagutan AK Ogunyemi lati CAC Oke mole to wa ni opopuna unity nilu Ilorin gbogbo enikeni to ba fe mo imo ati otito oro Olorun to ye koro lati nu bibeli laisi amulu mala tabi sugbon be e jajo mo teti si eto yi ni gbogbo ojo iseme John Bat Foundation ni onigbawo eto yi bibeli wi pe oro re ni fitila fun ese mi ati imole si pa ona mi be ni oro re ni mo pa mo luka aya mi kemi ko mo ba se si o Jesu ni oro iye na e jajo ma gbo

0: olùṣọ́àgùn tàn ẹkọ́nọ́bù tí ń ṣe atọ́kùnrin ètò yé ìjìnlẹ̀ láti inú bíbélì fi àkókò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tí ó máa ń darapọ̀ pẹ̀lú wa nígbà gbogbo tá a bá wá sórí ètò ìtàsìn ní ìgbàgbọ́ àti ìdánilójú pé yóò tún darapọ̀ pẹ̀lú wa lónìí yóò sì bá wa ṣe ètò náà bẹ́ẹ̀ náà ni ọpẹ́ wa lọ sọ́dọ̀ onígbọ̀wọ́ ètò yìí ni olúwa yóò mú yín délé ògo níwájú mi ní ni olùṣọ́àgùtàn ak ogunyẹmí wà tí ó tún dáhùn sí ètò òye ìjìnlẹ̀ tí ò ní olùṣọ́àgùtàn ak ogunyẹmí a máa kí yín kẹ́kọ̀ọ́ àbọ̀ sórí ètò yìí
1: ẹ ṣeun bàbá
0: ṣé àlàáfíà lẹ dé
1: o dúpẹ́ gbogbo ẹyin tí à ń gbọ́ wa a kì yín à ń gbàládùá lórúkọ jésù ẹ ní dààmú o nínú ohun gbogbo ojú òní tì yín o ọkàn yóò balẹ̀
0: o
1: jésù olúwa wa.
0: àmì ẹ jẹ́ kí a tẹríba fún àdúrà olúwa ọlọ́run wa fi ọpẹ́ fún àyàn ológo fún ọ̀fẹ́ rẹ̀ lórí wa dúpẹ́ nítorí pé ó tún wa wá sórí ètò yìí láyè àti àlàáfíà bàbá gbọ́ ọpẹ́ wa à ń lọ nípa ti ètò yìí ní àkókò yìí lórúkọ jésù gbàdá darapọ̀ pẹ̀lú wa bá wa ṣe ètò náà má jà sì wí má jà sì sọ lórúkọ jésù kò sí àwọn ọ̀rọ̀ tí ó jáde lẹ́nu wa tí ó bí ẹ̀yàn ọlọ́run wa nínú má jẹ́ ó jáde bá a bá ti ń lanu wa gbòòrò olúwa máa kú bá wa ṣe ètò náà kó yọrí sí ìgbélé kò gorúkọ rẹ nígbà tá a bá parí ètò tí ò ní ìbùkún tí ń bẹ́ńbẹ̀ kó jẹ́ tiwa kí ògo àtọ́lá kó jẹ́ tẹ̀yìn ọlọ́run wa torí a fi ìgbàgbọ́ béèrè lórúkọ jésù kristi olúwa àti olùgbàlà wa ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá yìí ni a ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀bùn tí ọlọ́run fi fún wa nǹkan tí bíbélì sọ nípa rẹ̀ ó pọ̀ a ti sọ díẹ̀ a ti sọ bíi mẹ́ta nínú nǹkan tí
1: bíbélì
0: kọ wa
1: nípa ìmọ̀
0: tó
1: sọ nípa ìmọ̀
0: tó kọ wa òun náà là ń sọ nípa rẹ̀
1: tó tẹnumọ́ nípa ìmọ̀
0: bẹ́ẹ̀ni ẹ ti fún wa ní ìṣítí àti ìṣíníyè
1: mẹ́ta àkọ́kọ́ ni bíbélì sọ pé ìbẹ̀rù ọlọ́run
0: ní ìpilẹ̀ṣẹ̀
1: ọgbọ́n àti ìmọ̀
0: bẹ́ẹ̀ni
1: a ti sẹ́ lórí ìyẹn ìkejì tí bíbélì kọ́ ni pé ká fi ìmọ̀ kún ìgbàgbọ́
0: ká fi ìmọ̀ kún ìgbàgbọ́
1: he had unto faith
0: knowledge ìmọ̀ kún ìgbàgbọ́
1: ìkẹta tí bíbélì sọ ni pé ènìyàn lè ṣe gbé láì ní ìmọ̀
0: ènìyàn lè ṣe gbé láì ní ìmọ̀
1: ènìyàn lè ní anointing
0: lórí ẹ̀bùn tí ọlọ́run bùn yàn náà ènìyàn lè tún ṣe gbé lórí ẹ̀
1: ìmọ̀ ọlọ́run ìmọ̀ nípa ìgbé ayé ìmọ̀ bí a ṣe é ṣe ohun gbogbo ẹ má ti jẹun wọnú rẹ bàbá.
0: o tọ ya mi náà rẹ
1: sẹri
0: tó fi ní ènìyàn lè ṣe gbé nípa rẹ.
1: bákan náà kọ ni a máa ń sọrọ.
0: bẹ́ẹ̀ni.
1: bákan náà kọ ni a ní etí ta fi ń gbọ́rọ̀. tí èèyàn bá ń sọrọ. níbi gbogbo. wọ́n máa ń sọ pé ọlọ́mọdé ó sì gbà wá gbọ́ yes. bọ̀ tí í ṣe gbogbo èèyàn ni ò ní sí ìyàn gbọ́ ṣe gbọ́ báyẹn
0: torí pé
1: ojú ìwòye ẹnì kọ̀ọ̀kan ó yàtọ̀
0: bẹ́ẹ̀ni ó yàtọ̀
1: so bọ̀ pé ẹnìkan si wọ́n si jésù gbọ́ nínú òjò àánú nígbà tó sọ wí pé ara òun ni ẹran tí wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ kó tó lè ní iye pé kì í ṣe
0: àwa máa jẹran ara ẹ
1: ẹjẹ mi
0: a tún máa mú ẹjẹ rẹ
1: bíbélì sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì padà
0: bẹ́ẹ̀ni
1: mo ò sì bá rìn mọ́ ọ̀tẹ̀lé mọ́
0: nítorí pé ó ní
1: jésù wá sí nǹkan kankan ṣé àwọn yẹn sì gbọ́nu àbí
0: wọ́n sì gbọ́ ni
1: ki se pomo pe boya e pa won e bi erun e wa din abe fi se suya le mo je
0: nbe ko
1: se pe won si gbo
0: won si gbo
1: ki se je pe e se je nkan tuntun pe eyan soro won si gbo tabi won si tumo but enu to soro o ni okodoro awon nkan ti o ye to so now bibe jesu bibe so fa pe awon me jesu wa koju sawon mo yin awon mo eyin re o wa bere pe eyin duro nigba ta yo ku ti lo yin na e lo ni agbenu so won peteru agba oluwa mo la fe lo o si bi ta wa ma lo tori pe iwo lo ni oro iye lodo
0: be ni odo re lo wa
1: awon yen mo ohun ti o nso
0: omo ti mo re
1: ti nso ti ye awon pe ehn now eje yara so nkan kan kan soro nipa imo a soro nipa esin bayi
0: eh be ni
1: a soro nipa igbe kale ijo bayi
0: esin ko la soro
1: nipa a soro nipa oselu bayi but a soro nipa imo imo ye lo si bori ohun gbogbo imo
0: lo bori ohun
1: gbogbo ati ogbon lolohun fi da aye atorun nipa oro re
0: nbe be ni ni pa oro re
1: imo lolohun fi se akoso ohun gbogbo to da so any chi ko ba ni imo ewu wa fun ru eni be
0: ewu
1: be ni e je ki so die imo nipa bi eyan se le se akoso omo bibi
0: akoso omo bibi
1: be ni o pe ni feto so omo bibi abi oyin ba yan imo kan ni yen komo ba si wahala olohun to ni enikan se bi olohun pe e ma bi si e ma re si eh so ogbodo ni imo yan ni pe ki kan je pe ka kan bi won bi la pe yan se adie le abi oyin yin so imo kan ni yen ibe e komo lo tori akoko wa imo nipa bi a se nde na ba se nse ba se ndana sorry ki awon oyinbo to de I se pe awon oyinbo na se se wa ko wa ba se ndana I si esin lo ko wa ba se ndana I si esin lo ko wa ba se nfeto so mo bibi ma tun se le nisin awon ko tun gba na je iyan o kan mi ododo pambele ni tori pe lori ti mo gba research le lori ni diploma level minimum so yi mo ko write up mi lori fifi eto somo bibi medically they have 9 ways 9 means of family planning emi wa gbe kale pe bi ara 19 ways
0: o mu me wa kun
1: for family plan method ta fi le fe eto somo bibi awon oloyibo ibi ti an mama nipa fifese so mo bibi lona mesan but emi mo ju ona mesan lo tori pe mo bi mi si ile yoruba si arin awon agbagba ti olorun fun ni imo I se pe nigba ti awon oyinbo de la sese se feto si omo bibi
0: be ni
1: se n gbo mi sa
0: be ni
1: e mo je n lo jina be un ba se ndana kisa na o to de
0: bene
1: aba ti mo da ni kisa na to de
0: ah ti bi
1: do awo ti e ti idaye ngba ye sugba sa agbo tan
0: bene
1: won de practice e lo bu ti wa toro mo oko le mi oko na bi mi si
0: wa da mo ba se nda
1: ni gbogbo wa ko la mo o
0: ah wa ni to ba lo oko
1: e gbogbo wa ko la mo o
0: gbudo mo
1: e te la ko gbogbo ala mo yen iyen mo fe mo gbagbo pelu yin gbogbo wa ka lo ni mo bo na se dana
0: ni gbogbo wa to ba lo oko
1: ade bi ka
0: e
1: to ba gbo ko daada
0: bene
1: won mo pe
0: awon agbagba
1: pe mo pe lai si sana
0: ai lo sana
1: eh e si dana ta se da tu jeun
0: bene
1: ta tu je yan loko
0: o jade lati
1: mu eyin te wa ni mo yen e le mo ja wa niyan pe ira ko si to jo be se gbo ba hun iketa imo nipa bi awon baba nla wa bi won se nse ota ati etu tan fi yinban ko yinbo to de
0: be ni wa ni ani mo yen
1: abi oye n ba
0: be na baba wa ni mo
1: won mo awon ewe tan mo nko papo tan fi se ota ati etu send bomi emeje lo jina be o so ikani imo nipa bi awon baba wa se npa awon nkan oko mo ti ji o baje oyinbo ko loko wa
0: be ni
1: there may be new method modern method of preserving crops.
0: Mm.
1: But can won yin bo to de na baba wa tin pa nkan oko won mo ti si ba je fun akoko pipe
0: be ni
1: e ton je se ni se gan o tun a lewu fun emi emi eniyan se gbo
0: a lo chemical
1: o yen gan tun a lewu
0: uh-huh.
1: But ti awon baba wa ye o wa natural ama jan lo be ho imami imani pa bi won se se owu to fi hun so oyinbo ko lo ko wa
0: wa lo ko
1: eh
0: ani keke ta fi ran owu
1: ani ba owu ngan ba se so do owu
0: ba se so do be ni
1: eh ni bo ran omo ya wa te pe wa simi le ta won oyinbo esi ti wa fo wa loju lati so awon asakanu lati gbe orere sonu ah baba la gbagbo oto ni gbagbo oto ni asawa oto ni isewa
0: be ni
1: iye ise yo ise ise esin ibori sa esin ni ye an lo so si esin nu agba jesu gbe esin ni agba mohammed esin ni gbogbo oye iye yato fun asawa o yato fun igbe kale ijo wa
0: be ni
1: e gbo ju mo so igbe kale ijo ko pa pa mo ra won to ide no esin muslimi to ide odo wa nigbagbo kangrika ko pa pa mo ti dipa ti dipa ko pa pa mo ti csc csc ko pa pa mo ti karibu eh eh that is denominational kini so but otoni imo imo yen ta gbogbo wa po ta ba ni imo yen la wa sonu toju okan pataki lara wa asawa aya nu so kan si ya imo eyi kefa imo nipa bi a se nsi ose iwe ati ose ifoso koyinbo to de esin kan lo ko wa if anybody want to argue with me come and argue let your prove it beti mo so ikiso to imo niye eru awon baba wa awon mama wa won de so di ose a de ma fi we a fi nfo so
0: beni
1: baba fe ko le yo le ton ma fe ko de yo de imami ima matun se kan nisin to gbe gbo gbe te mo eso lowo te fe kan ma gbe lebu e ma kan awon ni daki ati ko e gbogbo eyan ni imo olorun imo nipa bi won se nwadi oro ti o ba ruju saju koyinbo to de kesin to de iye isasin there is knowledge lado awon baba wa bo se wa di orun to ba diju
0: to ba diju
1: iye ko ni se pelu esin o fe lo bi kan se nlo mo lo tabi lo esin bi baba pelu mi se wa pelu mi lo lagbara olorun gbogbo eyin te n gbo wa e ni ri banu je
0: amen
1: so imo imo koyinbo o to de ki esin o to de ki esin muslimi ati esin gbagbo o to de an baba wa ni to fi wo akoko
0: be ni
1: abi oye ojiji na fi wo ago
0: be ni
1: gbo won ni ba mi alojo kan ri te ba ti te ojiji ba mi ago meji lati
0: ti
1: lo nya pe lojo kan ri ta ago meji la ba lo
0: ago meji la ba ti koja
1: ojiji o center won wa di lola e bota to ba ago meji la eyin ta ngbo e bo si ta lanu orun e ri pe orun yen ojiji yin o ti center ra yin e ma te ojiji yin mole lori yin ojiji o wa ni ori ese yin na pe ni ojo kan ri tojo ba ye ri ago kan sa ago meji
0: no be ni
1: e try ti mo se lola imoni awon baba yen ko si pe ora gode mo wo
0: ero mo ni ogo
1: but won mo time pe ojo ti lo
0: well won ni ojo ti lo
1: won wo ojiji ojiji na fi wago imoni yen na oh lago lowo si lego eyan le mo pe ki loju ojo wi
0: nigba mi ran gan won awon akuko to ba nko won mo time
1: be ni sir ben ni sa eya oriri adaba to ba soro loko baba alago merit ilu
0: alago ti ilu
1: awon bo na baba yi se mago
0: aye won won alago
1: gbogbo yen la value e mo gbogbo yen la ti sonu o wa dabi pe ti awon alawo fufun yen lo wa je original o de wa n do mi pe agbe on rere sonu eja su so kan se ri gbogbo awon imo ma tun so ro de bi kan nisin o imo nipa eto abo lori dukia
0: eto abo
1: be ni sa
0: se dukia wa
1: be ni sa eje nso kankan fun yin nigba ti awon iye biye kini ibo lowo wa Olade ni yeye. Sari gbogbo en ti o gboko le mo ti mo so yi. Iberu o si ni isin. Tori pe ko si abo lori dukia mo. Ma so die fun eyin olugbo wa. E si gbagbo pelu mi eyin te ni oye ju wa lo. E gbagbo pelu mi pe en ti omo kunrin so otito ni eje nso. Ba o le yan se le si abo lori dukia re eleyi soro esin eleyi oba igbagbo ninu krisi je eleyi oba igbagbo pe enikan gba oje muslimi ko so pe kirun kirun omo kirun to ba fe kirun ko so pe eni to ba fe gba jesu to be lo church ko to pe mo lo church ko ni kankan se ke se orisa it is a method of protecting security measure that you can put in place that our forefather put in place. Emi o mo pe mo so gbogbo ti mo so yi o to ba wa ni kankan ko mo so pe boya to dogo awon tan mo mi tan sun mo mi dada mo pe mi o mo ewe ewe ibalasan afin ba re so pe baba eni pe me malaria e lo je we tan kan wa sagbo kan gbogbo mi mo magbo gbogbo aye mo ba soro o emi a mo mu agbo daada agbo kan wa ni se tan pe ni ginger o fi popular ngoro mo mo nlo daada abo ta ba loja tabi a ba fe tan kan a gbe se gbe ona
0: Abe
1: ona na. Wo bi ale kan da ko debe ko ji ko lo.
0: Yo won ni gbe o.
1: Tori pe awon tan ko sibe. Won ti secure e. Se gbo ji mo se. Awon eyan gan mo pe eleyi o le ko.
0: Be.
1: Won o ni ready kankan o.
0: Be ni. Ko se ni ti o duro ti awon ja to nta le ba ona yin
1: sugbon won bi ala aye nikan da ko debe koko
0: mo ni owo ti e fi ra gan iye tan ta
1: won
0: ko ti be won fo
1: teni ba debe yo ko
0: ti ko ti a
1: ko de bi ara da ko wa ko owo yen tori won ti awon tan ko bi awon baba yen ti secure e je so kankan to se le kwara nbi won gbe omo copper kan lo si awon igberiko kan e ma je da ko lu ma debe ori kasu ni ilu yen ko si ewo to ba je kasu to mu kasu but mo mu woro re lo
0: kan ma mu lo
1: drop it
0: bibeli na
1: tori woro yen gangan o ni awon baba yen fi nse oro aje won o si niye tan rin fe sori oko
0: yen be ni
1: but en ba ti mu woro yen lo ko si hospital to gbere ton ri aisan tin se ko si ni igbadun omo papa kan wa gbe lo lu ba ri ku kasu lo ba bo ti mu gbe e tan lo tun jaiso re
0: o tun mu woro e lowo
1: o tun lo se je
0: o tun lo
1: alabade
0: eh
1: na ba nukri awon lori re nta ti enikan wa gbo pe otojo mo ilu yen lo ni ah copper se se pe o je kasu
0: ah
1: olohun je kasu
0: olohun je
1: se se pe o mu koro re
0: ah gbogbo e lo ko lo
1: to ti na pelopo won fun test o to ri ti se o
0: ah
1: ni bo lo ti je kasu la ni oko bi bayi ha lo baba bo ko lo ko ye pe copa to whatsapp lodo wa nbi
0: o ti je kasu
1: lo ko
0: o ti mu woro e lo
1: baba yen lo se lo wa fun ni agbo to mu pe ma ti nawo nawo nawo ta ro pe boya eh kini kan ni kini kan ni o ba pari lo ba gbadun anona ni bi won je kasu ko to mu woro re ko loko won ti secure re
0: en bibili so pe laye ojo na oni to ba de bi oka oloka to ba ya to je do sun je to sun oka je o se gbogbo e to mu lo le o lo jale be ni
1: to wa di
0: oni sugbon to ba wa di to di le to nlo a o lo le ni e
1: now ba se n pa nkan ye ma e je so kan fun you can secure your wife nigba tan ti security wa to daju tan baba wan secure yawo mo bi ya re da ko lo ba
0: aya la ya ko lo
1: mo bi oda
0: ko so mo
1: security bi meta bi merin lo wa yato fun magun magun yen magun na ton pe orisirisi
0: ah orisirisi ni
1: ikan wa je pe to ba ko yawo yawo o wa bere si lati immediately yen lo ti mo wu ko
0: be ni
1: ikan yen o si gbogun ti o ba je wa kan fun ni ero re yo wu ko ku ni
0: be ni emi ran yo yo takiti ni
1: emi olokiti ni
0: ebe olokiti e meta ni
1: emi alaku ko ni yo
0: wu ko bi akoko be ni be ni emi ran ku gbudo da odo koja
1: so iyen le die security mi wa wa to pe bo ba le ti wole iwo ko lo jade lara obirin yo jo gbe eyin mejeji jade won wo bi e ba dira yin ma ni ba te ba ri jade
0: ni yin lagbara o
1: se yin o da e nigba ta won yan mo pe tin ba lo sogbon yawo baba yi e ma sesin won ni dodo re sugbe yawo fodo ko re lori o si jale lori o si de a lo lo sosi a lo lo kirun
0: e jeje mo po ni wasu koko wasu lojo kan o ni ohun mo ogun magun o lo ohun mo ogun tan fi se magun abi tan fi toju magun ah ni gbogbo wa kigbe iwo ni wasu ni ba ki a o ni magun ma se gun oni magun oni je ogun magun
1: magun to ba ti gun
0: to ba ti gun
1: ogun
0: o takiti
1: bi o ti e takiti o wole ni oni le jade
0: be ni
1: esin o di gba ti oko iyawo ba de se mo pe itiju yan ni da ladugbo se ke ah se wo lo n ba yawo baba la baya
0: be ni
1: an ti mo nigba na bi ko pe awon baba yen secure yawo won pastor ti pastor ba yawo ara won sun pastor n bo mo jo sun lo
0: de be ni
1: ibaje yi pe iru abo yen wa awon omo awon baba ton pe won so fo mama mo se se ku se o mo doju ti wa to nigba yen virginity o ni apanle omo ton ba si lo le oko ti o ni virginity won da pada le won
0: be ni bẹẹni won ni sariya fun rara ti rara
1: all right
0: so ti loni
1: so iberu ye ti wa ki si esin lo ko wa niye ni ida ti wa su fe ni kan pe iwo ko gboro sagbere be lo gboro se pasaga awon e ti mo pe ewu be yo sesin
0: bẹẹni
1: esin oju ko roju won de ni se that is security we are talking about and it has value
0: bẹẹni
1: but a ti gbe junu awa de ni esin baba n ba yawo o ma sokoto so tele
0: be ni
1: o ma n loyun ka ki bi aja
0: be ni be ni
1: se yen lo da
0: ko da ko da se
1: o ma ba se n da bobo obirin gba ton ba ko awon eru gidi gbagidi la okorin saafin o ti mo pe awon omo ile won le kolu yawo kabiyesi awon o ti secure yawo won ko ni si pe won o try re
0: won mo ba se da bobo yawo awon ba kabiyesi
1: na la nso o
0: tam bi o igwe fa ogudo so mo yawo
1: ifun ti o ba gan ba ku tan tan ba se tutu o bi ya ni keni da ti o gori yawo ba that is very we are talking about bo lo wa mo agbon rere sona esin ti fo wa loju
0: se o ni o ye ti kini gun ni aye ojo yawo baba re
1: mo gbo baba
0: eh to deni tan gegun fun
1: abo nipa irin ajo nigba teyin ba saba pade ewu de tai mo iye ise sin o ki ko si iru ba o ni ti mo so yo ko si iru ba o
0: ki lo wa be
1: koda ko si pe kini ka ko si o but awon ti o ni lara Boya on lo lojo ona nisin. E de de boso won bandit. Awon ton ti secure awon meji ni nu ko lo afeeri.
0: E be ni.
1: Segbo.
0: Afeeri.
1: Tabi ko lo egbe.
0: Abi egbe.
1: Iyan ise isin. Baba egbo. Ki ise isin. Ki ise isin. Ade escape ewu ye. Only one breadwinner no family. Ti o ba escape ewo ye eyan ti ya o je.
0: Yo je o.
1: Be ba lesson ni lodo yin. Mi o gbagbo pe se ni lodo
0: Olorun. A se bi jagujagu kan na nlo laye
1: ojo. Emi o gbagbo. Number 7 baba.
0: Afeeri.
1: Imo nipa itoju awon alaisan ki awon oyibo to de kesin o to de. Bi an ba gbe bi fun obirin teje o duro abere ko ran fun nigba na omo gbon o se soro ti won da eje yen duro to birin yen o si ye tomo re o ye ati gbo rere sonu esin yen ti fo wa loju won ti dori oro olohun kodo awon ti an ni ti esin yi todo won wa awon ni asabi sin won o so asa yen nu awa gba imo ju awon to ni mo lo agba esin ja won to lesin lo esin yen lo nyo wa lenu bayi I can prove it e je so yo kan si imo nipa ba se nkole tan gbe oyibo ko loko wa esin ko loko wa
0: be ni
1: ma baba wa ti nkole koko to fa mama won ti ni knowledge won ti ni imo ba se kole oyinbo ko lopa ba se kole won fi koko
0: boko ni
1: imi won lu ewe imi won lu oparun
0: eh oparun
1: ko de ni jo
0: igi agbon yen na ki la npe
1: la igba oju la tunu igba oju la na la gi agbon na fi se kini pa ni o fi boye so gbogbo awon kan won yi lo je imo sugbon bram ti olajude bram ti awon oyinbo de apa gbogbo kọcho wa ti asadada ta ni ti o ni aba won awa papo mesin awa gbi esin awa fi gba asa wa wole e wa so wo ku won gboro e wo bo omo se se atan adelebo ni ati gbogbo se n yale kare ba ti o si security
0: ko si
1: oro security koja wi pe bandit or no bandit nbo ni bo mo npa mo gba ti o lo gbo omo kan e woni adie to ba gbe na je enu re o bo
0: be ni afai mo ku mo ku
1: e ja lo nu bibele ka to tesi waju ninu iwe osia ori ikejo ese iketa bibele soro kan nibe an so nipa ikoni bibele iwe osia ori ikejo ese iketa bibeli pe israel ti gbe orere sonu
0: be ni
1: ira awa lawo dudu ti gbe orere sonu ira yoruba ti gbe orere sonu ki la ba yori ota yo le pare esi bible
0: ota yo le pare
1: so mo le pa wa bayi an lejo ye ko le an le oba ko laafin
0: be ni
1: ata gbe orere sonu ata gbe orere sonu psalm 74 verse 9 oni psalm kan pari pe awon ko ri ami wa ko ti asi wo ni kan mo to le dido ti o gba wa
0: ko si
1: be ni ko si enikan ninu wa ti o wa mo bi o se pe to
0: awa ko ri ami wa
1: mo ami ti sonu ami abo ti sonu ami sin o ti tan ti sonu

0: won gbe oba alajan omo fulani win wo si wo lo da seria fun itan oba gbe mi re igba ti o ba pada di o ti dira baraba leyin ba tan ba gba opolopo owo tan
1: be ni
0: how long number 5 lo mo ri kini ese 28 mo kan
1: be ni
0: proverb 19:2 o so wi pe bible nti bible so nipa imo ni o ti eniyan ko ba ni imo oni ko dara
1: ko dara
0: ti eyan ba ni imo oni ko da ko da ke eyan mo ni imo
1: ko da ko da
0: ko da a ni imo ese la ni bayi se gbo a dupe agbagbo yes sugbe imo da bibe da so pe ka fi mo kun igbagbo
1: be ni
0: sugba a fi mo kun igbagbo a ko lati ni imo olorun ninu ironu wa
1: be ni
0: a ronu nipa imo mo awon chana tan ronu nipa imo jojumo na develop nipa imo
1: be ni
0: won si gbadun imo imo so orile re won dalagbara lagbaye imo so orile re won di olori rede ti oro aje re busoke
1: gbo wo wa la ku lo so
0: awa wa lo fi owo ra imo la beda ero eso imo ti won la wa nra ta wa ngbadu
1: ga ki se
0: the product of their knowledge
1: ki se mo won
0: a wa gan wa mo a wa imo a wa mo ka mo se ka mo consume la wa a gbe kuro ro iko lori rede a tun gbe lo sori rede mi lo refine ki lo subulu wa o rede america won ni more than 15 refinery awon de ni crude oil ti wa bi no ngbon lo
1: sa
0: se ta lo wa ni mo e down ko si made in Nigeria
1: ben
0: to acceptable unto the community
1: ben
0: have you made in England made in China made in Japan o to wa the house house wa awon senator wa awon rep wa won le lo moto ti Nigeria
1: top Nigeria moto Nigeria se ma Nigeria se moto ni debi
0: se se moto ni
1: debi san te lo
0: moto se ko ku awon kan
1: se bi a kan ko won jo
0: ni ta ba je ko won jo kilo de ta le mo ra yen te pe a fi ka ba don kilo de ti yin o si lori gba
1: won won mo pe ita ko jo gan o de se se ka make mistake ninu ki ko jo re
0: okay se ni mo ba won se ni mo imo pe ki oro aje ti yin o mo baje ki ta won lede kan mo da se ni mo se bi ta ba ti en lo ngba ba nlo ta ba ri awon ase die die for to ni e wa ma adjust
1: be ni o
0: amo to develop
1: be ni
0: ninu imo yen I ta da wole ta fa aye gba bo la se fe da gba ninu re
1: o se se
0: bi wa la wa wa nu yen number 6 o ti gbe le so ni pa imo imo la fi n to ile pe n ba te n ba kole te ba gbe yawo to loko te ba ni imo e lejo bara yin gbe pe be ni
1: imo la fi n to ile
0: be ni imo ni munuto
1: imo ni munuto
0: e ma binu o apology leru eleyi o opolopo awon olori wa na o ni ibobon se sakoso olu lojo ori fun abaki je pe ko si awon resources we have enough resources but no knowledge for o implementation si no knowledge that can establish the country no knowledge we so rely on white people white country foreign country basu awon no ba wasu bato awon no ba bato a le dan kankan se funra wa
1: abe won that is eru ni gba kan
0: se be le ti gbo mi nira
1: agba ominira na ni
0: se egba etegba o ti so ominira te tun gba o tun ti wa sonu mo yin lowo
1: ah ko sonu
0: mo bo lo wa wa
1: a ni o wa
0: se ominira lati soro se ominira lati rin se ominira te ba ominira baba ore mi o ni ile
1: ki lo se ile na
0: e wa nso ni omugo be ni
1: se ile baba ore
0: be ni e ri be de si ke wa ko awon alufa ke ko leyin awon eyin le dari awon christian masabi eyin

0: gamo e ke wa kon leyin ke lo losu meji nbe o
1: fun kene
0: sosu meta
1: kini an se
0: kini se
1: won sa yeye
0: eh egbe anointing yin lo be won sa yeye
1: eh
0: ani e wa eh wa so won ti ojo baba e ko no bu o
1: lati ba won lo se
0: eh won ni oga won ise ma sa o won pe won fe lo doju ko se te ba wa losu meji meta nbe won te ba ri be gbe te rogun se
1: eh
0: awon kan tin payan lekun awon kan ti ore rin rara awon kan to mu itiju wa awon kan ti oye ka fi sawada ti oye ka fi soro oselu ti oye ka fi soro esin awon ya osoro mangambo na wa bo la won oluwa gbogbo wa ti lu bi 38 fi tuni kwara ambo la won anocha awon woli wa ibo la wa ti mo ba ni mo challenge anybody lori fukin yes it's a challenge if personally to me myself it's not a challenge
1: ah je bi ni ase
0: olorun o ta nbere pe olorun yin da abi e gbon tan so e melo ni ijoko kan ti organize prayer for this state
1: for this
0: for this country
1: and this country
0: where is the result of the prayer solomon o gbadu amoni
1: we organize here debit at any result
0: so we organize
1: but that all organize here
0: so why you can organize
1: oh yeah
0: kilo dey take organize
1: awon olori
0: so anointing yin anointing take for mo gbadun tawon kan mo suffer gba to ti mo omo ti yin na ko wa laarin won to ti si yawo to wa laarin won
1: o ma wa
0: owa
1: owa
0: era baba mi o ti gbo ri pe o ni enikan kan ninu awon eyan yin ti an gbe te n wa owo kiri olorun de fun yin laanu dele koni si o so wa
1: ado wa se
0: to ti gbe awon eyan yin te ti gbe
1: te o ki se eyan mi o
0: na ni oja e mo bi e so pe igbe ni fun eni ti ara ro ni si oni ara ro wa nitori pe ko ti kan awon ti o ti kan Nigeria is not due to you. That is where we are living comfortable. Odo don ti wa to mo pe nkan kan se to gbogbo bi onje tin wo gboro nlu yi.
1: Beeni. O wa ko si mo.
0: Se mo ya report si to ti da.
1: Beeni.
0: Eh.
1: 70,000.
0: Ko si soro kankan ti Nigeria ni eyo soro kan so ta nini oro insecurity. Ti e ba ti ku o, be mi ba lo si oko. Ti mo ba da oko odun kan, emi ati dile mi a le je tan modun meji. Kire wa mo ke bi omo pa mi.
1: Possible.
0: But I don't know what.
1: Simple, no fight in Dakuna.
0: But I don't know what. AK 47, what you do the Alabule? What you do the Aloko? Baba look me again. What you all find around here? I see neighbor, no way, your neighbor. Keep my baby by me, Mila. Cosayeta, Cosabe, Cosafe,
1: only I won't woo by 8-4. Why I'm only one day, you're using one.
0: Come, you're you.
1: Ah.
0: Salayeta, Solo Kube,
1: Nibo.
0: Only day. To ba da bi ton so la fe ri
1: o si nkan to ni
0: eh eh ko sabo
1: ko yoju
0: anointing so si gan ko mu ko mo mo pa won pastor sinu oko what are you saying how long la ma fara da won ibanuje yi nigbati olorun be lorun to je orisun imo ati awon ta le se to put an end to this insult and frustration. You spend your spiritualize everything. Your life is in danger. Yes.
1: To ba se gugu nkan yen sha to.
0: Ki so re mi, oni malaria lo hospital to ba lo gba bede wa ku danu. Ko da si pe eyan ku ti obo lo nile, iba je ku gbo na iba je ku tutu.
1: Bene.
0: Wo lo padanu e to ojo t'Olorun fe ko ro
1: laye. Bene o.
0: Bene. Awon fura wa fun won bi je lasan. Number 7 bibeli kon ni pe ima ma so eniyan di alagbara Proverbs 24:5 a so nipa awon ti bibeli so nipa ima. Number 8 bibeli so pe eni ti o ni ima a ma pa asiri mo o pe ni ki pa asiri aye re mo Anton lo le ambush ton ba gbo information pe awon soja fe lo bayi awon fijelaje fe lo bayi pe won o se lo re gun won awon to wa laarin awon awon security agent won le pa siri arin won mo e wa wo ye emi tin sofo Proverbs 17:27 lo so be oji beli so nipa imo to ko nipa imo number 9 be ni Proverbs 17:27 oji ikesan ti bibeli so nipa imo imo ti eniyan imo ti eniyan gbe lowo imo pe yes I can pray alone oni yo di asan
1: to ba so pe ohun le gbadura nikan
0: nigba ti o awon nkan to fi le gbara re ku o lowo ku ojiji oni oni boyo lo le baba boyo lo blade enikan sap up je bi eche enikan o de ti be ni HIV o wa lo ni logun o wa lanu e ti nbe mi o ki o sanu e ti mi o ki o si mi reku iranse olorun emi na sugbon se o si profession fun itoju why waiting for miracle tolo ba wo san o le gba se bi eso loyin jejo se bi eso opo tola pada lo fun ke sa dua
1: alua dua
0: ke se prophecy woli ye le prophecy but olorun ogba ti prophecy ibi eso opo tolo olorun ti fe wa isan esekaya san olo lo de lo ke se prophecy lode ta ma gbe orere sonu lati fi emi wa fun iku
1: Jesus
0: First Corinthians 13:8 oni sugbon imo ti olorun yo wa titi imo ti eniyan o di asan sugbon imo ti olorun o wa titi number 10 bibeli ko wa pe imo ju wura ati fadaka lo o ju iyan lo sebo
1: oju
0: iyun lo ni sari olotunju wura lo gold olotunju wa fadaka lo baba na pe fadaka olotunju me ni bi to ni ye lori de e ti oni mo oku ni sa Proverbs 8:10-11 ikokola ife olorun tabi ife si olorun ninu kristi nikan lo gaju gbogbo imo lo nkan soso to gaju gbogbo imo lo ni ife ife si olorun to wa ninu kristi o nikan lo gaju imo lo
1: be ni
0: tori ife fun ara re ni olorun
1: be ni
0: iwe efesu ori keta ese 19 ife nikan lo gaju imo lo ife olorun nikan lo gaju gbogbo imo lo o tayo gbogbo imo
1: ife
0: be ni tori olorun gan ni ife ebun ni imo ebun olorun ni imo sugbon olorun fure gan ni ife baba
1: olorun ti fun iyan ni imo yen
0: o gangan ni ife abi oye yin ife ni olorun
1: ife ni olorun
0: ife yen si gbera re pamo sinu kristi idinu e ti oba gba Jesu Kristi gbo a padanu
1: a padanu
0: be ni e je so meji si ka to lo si oju opo le ko si imo tabi ogbon mo fun eni keni nigba ti o ba de inu sare ba ba ku tan to imo to ya ko lo ni ise to ba lo temi re fi bo lojiji o pari nanu yes imo to ye ko lo bayi elomi ti eni mo yo mo beru ko ni lo lati da bo bara re lati gbara re lowo iparun a mo beru tawon eyan so a mo beru tawon eyan o se nbo ba denu sare o ni ri imo yen lo mo
1: be ni
0: oni wa so ori kese ese kewa e je so ke tala ka da ke mi bibeli ko wa pe ki a ma dagba ninu ore ofe ati imo olorun
1: ki a ma dagba
0: bẹni ninu ore ofe ati ninu imo olorun
1: ati ninu imo olorun
0: bẹni sa Peteru keji ori keta se 18 lo so be.
1: Peteru keji.
0: Baba dojo mejo. A lo si chapter mi a si oju ewe mi lori eto yi. Ibi ti Olorun ran wa lowo ran mi lowo de baba.
1: Mm, I dupe
0: lori oro imo. En to ba fe ko gbo ko gba. En to ba si fe ko ko awichiwa.
1: Nkan ti a n gboro le lori na ni imo. Ti o ga ju ebun gan ta fun eyan ti eyan ba ni imo ti won ba fun lebo ebun yen o le
0: hello won ti wole baba
2: hello baba
0: e ka le o
1: oruko ati bi ka ti pe
2: a ku ise oluwa oluwa ma wa pele ita
0: ami o
2: e se o a ki mo boye ma be loruko mi ta
0: okay
2: baba mo ti ko po lopo e po lara yin eni mo gan
0: olorun
2: imo ya ba po sita
1: ami ami
2: o bi dodon ki gbadura fun yin pe ko lord dariji yin fun awon eko te nko wa lati bi ose bi meta
0: ami ami
2: seri sibi we galatia ori kini ese kejo ibe yen so fun wa pe leyin on gbogbo won ti ati ko yin bi elomiran ba tun mu omiran wa to yato si eleyi koda ko jangeli ni oru ki o di fibu o te nko wa lati bi ose bi meta seyin o ni oyibo n pe ni syncretism adalu nígbà téèyàn ń da àwọn ideology tí ò jọra mọ́ra ṣẹ́gbẹ́sà kí ọlọ́pàá ni mí sà ẹ̀jẹ̀ ṣàlẹ̀ mi ọlọ́pàá ni mí kí lọ máa ṣe mọ́ kó àwọn ọlọ́pàá ẹgbẹ́ mi pé kẹ́yìn lọ máa ṣe oògùn àjẹsára kẹ́yìn ta ìbọn máa wọlé kí kankan máa wọlé ẹ ṣe ní. Irú bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ pé bí ẹnìkan lo afẹ́ rí bí ẹnìkan lo kinní kan kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀ kinní kan kinní kan ẹ̀mí tó ń protect wọn yẹn kì í ṣe mí mímọ́.
0: O
2: ti Yorùbá ń pè ní oògùn ó involve criticism ó yàtọ̀ sí àgbo ó yàtọ̀ sí pínyànjẹ ẹ̀fọ́.
0: Ọlọ́run
2: àrùn yìí ọlọ́
1: bàbá. Ẹ ṣe fún ìmọ̀ràn yín o.
0: Ẹ pé nọ́mbà bàbá tí ó wọlé rédíò
1: mi. Bí a bá rẹ́nikẹ́ni tó fẹ́ béèrè àwọn ìbéèrè lọ́wọ́ wa kó má ṣáda ìpè wá sórí àwọn ẹ̀rọ wọ̀nyí tí a ó pè jáde láti inú ibi tí agodo tá a wà yìí
0: 091 36 55 55 69 69 52
1: ibi tẹ́ pè wá sí.
0: Hello o ti rẹ o ti rẹ o.
3: Ẹ
0: kalẹ̀ ti wọlé
3: o. Ẹ kú sí ni èmi o.
0: Mọ
3: wá fún lókun àti agbára àṣeyọrí o.
0: Mọ
3: wisdom ṣàwòlé Adélé ọmọ yín ló sọ̀rọ̀ láti ẹ̀fọ̀ sí
0: lọ́rùn.
3: Nípa ìbẹ̀rù àìnígboyà ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí ẹ̀bùn yìí lò ó. Wọ́n bẹ̀rù tí ayé fẹ́ sọ. Jẹ́ nípa ìdáàbòbò náà bí gbogbo nǹkan ṣe rí nílé ayé ìsìn sọ. Gbogbo ìmọ̀ tẹ àwọn akara ẹni nìkan àìsò tí fọ́ níbi gbogbo mọ́ àìnígboyà kò jẹ́ káwọn èèyàn rí ẹ̀bùn ara wọn lò. Kò jẹ́ kí ẹ̀bùn yìí ṣiṣẹ́. Ẹ̀bùn Ọlọ́run jẹ́ wa o. Kò sí wòlíì tàbí pásítọ̀ tọ́lọ́run fún ní ìfàmìlóró yàn tó kú. Ó sì wà lára wọn ṣùgbọ́n kò tí ì gboyà tó kán mọ́ rí tèmi wí kán mọ́ rí tèmi sọ kò jẹ́ kẹ́lòmíì lè lo ẹ̀bùn yìí. Ó sì wá àfẹ́ tiwa lórílẹ̀‐èdè báyìí nísìn torí páwọn èèyàn rí ẹ̀bùn wọn lò nípa ojúṣàájú àìsòdodo àìnífẹ̀ẹ́ àìníbẹ̀rù gbogbo nǹkan wọ̀nyí àjẹbánu ó hàn àfẹ́ ti orílẹ̀‐èdè ó hàn àfẹ́ ti ìdílé ṣùgbọ́n ju gbogbo rẹ̀ lọ Ọlọ́run alátìlẹyìn wa kó kọ́ gbogbo wa mọ̀ ṣe.
0: Bàbá
3: ẹ kú èso Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ o.
0: Amen.
3: Yóò sì dára fún yín.
0: Amen. Thank you, mama.
1: Amen. Ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ pè á kó má ṣàlẹ́ pè wá sórí ẹ̀rọ wọ̀nyí 091 036 55 69 52.
0: Hello, ẹ ti wọlé orúkọ yín o.
2: Hello, bàbá ẹ ká lẹ́kùn ojú ojú wa.
1: Ẹ ká lẹ́
2: Irọ́hun ló sọ láti dálé àlù.
1: Ẹ ṣe o, à ń gbọ́.
2: Bàbá à ń sọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀. Màmá tó sọ̀rọ̀ tán nìsín ń sọ pé àìbẹ̀rù. Ẹ tó ń fẹ́ bèrè kankan. Tó yẹ kó nígbàgbọ́ tòótọ́ kó máa bẹ̀rù ikú.
1: Ìbéèrè tó ń bèrè náà ni pé oníṣẹ́ onígbàgbọ́ tòótọ́.
0: Ikú jí ọ̀nà sí iye. Bẹ́ẹ̀ bẹ̀rù rẹ̀
1: ó kú.
0: Bẹ́ẹ̀ bẹ̀rù rẹ̀ á kú. Kò sẹ́ tí ì bẹ̀rù kú. Ètì ẹ̀ tí ì bẹ̀rù kú ò tó nǹkan. awon kan ti iberu ku ni awon onisunmo mi to da won o de bomb won ra pe awon fe lo ku
1: be ni
0: sugbon won fe ki thousands awon eyan ko ku pelu won
1: pelu won
0: awa nberu ku abi oye ba won opolopo onigbagbo lo nberu ku afi to ba ka mo
1: be ni
0: to ba ka mo gan seri ku tun arorun ju awon iya ti fitina to mo fitina yan olohun ni ya bo sowo
1: amen
0: adabanija eni ti oba
1: be ni
0: lo pere
1: lokun
0: ni eyan melo lo le fe mi re foku bi jesu Jesu debi kan bi o se pe nipa iran lowo ati anu fun ase yori ko gan fe ye e ti wole oruko yin ati si ba jin pe
1: oruko ati bi te tin pe
0: hello akini e ti re
1: o ti re
0: ah o ti re awon yan ko ri oko yan
4: alaafia fun yin
0: alaafia
1: fun yin baba ni mu bo
4: Benny, sir, go to that mobile.
0: And
4: let's go back to New York to talk to you, sir.
0: Yes, sir.
4: I want America, Meta, Canadian, and your car. One of those years, you pa. You're talking to you, but to my dear, one bad darkness, or one bad bad in there. Oh, I'm careful that you pass the America. Come back to communicate that I want. Ti won fi se ko to ni se won ni wa so kale si sori omi lai ti pala lai ti kokon e mo to mu wa wa lo wo nsi de bi mo ni
0: ese mo ba
4: so ni boho o ke ke ke ke ke oni mo to mo oni ko fun ni aye se oni o boko aramu yi Only a lot of flag, all a cook. I want to open that you did this in our one down.
0: Well, it's about the parietta. I need your bar. I need your bar near one soldier. Ti won ba la o sunday bo aye ko ti di soldier nu
1: be ni
0: ijoba o ni gba yen ko da te ba fe soju ona to le elo e ti wo loruko yin ati buye ti be
5: e ka le baba
0: e ka le mama o
5: e ku se oluwa oluwa o sa gbara do
0: so amen
5: loruko jesu ile ologo ni bo sonu lowo wa
0: amen
5: e ya si alagbe ni eni ti o ba yin soro lati ejijila
0: okay
5: baba e dakun awon eko ti en ko wa lati ile awo ye gbo eko yin o si ndu mo wa pupo sugba e dakun e ma je ka ya sotun so si so ye bai a le tori pe aye baje ko wa ma foju egbogun le sem bo ala ye mi
1: ba ba ba ye agba yin
5: ti a ba fe ko eko nipa igbala e je ka to se ri iku yi o di dandan gbogbo wa la ku nitori ati jogun iku lati odo adamu baba nla wa ati ni ireti iye ninu jesu kristo nla wa iye iye aini pekun e ma je ka ko wa ni eko lati beru iku awon apostoli igbani won o beru iku a si ri pe iku to pa opolopo mo iku to lagbara ni e ma je ka fi ojo iku ka fi ma ya sotun ya so si Olorun mo nti o fi gba wa o ni igba lawa o lo mona to won gba gba wa e je ka ranti lori tan ewole elisha elija ni nigba ti o nso fun Olorun pe Olorun oba abu ti pa gbogbo awon woli irun Olorun so fun elisha je pe ohun si ise irin go woli
0: Ti o fun wa ba do.
5: Olorun mo bi to mu wa lo lorilede yi.
1: Okay.
5: A mo to o mo ju wa lo.
0: Ese mama thank you ma.
5: Olorun yo ran wa lowo.
1: Ese se adupe.
0: A le sotan. It's like pe awon eyan capitalize lori. We are not saying that pe ka lo mo sogun.
1: Be ni o.
0: No. En ti bo ba je fe sogun gba to oba mo. Awon ologun ko na bo kwara mo pa ni.
1: Be ni.
0: Ogun yen da.
1: Ko gba won.
0: An soro nipa imo. To ye ki awon to ye ko ni imo yi. To ye ko lo imo yi won wa won lo nipa temi nipa tara nipa ti iwosan nipa ati opo
1: a so pe ki
0: ato baba e ja ma lo awa ti so n tolorun wa be le mi esu ni won so fun jesu pe emi esu lo emi be si bubu ko le mo si eni ti o criticize e a fi to ye pe o gbe nkan gidi lowo
1: be ni o
0: bo se je nu o je si di ojura lo wa dojo mejo
1: titi di ojo mejo loni ta ba re eni keni ti o ni awon ibere to fe bere lowo wa ko mashallah pe wa sori awon ero won 08055584224020 ati 08035 03 21 94
0: baba to pe o ta ko kon flow dada o
1: 0 0 8 0 0 8 0 5 5 5 5 8 4 8 4 2 0 2 0 4 6 4 6 ati 08 0 3 5 0 3 0 3 2 1 2 1 9 4 9 4 ne afa ko ko dupe lowo olorun to ba wa se toni a se ni gbagbo ati daniloju pe yo da mi wa si yo si ba wa ti se tojo mejo loni be na ni an dupe lowo olorun lori iranse ti a pe wa si yi ni olusagutan oguyemi ti won ti ba wa down si awon ibere wa ati alaye lori eto ti oni agbaladua pe oluwa youtube ma fun yin ni ogbokun ogbon
0: ami o
1: lo fun yin loye ku oye
0: ami
1: e se pupo e ku atotonu lataro
0: thank you sir
1: ka to lo e gbadua
0: olorun to lorun ati aye ati ran oro re jade awon kan ti e ran oro isi fun idande fun igbala ati itu sile oluwa lu oro na
1: ami
0: loruko jesu ilu yi orilede yi afeke gba lowo iparun ati idamu olorun wa se be afeke fi anu han lati fi idi imo mule lati mu orilede idagba ka ku ola be iseru awon oyibo patapata ka dominera olorun ji ori be
1: amen
0: esa anu fun wa olorun gba adua lojo mejo ka pade alaafia
1: amen
0: nuko jesu oluwa wa
1: amen.

0: ekare ni bogo bi ti atago kan ni fede e kan da monday 8.7 fm ni won pe bi opo na idi tutun la wa ojulo keji ni nilu lorin ni pinle kwara ni le nigeria ti wa ni in eyin te si ni le nigeria ti wa ni le bomi e ku dede gbo asiku to ba kayin mo lodo ti yin ni gbo ojo aiku ti se ojo sunday bi agun mejo ba ti gbenu lera won titi ti agun mejo abo filu le ma se alabapade wa lori eto alo baba gba eto to mu wa ranti awon isele tojo ti lo lori won awon ona tama baba wa nigba ni ti won gba fi ko awon ewe leko ti won ba gba fi ko won logbon ati awon iwa omo luabi ati bi a se soro ti ede dalenu enu saka ti eyin o ni mo pe omo ni omo be gbugbu e na ni a mo se alabapade ni ori eto yi ni oruko oludasile kan ni baba to da to da le loruko gbugbu awon loga loga ti won dikan ni mo ti won se amojuto re ti won pase re ti won je ko ma lo siwaju ti likan ni fi wa ni owo waju lori oke ninu awon akegbe re loruko lowo kon so afun ti tale yi oluwa se yi oloye de jacob akobi do mimi eni akobi do mimi akobi do mimi metala pa metala lo ni omo lailo metala pa metala mo omo lailo to ba fe mo be a o du fako a lo ni ede alonu eni kan ni so du va ni o du fako ede aloni ni oruko afate are mu omo lokan la won odo ni gi kokula mo ti o si ni fo ide kan to se pataki ogobi to wa ayo ni oja si la se idumare ni oruko afata ni emi fin kin abdul mumin omo to so sa ni omo to so presenter e ka bo so ya ko to eto ile kan si alo baba agba e ti ma pe lori eto yi abala meta le to yi kurura abala oko labala ta pe ni alaye alo labala keji labala ta pe ni alo aladun ni ikangun abala keta lati ma soju opo le fun eyin wi te wa nle ta ti takoto bere si ta si down bere o pe pataki fun gbugbu awon ti won nawo si wa lori eto yi ti won fun wa lebun gba mo binu fun awon ti won down bere wa gbugbu eyin to ba wi lati se be lati darapo mo wa lati nawo ebun si wa aye wa lati se be orisirisi ebun te wa n ko le wulo fun awon iwe ti won pe wole ta ba won obi won e fi sowo si wa gbe nte si fe je kin ten se ten ta ko diri ko di mimo fa awon iyan ojo kayi pada o tun de bayi na ni di ise abi ni di oko wo yin e ja jo fowo sowo po ka fi ti wa gbe ti yin laruge abdul mumin lo nkin le kan si e ja bo mi la eto alo baba gba si nte si waju
1: alo baba loju oba o
2: aya oba

E ka bo kwada it kan da man dey from 7 FM na le ngbo. E ka bo si abala alo aladun ko alaye alo ni. Labala ila tin wo alo ti ehun ati eja re to ni se pelu alo ta pe ni ruwa ogiriwa. Iyen ni pe ko si sori alo kan gan rimo ti a le ba pade labala. Ko si ru alo ta le ba pade. A le ba n to ni se pelu nje to ni se pelu oko ofurufin to ni se pelu ohun elo le tabi nkan mi. Ah, I want a quarter to you, a low intelle, intimo to fem wala lay, a to fecon to you, a low intelle, or a jacalo. Ah, lo. Baba name of quite loco. Money walk by loco. Money on a loco simeji. Money can talk a jack in total, yoku. Can you? Baba ni mo pe loko mo le mi ope loko mo lona lo pin si meji mo ni kin tokan ja kin to tokan yoku oni kin iwo to na wo nle o o gbiyanju amo ko ri be ke so kada okada bo koda ke se maruwa aba ni mo pe loko mo ni pe loko mo lona lo pin meji mo ni tokan ja kin ke sa pa mejeji iwo gbiyanju ko so mo ewu ko sokoto ni ani bo lo se jebe bo se jebe ni pe sokoto ta ma wo ona meji ni ma ta ma tese bo ko wa si be yen se le gbon to ti o tese meji bo sokoto le kan na afi ti o baba ara re nle ese kan la ko ti bo sokoto yen ni ona to ku meji ka ko to ese kan ja ta fe ese kan mole ka to wa ti ese keji bo ese sokoto keji ka to wa fun na lele bo je pe won ni mo pelu ko ni pelu ko ona lo pin meji mo ni to kan ja kin to tokan yoku e pa tewo fun mi oda Ikeji ni alo mo mu leti okun mo fi eyin ti osa sibe mo tun wa olomi tutu kaakiri mo mu leti okun mo fi eyin ti osa sibe mo tun wa olomi tutu kaakiri ara omi nu ara ko omi nu kini se ngba to mi ti joyo nbe omi ko aka fi omi wiye nkan be ni ara elerin diduko emoko iyawo ni enebo lo si jebe ninu ebi ti won ti bi mi tabi iya ati baba to bi mi won olorun ba ke won lomo obirin mo mule tokunu boya ninu awon aburo ya ni aburo baba ni egbon ya ni egbon baba ni omo egbon mi ni omo aburo mi ni a to den ti o bi birin be mo feyin ti osanu ama nu a meje inu awon ti mo to je bi mi un ile fe yawo ninu won ma ese wa yawo temi lo si ibi to ye kin ti fe yawo ni iyen ni pe mo to wa wo olomi tutu kakiri mo mu le tokun mo fe yin to sa apa to mi apa si mi omo obirin mebe ta jo je bi ti ile fe ama mo tun wa naga mo wo olomi tutu lo si ita e pa te wo fun mi e je ka du be labala nu to ba di ai ose tin bala se dumare a tun wo to ba wa labala an tari ese yin ara le esimo ko ta ba fe bo si abala lo aladun bata la ma ju ta fi ma wole sibe be na ni o se ri lale oni bata wa ti wa ni gbaradi ai wa ja bo bata kale ka ma fi bata ju bata o ti ya

alo elanu ekorin e ma ko lo nle e ka bo si abala alo aladun ile eko tayi won gba iko alo lalejo loni ataka eko ile eko ati ya lalo gbon ti wa ni gbaradi akobi je ka won ra le o mo pe won ti setan

0: Eja ma ki ga wa bi pe eku asale ni gbogbo bi ki bi tesi la la fani lati ma gbe ikan ni Diamond 88.7 FM e ka le o eku Sunday oni eku ojo isimi gba ladu wa bi pe o se opolopo isimi ni aye ati ni aye be ni ti Jesu ba ti de bi Jesu ba de ti de imi ati yin o ba Jesu njoba ile na la fin kiyin lati no jo ka supposed to the church as of God fire and thunder ministry that must be God of 1930 ori eto yin eto wa ibapade olohun 1930 na leleyi be ni ba tin se ni gbogbo ojo simi leleyi ni ago mejo abo ni bi ti baba wa no oluwa ti olohun kokoko we so ji keyin yi to ko le lowo evangelist victor ebenezer olabi ibi ton ti ba wa sun gbadura fa awon omo olohun ta de ngbo testimony lotun losi o komi oye pada olamide omo lawo jo lowo ko temi te fe pe ni mc olas pelu mi ninu ile an baba wa wa nbi
1: e ka lesa
0: baba ngbadura fa awon olohun
1: gbogbo awon omo olohun to ngbo mi ni asale yi ori ayo ko wonu ile yin gbogbo eni ti ogun tin yo lenu ninu osu yi ogun na o ya ko kare gbogbo awon to tin sunkun okan fun orere lale loruko Jesu e o gba ori ayo ose ti a fe lo wo yi loruko Jesu wa rerin ayo agbo aseyori re lati odo Olorun wa o ma lu fun lale ori ayo re te o lowo gbogbo aisan eyi tin ta ti ra ninu mi ara teje lale oluwa ma pare ase ti gun Jesu oluwa wa
2: amen
1: oruko mi ni ajin rere Victor Ebenezer Owolabi Omalago Ajilu
3: Olorun 1930 ti setan lati ba opade ninu adura owuro ti Olorun gbe kale lati owo iranse Olorun alaye Evangelist Victor Owolabi JP papade Olorun 1930 God of 1930 divine encounter ni akori ipade owuro na ni gbogbo ojo Thursday ni ago meje aro ni a o ma parapo lati ba Olorun pade si Olorun yo si ma duro di o lati wa gba ise ara ti ise iyanu bi Olorun yo se ma lo baba wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP lati ma soro ase sinu aye olukaluku ijo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Power Ministry to wa leyin Nebo Studio ni egbe Mainway Filling Station Testy Ground Songo Area Ilorin ni ipile Kwara ni adura yi yo ti ma waye o fun adura ati itoni e le pe si ori number yi 08063742508 ma gbagbe omi re sile o wa ba Olorun igbala re pade
0: life akoko sofe ja woni iwasun lo
1: Hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Omo igbaleke
2: Hallelujah.
1: Ogodi fun Oluwa loke.
2: Hallelujah.
1: Agbe Olorun Joseph ayo babalola mo gbega. Mo gbe Olorun alaye ga ni asale. Gbogbo ohun to ngbo mi lale. Loruko Jesu ore o wole yin.
2: Amen Jesu.
1: Allo ninu oro Oluwa Oluwa ba wa so.
2: Amen Jesu.
1: Wola fe gbo Oluwa ja gbo.
2: Amen Jesu.
1: Oro re jo wo wa so.
2: Amen Jesu.
1: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: O ti Oluwa fe bi ba wa soro lale. O na ni pe Jesu nwa oni rubo alaye. Jesu nwa oni rubo alaye. Oni rubo alaye eni nje aye re je eni ti Jesu wa nje aye re je eni ti Jesu to bu ola fun Jesu wa oni rubo alaye beni o wa oni rubo alaye e ba mi lo wo nu we Mark 12 verse 41 to 44 iwe Mark 12 verse 41 to 44. Yes.
2: Jesu si joko koju si apoti isura.
1: Jesu joko o koju si apoti isura.

0: Jesu n wa onirubo alaye ko n se onirubo fake ko n se onirubo oju aye elomi irubo oju aye ni se ninu church ni agbegbe re elomi to ba fe se eyan laanu ni agbegbe le re gbogbo eniyan ni o mo si iru eko ni Jesu n wa elomi wa to ba fe se nkan ninu sosi gbogbo eyan ni o mo si Jesu n wa onirubo alaye o n wa onirubo eyi ti o gun oke wa wa to n wa ben yes
1: o si n wo bi ijo eniyan tin so wo sinu apoti
0: isa Jesu o ni o soro ni bibi iwe mark 12:41 verse 44 bi irubo re ba si ri ni waju olorun lo se sorire iwo to so wipe awon ti n da owo nle olorun yen won go iwo gan lo ni ku oloju kan o ri pe aye ti won tesi waju iwo lawun yen gangan lo ku oloju kan iwo to de soju aye na to je wipe ibi to e ko se si ko lo se si be ni lojo kan iya kan mo wa church kan iya yen ba wole lo lo n fe tun gbogbo esi church se na ba wo esi church won ni kosi kankan to se oni rara o fe ka won eyan mo po nlowo o si ri church mi ti ko si window nbe tolorun wa nbe ori church mi to je pe won ni ilu set drum ase danu lo se gbogbo ile to se yen o be ni o ti iru iya yen ba tun gbo mi lale o lo wa wu esi to ye po si nsise ka won eniyan ba le mo mo pe wo lo lowo nu source iru bo ofo ni yen Jesu wa iru bo alaye irubo wo la npe ni irubo alaye irubo to tinu re wa irubo ti o se pe oju aye elomi lo mo koja lojo kan o mo pe on ti satani ti se kale sori social media le nikan ba fe fun eniyan kan lowo eni no enikan o wa bere owo lowo iya kan iya wa ni pe mi o le fun lowo iya to pe ah aboye lo je pe prank ni o boya tin ba fun lowo won o fun mi ni 20,000 irubo ofo niyan irubo oju aye niyan ibi ti aye de loni niyan elomi awon eniyan won se irubo lati nu okan won wa yes
1: opo awon loro si so pupo si
0: opo loro so pupo si
1: talaka oko kan si wa
0: talaka opo kan Jesu ni soro nbi talaka opo kan si wa yes
1: o so we den bewe meji
0: iwo ti o ba ti ni irubo gidi boya ninu ile oluwa abi ni agbegbe lagbegbe to nge abi ni abi lorilede iwo na laye re ma da yato to ma da yato si rere yes
1: ti se da meji owo baba kan ni sinu re
0: eh
1: o si pe awon meyin re sodo re
0: o pe awon meyin e
1: o si wi fun won pe
0: o wi fun won pe
1: lo to ni mo wi fun yin
0: pe mo wi fun yin o
1: tala popo yi so sinu apoti sura ju gbogbo awon ti o tun so sinu re lo
0: gbogbo awon lowo to ti so owo si bibi talaka yi nikan ni mo ri pe irubo re o je alaye irubo re o gun oke wa yes
1: nitori gbogbo won so sinu re ninu opolopo ini won
0: awon mi o mo so po digba nba lowo kin to se sile oluwa ah olorun jo ku nbi o wa to digba ti owo mi ba po nu akanti o on tan re be ni o le mo koja bi o wa to ba ti gbo oro ti oluwa fe ko gbo lale idi niyan to fi ku oloju kan yes
1: sugbon ohun ninu aini re
0: ninu aini re olorun fe ebo irobinujo kan te ba lo ba mi wo nu we psalm 51 verse 17 kilo so
1: ebo olorun ni irobinujo kan
0: ebo olorun ni irobinujo kan be ni ibironujo kan yen ni last year nigba mu pari program april babalola woli kan wa pe mi o ni apostle victor mo ni yen o ni ah tun ye ran no mo kilo sele o ni mo ta moto mi megeji nitori birthday apostle ayo babalola mo ta moto mi megeji mo de fi se program fun ojo meta awon eniyan jeun awon eniyan mo pe moto mi ni mo ta o ni ohun ni moto ohun o le se o ebo iru ebo wo lo fun olorun moto mi megeji ti mo ta yen mo ta ni 6 million igba to su to ma tele olorun fi moto 12 million da pada fun mi beni iru ebo wo lo fun olorun se ebo alaye ni abi bo fun erun ori keni ati ebe ni keni lo gbe ebo osiwa ebe ke ni lo gbe ebo na danadan e wa wo ebo ti ebe ni gbe o wa jealous ebe lo tun pa o tun pa arakunrin re o ni di o jealous e ni to ba nso rire ninu church iwo ni ko lo wo ebo to nru boya ebo to dara ni abo ebo wonran wonran e wo nu we Psalm 51 verse 17 yes
1: ebo olorun ni robinu je okan
0: yes
1: irobinu je ati rora aya
0: ebo olorun to fe lowo re olorun a ma wo ipe boya omo yi boya boya omo riri o a ma wo ipe boya nkan to nkan kekere yen ti wo pe nlala boya ko ju e loju ani mo ta moto mi gege oluwa ni iru abami wo ni o oni abraham o fe du omo re omo kan soso ti mo fun o iru eyan wo ni o wo mo so do lorilede ah wo mo so de ni nla eni ba che pe fun ni se pe fun en ba bukun fun ni bukun fun awon ti irubo won lagbara niyan iwo to ba fe serere lose iwo to ba fe leri lose je ki irubo re ni waju olorun je ko se kini o je ko lagbara yes
1: irobinu je ati irora aya
0: irobinu je mo de se rubo oju aye mo se rubo pe kini kan kini to ko ri mo fe nkan bayi no se rubo yen lati nu okan re ko wa won ti oluwa yo se fun yes amen
2: amen
0: pada sinu mark yen 12 verse 41 to 44 yes
1: jesus si joko koju si apoti isura o si mo bi je niyan tin so won sinu apoti isura
0: yes
1: opo agun lorun lo si so si pupo si be
0: yes
1: bala ko popo kan si wa
0: yes
1: o so we de wewe meji
0: yes
1: tin se ida meji owo baba kan sinu re
0: yes
1: o si pe awon meyin re sodo re
0: yes
1: o si wi fun won pe
0: o pe awon meyin o wi fun won pe yes
1: no to ni mo wi fun yin
0: pe mo wi fun yin
1: bala ko popo yin so sinu apoti isura
0: eyin meyin awon lowo le nwo awon lowo le nwo ninu emi olorun wa olorun emi ni yes
1: nitori gbogbo won so sinu re ninu opolopo ini won
0: gbogbo awon lowo yen won so sinu e nitori pe won lowo nitori pe won ni millions won ni billions olorun fe gbogbo yen e bo irobinu je okan olorun fe iwo okunrin to fe tayo lenu ise iwo obirin be ni I mo ye elomi ti o lowo to je pe olorun da mo ju olowo lo I mo yo lowo mi to je pe bo nfun erun ni be ni olorun o da mo yes
1: sugbon ohun ninu aini re o sun gbogbo ti o ni si
0: o ninu aini re jesus olorun se jesus lo soro bi o so gbogbo to tori e la file soro nipa obirin a soro nipa olowo ti aye re ba ti wulo ni waju olorun iwo ni parire a soro rere nipa re yes
1: ani gbogbo ini re
0: patapata ehn amen
2: amen
0: oluwa fe eni ti o se kini o to ni irubo alaye jesus nwa o ni irubo alaye o nwa o ni irubo to je pe lati nu okan re ko se wi pe ti ba se kini yi ti o ba wa ri be nko jesus o fe ru eni be ti ba se ru kini ti ba ra generator fun church ti o wa si ona ti olorun wa olorun o fe ogo yen ko se eni to nbo olorun dowo po to ma fail ko se to bo lorun do opo tolorun ma nja kule elomi ani pe o ti sode fa won kan won ti fi bi sun ma se lo ma sise oni ma sise lo ma se ro pe aku gbadura edure ojo isimi bo kankan saro juduro iwo na wo lowo yen ati lasaru elegbo wo lowo yen ati lasaru elegbo iwo na lo ka story won ori bo se ri jesus o nwa awon onirubo alaye iwo to tin lo church gbo mi daada to n gbadura lojojumo so ori eni ti o ntunu ile olorun se be ni ti o ba gbadura aye re ma wulo ju iwo to n gbadura laaro losan lale tori e lo fi ra won kan to n lowo be ni ti wo de n gbadura ti o si ona bayo fun o nwa awon to ni irubo alaye nigba mo de Jerusalem be ni oko Elizabeth won ni amo tunu ile oluwa se ibe ni angel Gabriel ti yo si wipe aya re yo loyun bo se je ogbologbo to olorun si pa lerin iwo na mo so asiri nla kan fun o ti awon eniyan le mo le so fun o iwo to je pe o mo nba aye awon eniyan jenu ile oluwa e mo sise fun oluwa e mo se bayi e mo se gba anu mi si o be ni iwo na tan si ba okan re je na ti iwo na o se ohun to n se ninu ile olorun mo anu mi si o won fa o seyin ni lowo bo ti n gboro ninu ose yi lo mura lati ma se ohun to to eyi to da ni waju olorun doka si se ohun to to a si ji pada ninu iwe mimo o ni tabita dide nitori awon ton sunkun wipe ohun rere eyi ti o ti owo re jade loruko Jesu lose ohun to dawole ni irubo rere Olorun ti aye re o fi lo se rere loruko Jesu loni owo re ma bere re
1: God bless you.
2: Olorun 9030 ti setan lati ba opade ninu adura owuro ti Olorun gbe kale lati owo iranse Olorun alaye Evangelist Victor Owolabi JP opade Olorun 9030 God of 1930 divine encounter ni akori ipade owuro na ni gbogbo ojo Thursday ni ago meje aro ni o ma parapo lati ba Olorun pade si Olorun yo si ma duro di o lati wa gba ise ara ti ise iyanu bi Olorun yo se ma lo baba wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP lati ma soro Sinu ayi olikaluku Ijo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Power Ministry Towa leyin Nebo Studio ni egbe Mainway Filling Station Testing Ground Songo Area Ilorin ni ipile Kwara ni adura yi yo ti ma waye o fun adura ati itoni ele pe si ori number yi 08063742508 magbagbe omi re sile o wa ba Olorun igbala re pade
3: egbadura fun gbogbo ti to gba wa
0: gbogbo awon to gba mi ni asale ore o wa aye
1: yin ami jesus
0: oluwa ni pe won ti ran ore si enikan sugba oluwa ni pe ohun lohun wa fun rara re oluwa ni ohun wa mura bi pe ohun o jamo eyan sugba eni yi ko mo pe olorun ni olorun wa ni ohun bere omi lowo eni yi ato nje eni yi o si da lohun sugbon oluwa ni so fun olale pe ohun tun pada bo afoju dingba mi o mo nje ke eniyan jakule aimoye igba to olorun ti wa ba o ofun lo memu aimoye igba to olorun ti wa ba o ofun lowo ko fi ra bread aoju aye lohun wo ohun awon lowo pe a kin ti eso lowo ko lowo kan lowo ko de sanu mi olorun tun lo ma bi owo lose so ri eni to toro owo lowo re yen to sunkun yen o mo pe jesu ni Benny, so ri baba yen ti o wo bata yen ti gbogbo aso e ti ya yen to wa toro wo lowo e so mo pe jesus lo wa bo sugbo oro wi pe e ti ba se le lore kilo fe ah eniyan wo ara olorun mi wo okan enikan gbo mi lo se loruko jesus wa ba oluwa pade
1: amen jesus
0: ore to ti sonu fogun odun lande awon ore yo mo te olowo
1: amen jesus
0: ase yori e o ya ma gba
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
3: aba mi son number yin so
0: number mi whatsapp number mi is
3: 08063 7425 2508
0: gbogbo awon mo lorun a nipa program wa yi mo so fun wa pe koni da ki satani ko da program yi duo be ni nipa owo wa ti a nda lati san owo fun ipade a ti ri owo be ni o a de ti sumo time to ye ka san owo ipade yi so mo need awon bi 200 lale yi o mo de fe ke mo pe number mi te ba ti se kin gbadura fun yin agbodo san eyin te gbadura olo ye kin pe awon psalm kan loni sugbon ko si time mo boya to ba de sunday to nbo mo fe pe awon psalm fun gbogbo awon eniyan boya ma fi sunday bi meta pe psalm ti wa le ka ti wa le ri owo olo iwo to je pe lososu lo mo ni ba lopo lo mo jeun loju orun ise re o lo dede o lo le ma pe gbo awon psalm yen so bo need awon 200 te ba ti da si program yi ti e fe jo parun 1000 2000 1000 2000 e pe mi lale yi ma gbadura fun gbogbo yin
3: 080 080 63 63 74 74 25 25 08 08
0: o pe te o fi owo yen si 80 80 mo so fun yin pe ko nse owo epo ko nse owo anything owo fun radio ta wa yi ni ko ba le mo te siwaju be ni 80 80 63 63 74 74 25 25 08 08 80 eniyan 200 te ba ti se eka sam 20 eyin te ba ti ni owo si be ni lati ma gbe program yi soke e de pe mi ma sure sinu aye yin lose ko se ni ti olorun lo fun ipe yi ti won kin ri ore to jun tan se lo
3: 8080 6363 74 74 25 25 08
0: o di gba tan ba so po mo e fe ku emi o riran odi be ni mi a so n ta fe lo nkan fun o ta fe lowo yi fun o ni fun program radio iko ma tesi waju ki satani ko mo pa be ni
3: 80 6363 74 74 25 25 08 08
0: opay owo labi oluwa segun lo wa nbe opay 1000 2000 ege asanwo yi be ni ki time o to pe
3: 8080
0: o na ni whatsapp number mi o na ni number te pe
3: 80 8060 63 74 74 25 25 08 08
0: opay iwo na dasi lale ko wa wo bi ise re o se ri lose yi iwo na dasi 1000 yen 2000 yen ma joju e lo be ni ka fi sanwo radio imo ti so fun yin pe leyin owo ele ti mo so yi e o le ri mi kin bere owo kankan pe laye laye be ni tori e ni mo de ma fi nwa bibi live lati wa gbadua fun yin ki ti mi o se voice record be ni
3: 80 80 60 63 74 74 25 25 08
0: mo inu olorun ipe yi dun ko to di sunday to nbo kin kan wa fi sunday to nbo kin wa pe sam eniyan 200 1000 2000 e kan se bi ore fun ose yi wa wo mo wa wo ti o sele ninu ose yi tolorun baba lola ma se fun o je tu pe le kan si
3: 80 80 63 64 74 74 25 25 08 08
0: opay owo labi oluwa segun e pe number mi titi di 12 oru oni ni mo gbadua fun yin
3: e ṣeun e ba mi so abi tawon ijo yin
0: wa
3: to
0: straight ijo wa ni sawo te ba ti de sawo te de express sawo e kan bere lowo anybody won ma gbe yin lori ile agbara ko se ni ti o mo be lori ile agbara lati ola aro la ani adura kan lori pepe agbara bi ti yanu ti sele be ni a pe ni upper room a pe ni yara oke adura yara oke laaro la ni sawo be ni laaro kutukutu ola ati ni role oluwa ni ka gbadura gidigan ni ose yi so te ba ti de sawo e bere lowo anybody won gbe yi de god of 9030 orile agbara nibi ti yanu ti sele te ba de tun de ilorin legbe ile epo manwe nibi agric nbibi ni panat e ori church wa nbe bẹẹni awọn eniyan ti give testimony awọn eri kan wa te ba wa si church e gbọ ola pe won ni o ni awọn kan ta le so lori radio ni ṣugbọn te ba wa e foju ara yin ri awọn eri to ni agbara ninu program aro yi lojo Thursday every morning lojo Thursday ni lorin yi mo gbe ogun ati soro ati gbogbo to nla koja wa ba Jesu iwo t'Olorun ba de bless na mo bo wa ko se gba to gun ba wa le aye re lo sese mo bo wa sori ile agbara oluwa lawon kan save number mi sin dojo ogun okay no problem ojo ogun la save number mi sin o wa ran sosi lowo bayi o wa gbe sosi soke o ko wa munu sosi dun bayi o save number mi fojo ogun ojo Thursday yen iwo to loko to ni passport o ri bi travel o ri bujoko ayo aisan da olamu o nla la kala o wa kunnu le ti mo de nsoro lori radio yi tawon eyan gba itusile laaro ojo Thursday ni ago mejo aro be ni ko mo nawo danu mo ko mo fowo rogun mo to wa si ibibi laaro kutukutu ni ojo Thursday ni ile epo egbe ile epo Manway filling station ni testing ground lojo Thursday ko wa gba itusile wọ lo mọnu
3: e ṣeun gan ijo yin na to wa lekiti
0: ijo wa to wa lekiti state ekiti onara ekiti ona ikole be ba ti de onara nibi to ta lekiti yen na ijo wa kan wa nbe ti olorun ti nsise iyanu to lagbara
3: e ṣeun gan e ba mi tu number yin ye pele
0: number yen na ni o pay aija sanwo wa yi owo radio yi e dakun ta ba de ri enikan to ngbo wa to e po le mo sponsor program yi a mo gbadura fun ise re o si ni lole be ni 80 60 63 74 74 25 08 08 be ni 80 60 63 74 74 25 08 gbo gbe yin te ba da si lale e make sure pe pe mi ma gbadura fun yin e de ka sam 20 sinu omi wa mu laaro la wa de fi we wa wo n to se yi ma fun
3: Eshun gba mi dawo ko yin ka ma fi.
0: Oruko mi ni Ajin Rere Victor Ebenezer Owolabi Omalago Ajilu.
3: Gbogbo yin ti saro je pade lose yi pelu ogo Olorun lagun marun laaro la lati Monday wo Friday ni jo sawo ni aro ati ni role fun adura yara oke agbonagan. Mi so pe wa nbe. Ti digba na Olamide Olaojo logo ko temi te fe pe ni MC Olas. Ma ran tin gba gogo ma se bi o. Ma se ka to pon pada abo wa ba o. Alaafia Kristo ni fi wale. Amen.

0: The time is 9 o'clock.
1: Ago mesan ti lu.
2: Ah! La wole sun. La bala so sita.
3: Hello, ekale o. Oruko mi ni eni tolo mo. Mo fe so sita ni o.
2: Se eni to ba dake. Tara re ba dake ni.
4: Mo ba ya nkan to sun ni. Iku o se ku fun mi ni. Pe pe ku ro mu fun mi ni. Lati ni ki n bi ka je.
5: Mi o ma boju ogun laye o.
2: Mo dake, mo fi ronu para re.
6: Ejo kini e ti wa n ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan iku ira ti n wa.
2: Gbiyanju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede. Lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo Isegun Tuesday ati ojobo Thursday.
7: E kale o, eto yin ni a fe da si o. Akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole.
2: Awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju teda wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

ọrun ohun aye o kun fun ogo lohun oba eranko eweko nu gbo eyi tin fo loke tin benu odo gbogbo eyi ta le ri eja so wi pe abami anjonu ati be be lo to ti owo olorun wa si ile aye yi e to je pe olorun oba na lo se da e gbogbo re patapata won wa je awon ohun tin gbogbo fọlọhun oba mo je awon iseda tọlọhun da to je pe lọna ti won lo fi gbogbo soko sodo olorun oba e wa se gẹgẹ bi emi omo eniyan tọlọhun fi se oludari gbogbo awon nkan yi to da sile aye yi ti mi o se ni gbohun temi soke lati dupe lodo olorun oba pe baba mo dupe o fun dida si yin tite mi lori aye mi dojo oni tori mo gbapo o se gbe mo gbese o se gbe o wa lalaafia ko fe bi enu pa mi labe ori ofe re na mi ti yan ti mo ti rin ti mo n gbadun ti mo n ta sotun ta sosi labe ori ofe olohun eyin gan e si ku nbe olohun ba se o adupe o lori eto fun tito ni lawo lesun lori kan Diamond 887 FM eti mo ba ti man se lori eto ifa won to ba tun gbon gba akoko e ti ka gbiyan duka so fun won pe to won ko rire kon si se kini kon ta meti radio won o kon je ka jo se kini ka tun jo wonu re lo lasale yi eti mi o ma so pe ninu ogbon ninu imo ninu oye ka fi bere eto lasale yi gbogbo awon ti kiki ba to se je adupe lowo won aja dupe lowo loga loga le ise yi atawon oga kankan lele ka je ka lori sirise to je pe gbogbo wa na an sugba ara wa na ni ka le tesiwaju ati siwaju si lori ikani Diamond 887 FM ni lu lorin ati gbogbo bi ta takan mo lede ni le sha ati bebe lo aja dupe lowo awon oga wa papa julo ope wa na ko tu wa lo sodo baba tolorun gbe ile ise ile lowo ibe na lati nje ta tin ju kekeke ta nso sapo yi emi a so pe latodo temi baba koni baje fun yin o gbogbo awon nkan ribiribi te ti se wa pa ju lo awon e ta tun le sare so wi pe o tun je keke ni bi ojo bi melo seyin gbogbo adura ta wa na ngba fun yin lagbara olohun yo gba awon ti o ni te nse fun lagbara olohun adura awon na ton gba fun yin yo gba lagbara olohun e je ka wonu eto wa lo fun asale ni papapa e ja dupe lo gbogbo yin pata pe to e ja tun rin ajo loni ba ti ma se to wa na ko ti yi pada sugbon lotun ni kini lo ma n jade ti ma n jeyo lori eto yi ni gbogbo gba awon to wa n gbo n gba koko e ja so fun wi pe eto yi je eto ti won le gbo o ti gbogbo ohun to ba dabi pe o ruju gbogbo ohun to ba dabi pe oke lo wa te ro pe ko le di petele gbogbo awon ta ba ro wi pe ta mo le ba soru oro bayi soju oni timi se oni fi mi sesin laarin awujo gbogbo awon oro to ba gbe wa de ipele boni kin ya si bawo ni kin se se gbogbo awon oro to je pe o wuwo lokan wa to je pe ba ba gbe sokan ju orisirisi ero la sitani ma n ro latapa abe bi ko fi sokan wa pe ka gbemi ara wa pe to ko seyan kankan to le yo wa ku o yo si ma din agbara olohun ku nu aye awa gan wi pe gbogbo nkan lo olohun le se o da pe ewe eleyi olohun o le se o gbogbo itanje satani lati demi wa legbodo leleyi la wa so wi pe te ba ronu jile daadaa ninu to lodumare da sile aye olorin kan so pa awe eyan la soro baba si wa bira wa ni bere wi pe ige eleyi o deja yona eyi o deja yona ewo ni o wa se onje jina en to tumo si pe ninu to lodumare da sile aye awon kankan wa to ni beru olohun awon kankan wa to je ife omo eniyan na o se kini o mu mu laye awon gbogboro awon oro bayi ati ru awon eyan bayi lọlọrun fi jinki wa lori ikani Diamond 887 FM debi pe won gba yin moran won to yin sona won la yin loye
gbogbo bi te rin si ti o fi da won lori ofe ati le se kini pe lori ofe olohun ni o lati le to yin sona gbogbo ohun to ba wa dabi ipo wu olokan yin o fe ke fi precious afolabi ke fi se ore yin ti o ni da yin lasale yi ore ti o ni so pe afefe ti fe ati rifura die e fi mi se eni ti e le se kini te le fokan tan lasale yi wi pe mi o ni da yin ohun te se ni pe gbogbo ohun ti ba nse yin e gbianju ke so sita ani number meji te le gba so si lori eto wa lasale yi number akoko te le pe si tarata 0913-655-6952 0913-655-6952 Oni number koko te le pesi Number elekeji 0913-655-6864 0913-655-6864 Oni number WhatsApp te le fo yin ranse si Be e ba ti fo ranse si yen lapa abe e ma gbagbe wi pe awa na o se kini a te fonran na jade latodo ti wa bayi awon eyan o si se kini won si ma da si lokankan lejeji precious afolabi on lo ko temi fresh ba bao be ba lori ofe atanfani lati darapo mo wa loju opo ti facebook e lori ofe lati darapo mo wa nbe o loju opo facebook be ba ti te precious afolabi dolapo precious afolabi dolapo keti keti le ma gbo wa le si tun ma wo wa latapa be sugbon gege bi ise wa e cha da pa bi kan ka fe mi ore han so lohun oba wi pe to gbogbo ohun ta ise fun wa o baba a rowo yin laye wa o Paul Play Dairo mo wa dupe loni sa gbo bayi e ma ja ku nbe

0: ma kaabo pada lekosi akin akin sibe akin dada akin dada akin dada e ka lei ai atuti de lori lori eto wa na no 0913 655 6952 0913 655 6952 oni number te pe te fi dasi to ati number te li fi sosi labala ita mawoi ta pe ni abala sosita loni koni diamond 887 fm abala sosita loni koni diamond 887 fm e tuli darapo mo wa na loju opo ti facebook e ba ti te precious afolabi dolapo precious afolabi dolapo e lamfani lati darapo mo wa nbe katu bere tu lati belo eyan kan gbianju lati fi ateranse kan sibi lapa bi gege bi ohun ti on don eni lokan sugbon ja da bi ogbon e ja gbe pe ina ka wo gota da si hello hello okay ja tun gbe lata pa bi aha hello
1: hello
0: e kale sa
1: kweto
0: yes sir ka bo sori eto
1: olorun you know
0: ami olorun ba yes, sir.
1: Where's
0: Sosita? Yes, sir. Yes, sir.
1: So, I'm going to be 4 years. So, all the payment is under the Ikerika, the Achoo Nijima. So, when you back, what you learn here? So, but one law. Exactly. So, I do a little jet. But, I don't know, I mean, the first time I want to pay to King, they could have to do armor because of Koma Kalani.
0: I'm a jet.
1: Then I'm a jet.
0: Yeah.
1: Watch out, the King, the M of them guy who come out to the armor. When they go Loma, the Babuma Loma. Ipe o komi na nje school pe so ni na nje ni school
0: mhm
1: to ba wo kan so aje to ba wo kan pa han je
0: mhm
1: ah to ya la ba wo mi ki na da
0: mhm
1: baka ka try na ti mo ko ko ti o da mo na family na lo ba o family e ma be oni ko si ji jo ma mi ba wo mi ki fa ma se ko mo mi jo ma so ati da mo san cha ti ku ko na ma ye so mo fi fo zo zo do ma ni so yin se ko mo so dan ti ni so you know that me one bad we was not manage
0: mm
1: what about the of course what the thing 16 years by
0: okay yeah kobi abi
1: yeah kobi to do there
0: okay
1: 16 years
0: all right
1: so you be coming for a second ball one in 14 years by
0: okay
1: the one man could nine that you don't need to do so you can go out money
0: yeah
1: because you were supposed to go to me lowa or gama lowa awa ko go hema ma ye manu a pita ko lo mo ma ye
0: iya iya wo ye
1: then because ba no money ba no ke nba ye o so pe abu mo lo lo ma wo ko lo ma wo so ni no je ni school so why to so ko ko ma nse ra so sa ni asa pa o re nba ye so later asa pa lo re so o wa de pe mo para a mo ye ni to je for zo to je bere ye ba mo ri pe ga ma ko mi ko wa ni ko ni ere ko gbele ko sule nkan me mo a lo mo lodo ga ma mo amo sodo because mo se mai mo ti para fellow mi
0: at the fellow mi okay yeah
1: so ni ko je se combo era mo sa ma mi ni sodo mo ti wa ro mi like 5 years right
0: okay
1: so tell me this ko ada na sile ti
0: mm
1: so o wa di di am jo ba tai go no ni ko so so ba fa ti ma na abawi so mo so di lo ka di aje ta jo Friday mother law school wa ba no nto daddy me won je awon ti ba lo je da ma je school so mother son no won je won ni olo sin bo ke de foju si weyin o so ti mo so fa na ni e so fi mo la school daddy so mi je am no friend thing I don't want to be go to park last we won lo ba ya won
0: awon mo mejeji
1: be ni ni ma won contact won le ni ti mi ya won tun so o sa ti pe come out of the school. Tomorrow morning, I to be no be so yawo do wa do mi o pe olohun o ni wa o sa ti ti wa nka ti ko ti wa wori to ti nba ka ki adugbo gbo nje si o pe mi o si mo trawo tan pe mi mi ko sa din de iko won le sonu ba won se le lo bes ma se le lo ni so asa wa won ti fin ba to ka bi 7:30 so ni yawo mi mo fe tele yen yawo yen o wa pe pe awon mo ti wa odo won ni badan
0: Because I'm a little bit WhatsApp, Facebook, Precious Afolabi Dolapo. Hello.
2: Hello, Kale.
0: E Kale Mao. Yes, ma alone lumba she. I'm your alone.
2: Eso
0: si tama.
2: Esa. O se me pe a se fi yawo to ti ju bi osu merin lo bayi. Amo la ti gba pa ti se yawo o ti do mi ti ayo pa pa ninu ile. O vi di pe ni mi ti se re ti ri nka lowo ko ro pa ko se so mi ge ti yawo to pa ninu ile. So mo fi wa ni ki salaye fun awon omo Nigeria ti da ko ti so lo. Sọ́ńtà mi mọ́ ẹ̀ kò dẹ̀ tó ń fi fóònù ó ní àmọ́ àti yọ pé ó ṣẹ̀tọ́ ìṣòro nínú ilé mo fi ní fẹ́ kí n ṣe ọmọ nàìjíríà.
0: Ìgbéyàwó yín sì ti wọ bí oṣù mẹ́rin báyìí.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹ má bínú ṣé ẹ ti jọ wà pọ̀ tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ẹ rìnrìn àjò láti ṣe ìgbéyàwó.
2: Bẹ́ẹ̀ni a ti jọ wà bí ọdún kan.
0: Bẹ́ẹ̀ ẹ wá. Ẹ wá mọ̀ wá wọn.
2: A mọ̀ wá ara wa. Ẹ̀bọ̀ lọ́rin máa ń sọ fún léèyàn tó mọ̀ wá èèyàn kan. So ọdún náà ẹlẹgbẹ́ fún ìgbà tí tó bẹ́yà pé wọ́n introduce ara wa sí àwa mi láti ibi. So mo wá wò pé bóyá torí ẹ̀ ó fi wá rí bó ṣe rí. So kò sáà ti ẹ̀yẹ mi sá. Bàbá sọ̀rọ̀ ọ̀nà ilé gan-an kò kí n ṣe nǹkan tí wọ́n máa ń mú ṣe àbí pé bí a pé síyàn bá dì máa ń dì nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ àti ṣé mo ń ṣòro kò dẹ̀ kí n ṣe pé kò ní ó dẹ̀ ń ṣe fáráàtà.
0: Ṣé kìdẹ̀ ń ṣe pé wọ́n níyàwó mi tán ti sọ fún yín?
2: Àtọ̀ níyàwó mi ọdún náà ó ti ní ọmọ all of my work. Come on, then you won't be passing years to die. You mean not the new, you mean all of my work. What for the music here, 4 years, you know, for me. So, to see how, you buy a woman. Yawo de mi ya omo ton ohun ti lo yin oko mi o de ti bi mo fo oko yin to ti papo mo
0: ejo ni oro ajo so daada pe e fe rin ajo ife yi te de gbera yin sile ti o de si nkan kan boya bi gbolohun aso ko to di pe e se gbe yawo
2: gbolohun aso kan ka awon iya e go o se fi ko ni fe mi mo ejin ti emi ma ri o pelu wa ti won si mi ati bo e ma ba won egbon ton je egbon mi won e ma ba won so pe awon laife mo ya won si ti mi kan kan so o de sugba ti mo lo de oko mi ti won sa duwa ino won pin to ti ba lo bi be o wa yin
0: ko si wala ko si wala
2: eh e ti ya o ta se yi de ni mo ti du ife ko yo ko mi ni won ba mo de ni lo ngba yin ati gba yen de ni o se die o ti ti pada si bo ti se ni tele ti mi mo se ni ti ko fi na o mo na nja o da ko so gba mi ni mo de ni
0: wala ko si wala o la ko wa mo se lagbara olohun eyan sa ma kuwo mbi radio yin e ku ma ko mbi radio yin e wa mo ya bayi ke le fi gbo opolopo iyanju tawon ya gba yin la sale mi na mo pa awon eyan na ti gbo won ti gbo daada eja gboboya imoran la fe gbo abo fe so sita eyo kan yin ko to di pe a ma lo si abala ti ipoluwo oja laipe lai jina bayi hello
3: ekale
0: sa
3: jo beta
0: sa
3: o ko mi len tolomo adiri tolomo
0: siun baba
3: esa mi ni mo pe ni last year mo ni kan gba mi ni ma e mo pe ni na ta won ya sukura gbo won ba re dance mo ni pe mo le le kan ti mo fe e kan ba ni mo la ko bi mo fun mi mo la pa ka na se ku mo gba e a pe ki ma lo
0: okay sir
3: to un pa mi se mo poko re ko se dada fun ni nbe sa ti ko ba ni se o ti gba le fun mo le se gbugbu fun o ti wa okay
0: fun ti gba le fun ta ni iyen arabirin ohun okay
3: omo ye gbe ba ni omo ye gbe ba ni omo ye jo mi gidi ga
0: o jo yin dada
3: awon ejo o de se ara mi lo mo yen
0: o se mo
3: ko do le yo ko do le yo ko ye mo
0: okay
3: ti gba le fun
0: all right e
3: ko ni a ko ni baba o pe ki ga si di di ni pe o ti ke lo ye to wa ni pe o ka to a ja fun ni ba pe a se ma mi mo a se

0: pe awon mo yen ti toju bo won ti dagba dada o de lo ji awon mo yen ko is not fair definitely o tin ri awon mo yen leyin o ko je pe eyan kan tin fun ni information nipa awon mo yen ti an pe eyi omo obirin agba yen na ti o sunle to ririn kunrin na o le je pe nipa se iya re na ni so obirin yen o ye kan tele lo ni ko ye kan excuse me o ye kan lo si ilanu ofin kan fi ofin gbe tori esun ajinigbe lo ye kan fi kan gba ti se omo wa jina tan tan to ranse tan to se gbogbe lo ma mo pe ohun bi mo se bo ni pe won je san ni mo hun ni ai kan to birin yen se o da o ah no this is just so pathetic o ti poju
1: O 913 655 6952. Hello.
2: Hello, Mr.
1: Ekalima.
2: Happy Sunday.
1: Happy Sunday.
2: So awon nkan to le se niyan awon obi obirin yen ko wa won so oni to ti domo kale lati 4 years ago so mo ti wa bayin to wa ri pe ti dagba to lo ji won ko ah koda n to rora se yen to lagbara ni so ilanu final ti le to sugbon ko lo gbo nkan ta awon ebi go so
1: okay
2: so ba se ko ba fe ni su loka ko lo di ko wa gbe gan nofin e ma be so bo o olorun pelu yin o
1: mi ame to ba je pe won fe won ni su loka ni e koko lo ri awon obi to ma ti ri awon obi kon wa ti ese ofin bo iru ejo to wa nle ah okay iyan fun okunrin alakoko to so nipa pe awon ti se gbe awo ti to bi odun bi mewa seyin olorun si ti pe se okunrin ati obi lanti lanti nu gbe awo na pe won to wa sele na ni pe gbolo won aso die wa to si je pe arabirin gege barakunrin se so nlo lebi o si ka won mo le ngba na pe baba lo lomo baba lo lomo ibi to ba won ko ja won mo re si gege bi oro tarabirin so nigba to wa se die inaju e ti gun daada die sadede lo ri pe awon ra won mo le mejeje pati won sha won iwadi won ri pe awon mo yi won ti wa nbadan lodo arabirin won ton jo si mo yi to si je pe awon si fe yawo mi ton si jo nwa omo nibi toro wa de yi won ni kini kan won se nibi toro da duro de yi e ma si gbagba arakunrin kan na tawon na pe npa yawo won ton no dede ku nle ngba na iyen ni odun to koja ton si ni pe bayi arabirin ti wa o omo to si wa lowo e lojo kini ana ti arabirin so pe ko nso ma won pomo won na lo ja won bi nkan mi bi to na omo na ti o ti e ni DNA ni pomo en jo won daada pe ibere to wan bere arabirin ti de won ni se ka won tewo gba keke bi aya pada sinu akata won denele keji omo to bi to so pe ki sa won la won ni omo yi ta won si ri pomo e jo awon daada wi pe awon la won lo mo won ni kini kan won se lori oro to wa lei 0913 655 6952. Hello.
2: Hello, Jesula.
1: Ma e kale ma
2: o. Nisa mu lagbaro Olorun.
1: Ami Olorun ba o.
2: La ka yo ti wa ndo be mo ri bi ayo ni ti bi ohun gogo wa.
1: Ami o, ami Olorun ami.
2: Se ri ana akoko yen na lawon ojogun ti soro.
1: Ta
2: ma fe awon ti loka kan ko lo report awon parents e. Ya fo ma le lati disa baba wa ti wahala ti wahala. Ajena jo wa lo ku omo yi. It's very very wrong jo. Kora kan so so ba wa ji ni so le kan ka fun na. Wrong. Sama e na sama e ti ja gba ju a wa mo ko aba won lo ti wahala lori awon ni abi so e boya bo lo kan wa fi ko won ni gori to se o. Ori atekun so ro so. Olorun se ai baba to so gbeyin Olorun ni ki o so tan o. Ko ma fe ku ma yen o. Emi e saba so pe koko ko yawo lori program. But what you tell her yen a o ga o o ga o o lo bi o so fo ko iwo do loyun o wa dimo to tun lo tun bo o wa di ko wa fe o tun wa fe tan so ba ti wa so re pa o mo wa binu ko je ko gera ko je ko mo lo lo ti olo ti yawo ti e fun ni o to ba tun loyan yo tun pada sa fun e omo nigo ni omo ele ko ni o tun go epo olorin ga ti la ni ti so pe ke mo bi to ba ni damu
1: e se o mama ko ni baje 0913-655-6952 number elekeji o ni number WhatsApp 0913-655-6864 0913-655-6864 Hello, Ekaleo.
3: Ekale, Mr. Aditula.
1: Yes, sir. Precious Afolabi.
3: Ashamza.
1: Pelu yin sa
3: se ni a fi le ni iru amokunrin le ti bi mi ti yawo loyun fun to ni kin seun lo loyun to de lo to tu wa to pada wa sin in to se lagboko o si ma pada si fun so eni obi obirin keka ti bi to so sita pe won se yawo laarin osu merin pe mi oko o se kini kan fun ko se gba ko sawo pe kan ti mi wa won lati le wa asipi ti e lagbo agbo tokun iwawo lo ngan wu ni ni ole tori okunrin o se wele won de jorin die ko to di pe won fe ra won
1: odun kan
3: o ni kan bere iwa to fara e wu ni ole
1: cheun lo su wa ni e cheun ona ba yo fun arabirin ti won ni igbeyawo won ti ju bi osu merin to si je pe won tin ri sege sege laarin awon ati oko won won ni ke bere bere e poko yin joko e poko yin joko e mu omo le e bi won ni bere kino sele gangan ki le si kini tin sele nkokan wa laarin e nkokan wa laarin e ogbon le de le fi se lati le fi bi won ogbon le fi se ina le joko e joko e wonu ara yin daada ki le ti se abi kini nkokan tu sele nkan to ba le wa laarin ibe na aba erira yin e fera yin to tumo si pe ina fe yen se ngbona bayi ni wakati ta si wai osu merin na ni ina fe yen se ngbona sugbon te ba le rogbon te le da si la fi le je kan po tinu won le won ni ke gbianju ke se be ke gbianju ke se be hello
4: hello
1: yes sir
4: Jos,
1: e se baba sa. Yes sir.
4: Eri ji baba ti ko so yin ni mo fe da si. Mi le nto lohun mo lati do to lohun mo.
1: E seun sa.
4: Eh, ko ro ma po nu we ko bo. Se ri obirin yen o da pe Ibadan lo wa. To wa ko mo yin. Hello.
1: E ma tesi waju sa.
4: So, ko kon ba le lo human rights tabi kon ko lo fe Jesus lo da won lo pa. Lo ba lo fe jo family na family o mo ogun bo se nlo ni won ko ma tun pada seyin so kon lo human rights ni Ibadan bi ta Ibadan tabi nlo yin bi na kon de lo radio to popular na ni Ibadan because gbogbo program ta gbogbo ta n so yi ko le gbo ni Ibadan so le to ba lo online lo ku but awon direct kini bayi ko lo radio ni Ibadan na ko lo fe jo sun
1: bo se be
4: e yin so fun yin na kon lo so especially ni ori yan am sat won lo so fun awon ba won pe awon mejeji won jo won bi won bi won de ba won set we but ile ku le gbo ogun dan se la yin lo ri ni ba e ku eto
1: e se on baba ko ni baje 0913-655-6952 te ba wu dada arabirin to so ina awon lo pe ti won si fe ki awon eyan kan gba won moran to tumo si pe gbe ba se so fun won na na gbo yen o digba ti won ba tun gbe si apa bi kan ehn o ti ye yin daada tori awon lo pe to si sumo si pe awon gangan lo pe ton fe ke ton won sona awon na ma gbo bayi won ma gbo bayi ogbon ton le da si na ni awon na se so kini pe ka won na kuku so sita ati gbekele ton ninu gbogbo eyin ololufe tin gbe to e lati gba won moran ona abayo ko si wahala okay, eja sare mu bayi na ka mu ile ko to ti pa ma lo se ka polowo ja ni papa mi fe da won lagara ni o Hello.
5: Hello, Glodo.
1: Yes, sir.
5: Epa ile o.
1: Yes, I ka bo sa.
5: E pe to Olorun ni daru mo
1: ni ju. Mi sa, ya.
5: Teri eni ti o soro pe ohun bi mo meji. Pe iyawo ohun pada wa ko. A le ri bakan na. To ba je bi ti temi ni o, iru iyawo ohun. Eni lo folopa gbe ni o. To ra la kokko bi mo ti gbo, eni yen ti ni iyawo mi already. Ani ko ti niyawo a ni boya ti won ba yanju re yo pada gba pada so iru ona ti obirin yen rin ki sona to to dada to ba je bi emi ni lodo family o en lo folopa gbe ni ti mo ti mo to olohun ni jo baje leri eleun to elekeji to so ro pe awon sese fera won keji osu merin lo igbe yawo won daru wo ko olohun ma fi oro loro ko ma fi je wa nya iru obirin yen yo ni kankan ti n se ninu fun oko tori igbeyawo ye ki pe ta le yen change to ko ronu ko pe oko re kale yo oko nu ni nkan ti o so boya loru ni o pe ni oko yo mo gba ti o ba soro ti o gbo to olohun ni jo ba je ko satun se ko ti peju olohun ni jo ba je mo be to bo
1: seun baba koni ba je koni ba je ah. Ella lo seca por lo guacha, la y pela y chino.

0: rikishi da yo jope
1: orogbo owo ti wa onaji
0: be si ni anju won ko se wi lejo ija lara otoboro
1: se o ye ko faja
0: ipade dori eto se o ye ko faja pelu agba ojo npede dokita omo oba mayowa ko se ni bi ya dansariki dk1 ni gbogbo ojo simi sunday ni agogo mokanla aleku iseju ma ndogun lori ikani diamond 88.7 fm ilu ilorin
1: ose yi magbas kiya

ese suru gugu eyin ololufe baba wa ke one day ultimate e ma gbagbe yo baba won ni bi ta ba roko ti si ibe na ni a fi abo si oro awon baba meji ta tin gbe yewo lati bi ose ke ta seyin na ni Alhaji Abbas Akande Obesere ati baba wa Alhaji Abdul Wasiu ke one day ultimate Mayegun General to ibi ta ti wa du nijejo ni ati so gbogbo bi baba se bere orin ati nti mo temi won ko ti won fe tan si mo fi haye pe iru nkan bayi ko wo mi fe ife na ni to si je pe loju elomi itumo mi ni mo mo dani bi arin yen se ri niyan to imi ti yin toto yi aben album ta gbo tan si American Thieves ni baba wa ki wa wan bo be e mo gbagbe ti mo so e mo gbagbe mo se ni baba wa ki wa di ultimate ni Professor YK Ajawo ni Sashina Peters ni pe ore timo ni won ti pe to je pe lati gba ti kaluku ti mo kan ti o da ina ni ore awon mejeji emi de nigba to Olorun lohun di fun ki wa igba ti won lo America la nko ti won lo ni odun 1986 si 87 ini ile ti angboy igba ti won de ni won release album ile eri pe Sashina Peters igba ton release album ti kokoko ti o release album ti se botele but igba to di pe o da duo to release is ni odun 1989 e wo bi aye se te ogba kini awon kan amuye tolorun fi ni kaye te ogba ti Sashina Peters nigba na akoko afrojuju lo piche ona gba to gbe che gba o tun yato die o wa fi irinse awon baba nla baba atawon yala ya irinse o fi pe everybody o fi ko everybody lo mi obe papa electric jazz to di pe gbogbo awon lori wan da si ni gba na igba Sashina Peters o introduce o si lo aye si tewo gba gege bi ore sore ngba ti baba wa ki wa na wa nlo ilu oyibo lelekeji ngba ta won no di bayi eyi to je awon na loguju irinse o je kan be awon instrumental lori sirisi koda libi ara won album won ta play ni ije ijo to wa ko ba lo si waju si ni track kan be ton so pe adupe foluwa yin de adebo ti sa America lekeji o so America lekeji yen I wanna fe ko onu otun won fe ko onu se fuji won se fe ko onu orin ti won I wanna shine se wole be ni seri lati gba ti baba wa ti de lati America lekeji ni se tan ko le ko da album mo ti jade ti okikin yen ti kan okikin ti yen ti kan tori gba won se awon life kan nigba na e kan be tan pe ni Google Night be asiko gba na ni won se life siliki o se se gan ka gbo siliki la le ko to di pe atata pinse bon se se awon life n lo lori sirisi nu ko to di pe won a se album ni gana e pe album to mo se ni gana bayi fuji collection ni tori le American Thieves ni won se fuji collection ton ni ko orin yopi na enjoy orin yopi na enjoy you feso majo ijo yopi na re o feso majo ni gba won ngba to lohun tun wa ti tun wa ba won de gugu e lade olohun tun wa fun won ni onilu to dan to lasiko kan na tori asikun ina ni onilu won ti won jo ni gbolohun aso to je ko tun ti pada sodo won bayi ayan wa le ogun lowo se ogun lowo ni oda musa npa ati so re ni ati soro re ni e wa lo wo e wa lo gbo fuji collection yen e lo gbo awon edo kilu atawon yan la yalu so bi a no se rinu won wa ba bo be olohun wa ni ki sade fun baba wa ki wan di ultimate nigba na ngba ti star na wa de gbogbo awon tan wa jojo re won gbe nkan re se baba wa ultimate na kiwa awon na gbe nkan re se o wa ku kini kan ti won ti fi kun kini ti won ti fi kun so je pe a menuba alale yi
Ahmad al-Imam otirinbi na okay na Siruddin Agbomojo Abdulsalam Nuruddin Agbomojo Abdulsalam otirin won bi Asiwaju Olusola otira won na bi esesin ajosewa ko ni baje beni okan la won Kola Ibrahim Abdul Mumin Gali Lanre Jima Ilali Amam Insha Allah Abrashid Olalekan Habib Funshowa Hab Soliu Muhammad Jimat Mati Riwambi Besin comment ejo ema share logologo ema share logbon Omotunde Thomas Adesina Daudu Ikoye Esho Omodaranu Alhaji Abdul Fatah Omodaranu Nasiruddin Abiodun Commit Honorable Isa Kanla lati Olorun Soliu Muhammad Jimat Bayo Olowa Ajin Olowa Siyanbola Lukman lati ilu Obu Adeniyi Omogbada won si Esesun Alhaji Adeniyi Omogbada won si Cobra Shoaib lati Unity Muhammad Jamiu Sisi Salman Onlarewaju Ibrahim Nuruddin Agbomojo Abdulsalam Olola Joke Jugojugo MM Abdulrauf Kobiewu Alhaji Abdulkarim Agbana Kayode Abdul Wasiu Afunja Bolanle Odukoya Esesun to eje ka da duba onu olobo tin ni mi olarewaju disa lomo mo ti ri won na mi bayi je ki wa si won tun lo de si ko to di pe a tesi waju

bi o ti se ri ni awon baba meji ti a siwe iranti kanu to okay esinsin Andrew Gabriel esinsin ajoso ko ni baje gege bi on ti mo nba bo won wa n pariwo fun baba wa kiwa ipe lagbaja iwo na kole kan ko pare debi ke o wa kashina peter lanjo kan se en ko mo so po ti pe tawon ati sina tin bara won bo ore ati kire la won mejeji sina peter wa lo ba kiwa o wa soro fun won lagbaja bi ni eni ba njo iyen fi jo nkan mole ni mo gbagbe ranti yoba bo won ni elulu to fi aro re si mele ah o ni o je ko nipo laarin gbugbu eye iwo na gbianju ko pari le re to ba ko to ba pari le ni tawon mo leyin awon tin ko fuji nu yin ti a ti o mo pe nkan pada ri bayi pe awon tin ko ti won ba pari le sin o ari fi o fe waye o mo fe ko ronu soro ti mo so yi daada iyen ni ekeji be si ni ko to digba na oro kan ti kokko waye arin fi kan ti kokko waye se n poro awon atobesire la n ba bo yi a ti so nkan to faja laarin awon atobesire a ma n bo wa be ki eleyi to waye ni odun kan boya 94 abi 95 94 na si 96 na ni baba wa fuji merengi rashid ayinde ini obesire kan na odi meji wasi alaye pasumo jibala odi meta ati soniti adisokan of blessed memory kolongo wa ko fonu ke awon merin oro kan sele ngba ti gbugbu won ko boke won lodun tan wish pelu ya laye ebu lori stage anbo wa be so gbogbo leyi eni sashina pisa si wa lo fi wa fi korin lo fi kilo fun baba wa ke wan leyin gba to wa se kilo fun baba wa ke wan tan o wa di ibi album won ton wa fi ko won ti wa ko lorin olohun lo ni ki sashina peters ko ti kokko lo ba k1 the ultimate kan ti kokko so ni to binu bi laarin ore so re ngba to ton wa so to ton fi korin awon ti o mo ti won o raarin yen e mo awora fans ah o fi mo buke wa ni k1 ni po wi mo ke awon mejeji olohun fun won ni la kaya to gbon kọlọn kọ sí wa salekun fun won lo njo na ni oje koro na dijale si won laarin lodun tan wi tori oro ti sashina peter so o ton fi korin koda oro ton to fi sakaye fun won pe iwo awon na nigba na lo lodun na lo sashina peter won ko ile kan lo ngba to ni agbara lori okuta won fi korin ori apata la ko ni si e ma iso ori yan ri e ma iso e ma ibe na ni won ti korin ton fi lara won ton fi se kilo fun baba wa ke wa won to komo ni oda kini ti won wi nbe bawo ni won se wi ona wo la oyan fe si won gbo se won si won wa ti won abi won abi olohun oje won si won gbo oda kini to wa faja gan laarin abasa kan de obisere ati alaji king wasu ayinde masha olo botin emi jika gbo nti sashina peterson jika gbo nti so

blessing. Oh, my God, it's a little bit.